0: Okay, ato na dungog mga kakilanang pulong sa kaluwasan. Gibadang at tigadropang Pastor Paul Gino Lopez, ha? Okay, ang pulong sa kaluwasan may nagpuwas sa mga naglangkob ng itong balita ning adlaw sa mga kakilaan nga Biyernes. Thanks God, it's Friday!
1: Kasikas Express Balita!
0: Okay, mga itong mga naglangkob sa itong Express Balita mga kakilaan ning adlaw Biyernes sa Hunyo 19 na taning buwan usab sa Hunyo 19, 2026, no? Balita katod kaninyo sa makatabang araw sa Muhimso Gato ka pamilya panglawas kanunay bata sana ang paginom sa mga produkto sa Yas World Incorporated, Santon Plus Gold ato sa mga premium D3 soft gel capsule mga kailan mag-isigot patag kape o Santon Vitamin C ha o mag-isigot patag kape mga kailan dapat ay Santon Plus Coffee Mix premium D3 coffee o Santon Gold Coffee Mix dapat ay Santon Herbal Tea mga kailan magayon man papatina o sumanta Vision X Plus soft gel capsule mga kailan o Turbo Day Tire Supplement men para kanjon mga banat sa bagay o gaingon man mga kaigsunan about ay clear skin tapo diri kinipoga Santon Herbal Soap o panghaplas Santon Herbal Oil mga kaigsunan pod no. Aga, wala ko igong oras. Ato pagbunubay ko rumuntaga mga kikilan. Sa mga nag-comment na lang mga kikilan. Shout out na lang ko yung tanan. Ha? Sa mga nag-birthday karoga adlawa o gaingon man mga kikilan. Sa mga suki na guys. Axe from Cebu 18.3. Mga kikilan, maparadyo sa iyo via Android mobile application. Naglanto sa Facebook ha? Mga kikilan. Stand by niya mo. Kaya basig mo balik na sooner. No? Ang ato sa mga YouTube mga kikilan. Pagsangan sa toga station manager katuman sa Limin Jabez by King. Ato sa mga newsroom director Philip Sirojano. Oga, ato po kaubad sa Master Control, katropang Rafael Moralde Barri. Ako lang yung ubos ng lagad sa kanina manang millet alang sa Dikusang Pilipino para sa Pilipinas ako sa katropang Eric Amar. Oga, kini ang
1: Kasikas Express Balita.
0: Katropa mo, exciting!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 8:13 na mga katropa, katropa ka Philippe. Kinimong time check, ito't gini ka na to sa Santhone Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Nanasidik ni mga katropa, di tadaling taptans mga sakit-sakit. Sama sa obo, sipon, hilanat, og uban pa. Mora ni vitamin C nga, di gyud maghilab ang imong tiyan, gumikan kay alkaline-based man. Non-acidic, mga katropa, way pagpanghapdo sa kuto-kuto, way sakit stiyan eh. Mag-Santhone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Sa modernong panahon, diin dakong hagit ang pag-ilas sa kamatuoran. Ang di ay tulumanon, gabugiya sa katauhan, sa tinud-an na'y gapaghitabo sa katilingban. Bullseye!
3: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw-an gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects?
2: Bullseye! Natukuna sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasod, atong tutukan. Kay Didhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye!
4: Kinsa may angay

0: gigaw nun?
1: Na, mo ni magdaglami. Kaya bitong tinagid jo trabango nun ba? Hindi ka fan na nagutong. O na, hilason mo
0: kika. Ato ako dito sa mga... Kala mga tuna, mga...
1: Yates ra! Hilas na
0: kalayo ra na naman gani ka og
1: lami kay karning tagutungan.
0: Lami lagi siya ang pangutana.
1: Unsa man ang tuna?
0: Sige ka diha og.
1: Okay, day maayo ay. Asa ba mangi minaw?
0: Asa?
1: Bugiro man ka. Karon Domingo iniguman tog dog basket
0: ay, kami. Ay, gahapon ra na imong ingon.
1: Ayo, sa. Diba? Karon Domingo ba? Kami at tumig tagutungan, palitan ka na mog dilatang tuna.
0: Pantay. Ingon man ikaw nga tuna nga dilata.
1: Sama day mo.
0: Wala, larang yapon.
1: Itong dilatay mo ha, katong century ay. Probasa, na nag-view sa Facebook, may huwag mo kakita. Nag-live na tag-sugod rap. Nag-live na ta, pero ang YouTube, Lunes pa po na.
0: Yan na ako yung nag-hang-gisend dito ha. Nanang ka nag-hang-gisend. Yan na yung last maunin nito.
1: Good morning, Denny. Katropang si Ma'am Angel Bartido na minarap.
0: Hoy, Ma'am Angel.
1: Huwag niya pinalanggang kapika sa kinabuhi. Ako ang amigo po kayo sa agaw makmak.
0: Hoy!
1: Mak, may buntag
0: Mark,
1: na
0: mag. Good morning.
1: Si Abay Japit Candol. Good morning, good morning. May buntag na. Good morning po. Gito kang Baby Fred Basil Pusa. Ha? Watching from Barangay Inayawan. Katropa ka, Philip.
0: Salamat kayo. Good morning sa to ang Barangay XFM.
2: Pratibong Barangay, Pratibong Inayawan.
1: Kusog kita sa Inayawan.
0: Desa, kanang ito, Pardo District, katropa ang Zalim. Kaya daghan man ko na diya. Kinasangan, Basak, Inayawan. Onya Pardo, Kiyot. Kaya na, mamali Pardo District, katropa ang Zalim. Kaya diya, asan sa Mambaling, sa Basak, sa Nicolas, mga katropa. Thank you so much kay ninyo dia Tisa Labangon ngon dito sa Banawa Guadalupe.
1: Matay murag sagol pangumpanya man imo ha dagat ka.
0: Good evening amo asaut ta kong gisgutan.
1: Oh, pilar
0: para na ni Attorney Regalon.
1: Pilar may magparehistro.
0: Asa?
1: Kay karon pwede na magikamo balhin bi asa may barangay ikaw sa tinuod lang mas nako makag-oras diri sa patira kaysa dito sa paril.
0: Diday. Di mo ko kinahanglan mga kampanya ta sa amo.
1: Oh, mao na diya. Ah, mugiro ni mo nagtuore kag makadaog ka.
0: Hey, sir. Gidawa ini kabot election. Maabot election mo, dagan ko. Sus, dira.
1: Ay,
0: sus. Corona,
1: ang imong maguwang si Mario may kutsel, no?
0: Mario.
1: May buntag di ba?
0: Morning, morning, dia coach.
1: Kutsel may buntag di ako, kutsel. Kanang imong magong daog nindaan, gimay pagpatasan.
0: Ah,
1: kanyo mag-so, di ka may pinakangilan.
0: Walay! Sunod-sunod na nalang ako ako maguwang. Ako yung idol. Kanawa, yung daog.
1: Mao, no? Mao, no? Ikaw, tinawag na ikay bagman pag last election?
0: Wow. Anay, bag. Anay, man. Pero ay bag.
1: Mao, na nakadaglison. Naminaw sa doon, umaabot ito kapitan des Barangay Uling si Brad Vincent.
0: Oy, Cap!
1: Pada ganun, ako may mo, ako, sabako, hindi ka, Brad.
0: Sabako, hindi ka na magsakay mo.
1: Ayaw naglaraga ka, Amerika.
0: Ayaw, ayaw at Amerika, ay.
1: Pilaray kwarta,
0: ano ba? Si Balit.
1: Usapa, pilaray kwarta sa Amerika, ikumpara sa kwarta sa
0: oy, kapitan. Oy, tinuod na.
1: Ang atong drada des Uling, ato ng kawaton.
0: Kawaton!
1: No. Di naman ko makadagan, Ros, Barangay Eleksyon, Katropag Philip.
0: Aha.
1: Gawa sa mudagang kong kapitan o niya. Di sa kumudagang kapitan.
0: Ayaw na, may mong iyoan.
1: Di, gawa sana.
0: Ayaw!
1: Iyaan lang tamo diri. Ah, niya, no, bisan pag hotdon ko nagkwarta ng kwarta lutak, di ko paigay.
0: No. Oy, namino sa data si
1: Di na lang kumudagang kapitan.
0: Ayaw na.
1: Ang akong style, Bagman Kos Uling. Ari kong Brad Vincent Laran.
0: So, ang kurakoto ni mo ang budget ni Brad Vincent Laran.
1: May akong kwaon. May akong plano. Good.
3: Oh, no.
1: Oh. Brad, ako rin bahala sa kinawatay.
0: Uy, si Katropang Zoe Nunez, masimulan sa ring kapitan sa Des Cordoba. Ah, kami bahala sa nimo, imong bagman, Katropang Zoe.
1: Ay mo kumpiyansa, ay mo kumpiyansa kayo ni Katropang Zoe kay in kaso mahimo ng official sa barangay.
0: Kita yung bagman.
1: Sugro pa ginam dagat. Runner na.
0: Triathlete pa ni.
1: Oh, morning ya.
0: Ayun man mo ni.
1: Og dinaganay lang, marubuda o.
0: Kusog mo dagan. Listen,
1: Ay, katropa ka, Philip. Congratulations, guys, sa akong suod kayo, amigo.
0: Oy,
1: si Janre Tapales og si Angie Gikasal.
0: Wow, congrats.
1: Kung inikanta, gabi iman na ang ilahang
0: reception.
1: Diagits pasilong snaga, dito ko gabi. Luwag yung kapiktura, yakur mang usagot.
0: Ano man, nungko ta ka.
1: Wah, mauwas ko manungko kay daghang king guwapa man.
0: Ay, dito sa atin.
1: Wala, agoy! Maunin ako sa

0: Ayah. Masa kesal kasal ni kita berada sekate.
1: Ayah. Di mana puidi kan? Gawas o kanang mga private. Di mana puidi?
0: Ngada do ni mo.
1: Gawas. Oh, gawas o kamong kaila.
0: Kanang asawa. Ano, wa mo na
1: kasal ni kate. Wa nay mo kuha ni mo anak ko sa.
0: Puidi ra
1: na. Na naagi na siya sa mga banda. Di gyud ka puidi di magdagkuyog. Gawas na akay kanang mga PA ni mo pero
0: imo lo sa ni mo PA anang higayon na at least kabawas kang kate
1: ayaw ginoo ko ang resulta na ako'y magsigpangalsa
0: dili imo lo sa
1: niya Elena pwede magdagoy basta baga private nga mga event pero karig ang mga kananan wala problema malipay na sila kay muurot kayo
0: na kat maawar ko siya to di ka pagkuyugog na ikasal
1: hindi kita siya pwede ikaw ko no.
0: Ako pwede rin na, oy.
1: Mo ba?
0: Pwede, pwede.
1: Mamaura na ba nga? Gimbitar ti kagpista?
0: O.
1: Na magdasak ako sa kabarangay. Ano,
0: ay, wala na yung problema. Kaimaw man lang asawa, although, wala mo makasal.
1: Di man na, dili na pwede sa mga...
0: Pagduda man ginang mga tao, eh. Kamu madihang na minaw, samayin yung pagduda.
1: Diba?
0: Anong, si manager, di man gin mo das iyang asawa.
1: Diba?
0: Bumukanta siya naiksal.
1: Ikaw ang may dudahan.
0: Ako.
1: Ay! Maingon, ako ang ginas ka.
0: Ikaw, hindi naman dudahan.
1: Ako magiging nos ka, Tim. Ayaw, pag-adto kayo. Huwag na yung mga chicks.
0: Kaya ko yung makuha. Gikong na kumid sa antinood, mga katropa.
1: Manas ka, Tim. Manas ka, Tim. Ah, sige, ipaghatag pati ka.
0: Pero, isa
1: ba?
0: Uy, pinasa. Pila nakabuk ka na bridesmaid ba na? Pila nakabuk? Daghano?
1: Kanda mo hindi kayo kasuito.
0: Depende siguro.
1: Depende mas budget na. Depende si mong iparistro. Pero porag simitang tang na rap.
0: Nabuyagan, nabuyagan.
1: Oh, nabuyagan. Kani manggod mo ipirmi matandog.
0: Lagi di ala manggod siya.
1: Oh, oh, niya. Pero pinta lang yeah. Di may pinta na kayo kaya nigot-hugot ba?
0: Pero congratulations ni Ma'am Andy og ni
1: Genre Tapales.
0: Genre.
1: Iya bitaw ka tropag Philip sa nang Doc PC ya ha na.
0: Okay. Congratulations.
1: Yeah, na po Jay Sounds and Lights.
0: Ito
1: bigabii ka tropa ka Philip. Ito mga silingan na ako naarito eh. Na mga tanod naarito.
0: Imo mga tanod.
1: Na si Chilmer dito.
0: Chilmer oh.
1: Ika na siyan rin. Tagluta ako na ako. Kumidyahan naman di ka.
0: Pero kumidya to. Pero mawag ito yung general scenario. Mga ka tropa.
1: Basta mga inana. Bawal gina. Appeal na sa mong kontrata. Hindi pwede. Okay, inihamp ako ng bangko.
0: Pwede naman ko na. Okay, ako, may nasa ba? Simbako, kaslon ko? Dahil daan, alas ka, ate.
1: Kaila man ta, amigo man ta. Di mo kaila.
0: Inihamp ba?
1: Nagali uban eh. Uban dyan ka, tropang Philip. Kaya, depende sa din, no? Katong mga high-end dyan kayo ng mga event. Di ka pwede mo sagol kaon sa mga bisita. Ay, ato ka likod ko, loya.
0: Lain na. Ay!
1: Mga to niya, dako magbayad. Ako nang ipiyongan. Na ay mga inana, katropag Philip. Appeal na sa kontrata. Di mo ginapwede nga na kay Kuyugon.
0: Di, wapay siguro. Lahi ka man.
1: Mga tana na sila. Depende.
0: Ano ba? Ako, no, kamo ba? Ano
1: ang mo?
0: Namin, ayos sa may sariha ko!
1: Nasa ko
0: may sariha ko!
1: Nasa ko sa kapangutana? Nakasuway na kapanghuwag banda?
0: Banda? Wala pa
1: sa amaw na inana ka!
0: Mapa man eh, kakasuway
1: na ba? Amin na ba?
0: Panuway ka! Og ako, amin na sa... Og inali na malangganis, kalibre sa to ang singer mga katropa ang ato imbitaron.
1: Uy! Adonis BBIP table, uy! Ay, di lagi na pwede. Di magkabisita.
0: Dili lagi.
1: Performer, wako dito. Wako dito, aron mamakal. Naago dito, aron mangwarta.
0: Pero, okay, paila-ila ka sa guest. May ngontag is, ay, sir, come here. Join with us.
1: Adi, koy.
0: Adi, saga.
1: Additional buyer, saga.
0: No.
1: Lahi na. Pamugas din ako. Samtang musoroy mo, ako mangwarta.
0: Purtin mo gumahalas daya perger pa ita lagi.
1: Alam mo
0: na. Sa to ato ako, sa to ato daya per. Nami bibi ko.
1: Sus, di mo sulob na
0: ko. Bubarato naman bibi ko.
1: Di mo sulob na kong anak.
0: Ing na lang, mo sulob ka. Kaya ito na kita, sir.
1: Patay kang kati niya. Lahi man na. Kwa mong kong kanang naanad na si Tania. O kwan ba kanang nilan ako.
0: Ayaw lang, ayaw lang. Sa brand kay competing man.
1: Di sa competing. Wa, masya biligya din eh.
0: Magiging na nagawas eh.
1: Nasa China. Sa pisapir niya, mahal giyo ka ingatas. Sos, ginoo ko. Kanang lima ka kilo, di pa igo, nag saksiman na, oi. Na, ang kakaduse. Purtin ako, abi, atong tanya.
0: Og di ka mo, di ka mo gig.
1: Di na, paskat liya.
0: Ang imong ang Derilas XFM, kuangon!
1: Okay, okay man, pero di na takalagla. Di na takapalit o ka ng mga...
0: Gitara, na.
1: O sana. Kaya kanya ako si Lilo, di mong yung kunakuaan ka tarong pagka-Philip pa o para sa kanang kanabito akong mga lingaw-lingaw. Okay. Akong sweldo...
0: Pampamilya, gila.
1: Gitagaan ako na sa akong pamilya. So, kanang mga sideline ako diya, ay lang sana kilabte. Kaya ako, kanang sweldo.
0: Kasi kate, may nga ilisan to lang eh.
1: O sa man?
0: Ang sweldo mo imuha, ang sideline mo ay lugar dito sa pamilya.
1: Di na kayo kung sideline.
2: No.
1: Desa na may tabo.
0: Pero kami na, skateran, may siguro na i-reconsideration.
1: Desa ta kayo. Desa kayo, may manang, kung katropag Philip, at least naagi po tayo kinabuhin. Hindi ba sa pwedeng atong trabaho, sige lang ang pangingtagatan. Hindi ba siya na pwedeng? So, usahay, mangita sa tag-red horse.
2: No.
1: Oy, sa good morning! Si Walter Navasca, namina ron
0: ter,
1: ha?
0: Ter, good morning, ter.
1: Buntag na ter, banggiitan kayo ni si Walter Kadropaga Philip. Gusog sa kanyang maniko.
0: Gusog maniko? Matay, murag maugin na inyong training desk na. Naga ba?
1: Naga.
0: Lutak, ano no? Oh. Lutak, kala.
1: Oh,
0: kaya di mo maayo dito, di mo kumaw niko.
2: Ayya.
0: Di apil mo na. Gayro rumay ako nakita niya di kay niko.
1: Hay di maniko. Ay wala kasi ka kauban mata. Di maniko ko din taon, kusog gina mangupot. Ay nako Daniel Almendra, good morning. Ani good morning pod gadto kag Jelan Degamo, mayog buntag diha.
0: Good morning, Jelan.
1: Sa mga kusog na kayong managal doon, kay hapit ng eleksyon.
0: Ay, wala. Magpalit na lang mo daan og Santhone Herbal Oil.
1: Nga naman?
0: Ala-ala, di ba?
1: Head-heads now?
0: Head-heads now.
1: Panipis ba?
0: Basin, dili, gawas, ala, katropang dyan. Li, basin kung ang inyong bag-an ba? Panuhutan. Mauna
1: okay, magsigi naman lang. Magsigi naman lang ni si katropang Philip.
0: Katropang Cookie Taburada Zera, good morning! Watching and listening. Uy, diyan eh, silingan ng katropang Almi Mata. Okay, katropang Chito Aragon.
1: Ada pita, hipodromo. Good morning na akong suod sa kay amigo diya, si katropang... Doon sa mong kasod, nalimot ko siyang pangan.
0: Kaya pati silingan ni sila ni katropang Martin Aguirre.
1: Martin Aguirre.
0: Onya si Riley Rituya, good morning dia sa Bugos City. Good morning onya ang atong mga katropa din ha, katropang Zanli sa Suarez Brothers Production Department. Di gyud ma makakuan, di gyud makatrabaho, di maminaw na to. Katropang Willie Hiotiro.
1: Klaro nga na dia og bangag ng mga kuan mga lungag. Mga singsing dia. Bon katropang ano, Philip. Ano? Oh.
0: Pohon
1: og
0: mainlawas
1: sunod sa og sunod kon ba sunod sa panganan ning si tawag nang Semana Santa.
0: Sunod Semana Santa.
1: Tugahan gay ko.
0: Aha. Uh-huh.
1: Magpahimo kog singsing. Di man repita mga singsing sa mga kulto himoon.
0: Pero made of gold.
1: Of course. No sa di mako. Mga okay. Tol kog bronze. Ba nakaungo bi nang tiganaga. Adlaw kon na bronze. Si naminaw ron si Rosalinda Mutia Canizares Pickleball, ano?
0: Ay, Pickleball?
1: Matay ni daghana ng Pickleball dito sa amo. Sakop na tas mga Pickleball, ikaw.
0: Ako din.
1: Umudua. Suway mo kong duwag tennis, pero di ko maayo umudua. Kamaulog ko, gamay. Di magkikumalingaw.
0: Pero di, mas gaya po kamalingaw ng Pickleball, di makakasiko.
1: Oo, lagi. Ang tennis, duwa ako. Okay, sad, pero... Lahi, wa man ko maana kun. Di sa tennis nga duwa ka tropang Philip, di duwa bitaw ko kato ko mga ipambulis basket. Sa tennis ibuli mo ko nila. Wa na ko yung sabay.
0: Ay, ka tropang Alex Comendador ala si ako sir di sa comedy ko maniko. Bisag taga
1: ko. Ay, Alex Comendador di maniko.
0: Tos ombo. Ato pa makakle kale.
1: Oh, may robo pa di si namuan mo na pinaka robo.
2: No.
1: Na, ko Alex Comendador. Box out ka. Apos niton, guys!
0: Ini sila tiga mo sa magalan. Maun, niko sa galan. Maniko ka, apil ka skultong manitin.
1: Naminaw ko na sila ron. Diyas may manangah tabunok. Yang uyab ko no, sana all.
0: Kanan. Danit Sotes, good morning.
1: Ang iya ko nung uyab, si Junabel Caridad. Og ang iyang anak si Zainaya Digamo. Salamat kayo, ha.
0: Onya, si Roland Kulao. Good morning, katropang Serjan. Pa-shout out ko dere sa ako ang magkauban sa Fried Zone Furniture and Appliance Center. Dere sa Malbual Brands.
1: Malbual.
0: Sila si Manager J.R., Sir Chris og si Cashier Ma'am Roslyn. Salamat ninyo dia. Nya matod pagkatropang ma Sir Joey Nunez, dili ko mo dagan sir kay taas na kong experience ako ang papa bisag palit gatas apilanta og pangayo.
1: Dili ang imong taas na kag experience sa tinarong.
0: Sa tinarong.
1: Sa binuang awa pa. Kaya koma. Di kay maragya po, daghan makay na minaw ro noon. Sige ta, naam kayo managan. Ani, sa itong mga listener.
0: Majority ani, si Dan Abiliana. Sama ka dyan, di ka mo daghan. Di sa Basak Pardo.
1: Namay managan yun, katropang Philip. Now, magsigit ag ingon nga, ay mog pangawat. Mangawat ramang yun.
0: Mangawat ra mo. Mangawat na lang mo.
1: Agnihon ta mo ron. Pangawat mo, waa mo.
3: Sorry,
1: awa man to, di man to kumplito. Di man to. Wa, kuwang man to, kuwang. Dogang greetings ka tropang Philip. Si Chang Shifu, mata na ron. May buntag na Chang Shifu. Tanang mga taga-opon, may buntag ninyo tanan. O niya, kuwan ka ng, dito maglangay.
0: Larga ta.
1: Narita sa tuang. Usahay ra ba maliit kog abot sa Mumble Club. Ma-priority ko eh. Kapot ako, duwa ko
0: na last big. Good morning, Daddy. Good morning.
1: Kana mo eh, di gina siya robo.
0: Matan ba niya ako, di gina ko manikosan. Ikaw raman ay robo, siguro na sa aga.
1: Eh, kana sticks ka pinpin. Kuan man na siya, kanang purma-purma man na siya duwa.
0: Ah, chay.
1: Ako wa man ni purma. Basta na mo pa dool. Gakso. Pero di ta maglangay ka, tropa ka, Philip. Ayan na sa tuwang. Nag-una karon sa tuwa kabaga hisgutanan. Siyam kabaga LTO enforcers ngadto sa Caraga. Ipahupo. Hapa. Sikop mga katropa sa entrapment operation. Detones LTO Region 13. Hisgutan tani, gumikan kay this would apply. Warning ni sa tanan nga baga traffic enforcers. Apil ang LTO. Apil sa ninggipang deputies. Si Tom, si Tito Da, Team Drisdag West Mandawi. Sa Lapu-Lapu, katropag Philip, si tawag ng si in, si tawag ng Lapu-Lapu? Naon sa baka eh.
0: City of Lapu-Lapu.
1: Traffic. Naman sa na. Kada lugar doon na gina. Amo CNTMA. Purtitaasa.
0: City of Naga.
1: City of Naga. Naam sa mi dito sa amo. Minglanilia, naagyapon, katropag Philip. Although nga tos probinsya, wa kayo nigihingusgan.
0: Wala kayo.
1: Most of the time, diyas mga syudad o katong mga lungsod nga dool sa syudad. Naaman diya, kay probinsya ka. Motor-motor ka dito, guwa kay helmet. Di, makadakbon.
0: Okay,
1: gawas, huwag matimingan kag LTO. Timingan ka diya, masundan kag LTO o maparahan
0: ka
1: gud.
0: Parahan ka.
1: Katropang Philip, yaw-yaw na, sukad pa ka nito. Mga bata pa ta, itong higayon, guwa pa tayo lisensya. Na makakita tag enforcer taw gor tug buaya.
0: CTMS ang Lapu-Lapu.
1: CTMS. Although karon ang buaya ang nakakupot aning record aniron ang mga congressman naman.
0: Pero so na Ilogon gi kanila.
1: Hugon-hugon ni pasangil nga sometimes it would be public knowledge. Anaagyoy mga enforcer nga og madakpan ka katropa ka Philip. Although dili tanan ha. Atong iklaro, dili tanan.
0: Daghan man buotan dia gud.
1: Pero daghan sad ang mga salbahis. Nayoban ka tropang Philip nga kilkilan ka gyud. Etong bata pa ko digi ko malimot sa istorya sa akin. Sa una, amukong rabi ako. Amuko wambi.
0: Pero ano po sila man yung pamukong, inalibre naman yung ka.
1: Ang istorya, ang suki yung kayos dakop mga katropa, kanig yung mga
0: tuwils.
1: public utility vehicle drivers. Regardless, o sa wheels na, mga driver sa bus, kaning driver sa jeep, sus! Di na masood in taos sa kapapil ang violation na.
2: No.
1: Eh, matod pas mga driver, o di tamo hunong sir, matawa gitip sa hero, sir. Kaya ang pasahero, biya, di ba naman? Nabag yung pasahero, magunahon na nga, di kumupara, di kay no stopping. Una ikaw, driver, labi nagpusoy na kakarabang Philip.
0: Tanaw ni mo traffic enforcer na ba?
1: Tanaw na lang kayo, maro sa kayo. Sa una, di ko malimot, college pa ko. Kanang di handa pitas at bang bitaw sa, saan ang imnanan nga suki, kaya mo?
0: Asa?
1: Radisson.
0: Radisson,
1: oo. Sus, naama na di ay.
0: Anak mo kung mag-inom-inom diyan.
1: O gikan ka diya Southway, di man ka maka-lift turn diya, alas dos ngatos alas 4 bataas na ama na limit dia
0: Harrison.
1: sorry Harrison dia
0: Harrison.
1: Ataw masipet nagpasabot lang na
0: nga aura na
1: di ba nagpasabot lang na nga mas pirmi ko sa hotel kaysa imnanan
0: tinon tropang Nancy Urzel ug tropang Francis
1: Sos
0: Gaboya ug ma'am
1: Dona Margarita ang kalaki dia sa mga traffic enforcers mga sitom sa una doon na college pa ko
0: year 2000 college ka.
1: Di lang ako sultian o kung saan to'y. Gaper di sa 2000. Ito lang iklaro. Pero, kuan, below 2010. Below 2010.
0: Above 2004.
1: Above 2004. Adili, oy, nagsugod kong aba. Limot mo kung ganun sa ako nag-college. Basta di lang ako isgotan ang to'y. Sa tinood lang.
0: Graduate ka, 2000.
1: Sa tinood pa lang.
0: 2012, magaling.
1: Sa tinood niya pag-istorya mo, pa'y pag-30 ako.
0: Ayan!
1: Noon ang Almi. Grabe sa kamundag pa na mas tama sa ng Almi.
0: Wala, itinuto.
1: Di ba? Balik ka na to. Sus, ang kalakis mga traffic enforcer, ang butog nakasuway ba niyong mga naminaw ron? Uy, managgo eh!
0: Ikaw katropang Janel Sambrana, saman? Ito ka traffic enforcer o toy elves kahoy?
1: Mabi ni is... Ang uban, mapasalipods kahoy, rap. Punya og mo lift turn na kamo kalit og dugo kamo kamo ba
0: naalita ganda si TMS
1: awa na ko kasuito na basta kani pag college na ko diha na pita
0: even karon existing
1: karon wala na tingali kay na may birth
0: wala ay
1: ambot la ka diha na pita basta sauna ha pag college na ko diha na pita nga magsigi intaw yaw-yaw kining mga taxi magsigi yaw-yaw mga driver jeep kay although violation yun pero di magkikunta ko nung sila manghunong.
0: Kung makita ka lang. Hindi ba ako pang isos kanyete si Lizelle? Ang batog, nadakpan na ba mo kana mo kalit lang guho nga enforcer?
1: Na, ningon si Arvin Jabas ay. Di asma ilaw rin ti stretcher. Di ba yung sambagdos? Sa una na ha. Di ko sweeto karon kaya wak naman ko mag-agi diya. Sa una, di ha. Mag-eskwila ka tropang Philip Southway. Sos, mauna tirada. Una, wak may dakop.
0: May dakop,
1: ang style ni mo dia, ang tudlo sa mga drivers at minaw, bawa na
0: biya minaw.
1: Tapian biya kita. Sos, imahan lang nga sir, ang style ni mo dia sir. Ang imong, alba ang lisensya, ibutang ni mong sudalnan. Katong puwa ba, puwa? So what ito LTO, ara, driver's license. Pakapinan ni mo nga dog's queen tao sa gatos. Maoy istorya, kani adto, ato lang iklaro.
0: Kani adto ba to? 50 gatos.
1: Karon, wana makunong, wana kuno lang ha.
0: Ano yung granting without admitting?
1: Sa
0: 50 katos, sorry, year 2010.
1: Mga ingon-ingon.
0: Ano yung 26 naman taron?
1: Wala, nagkadagisot.
0: Pinalamay ato yung pasalupit.
1: Wala may idea. Pero katropang Philip, wana di, wana di, karoon na yung anak ko na yung bago. Di lang ako isgutan nung asa na pitang lugar. Di po ko mo specific kung saan nga grupo, kaya wak mo ko yung video. Mingon ko noy nga, ato ka ni dito, ato on pa din mo City Hall, malangay pa ka, magka-absent pa ka sa trabaho. Look ato ninyo mo tukos kalibo. Dahil 50% off kinintos. Nabay ba na? Yamana ba ka?
0: So discounted?
1: Ato lang ni suwat-suwatan. Magsuwat-suwat ako ng sangin, ang istorya sa naluman.
0: Ang bon, may di matukad.
1: Ato kon pa ka sa kabante, kas balita. Sus, ang mga wa ni Lukat. Kaya lang may mga tao sa ga. Kumpiyansa na kayo. Labi nag citizen lang.
0: Malimot.
1: Malimot. Di, good Lukat to. Saka bahala na. Uy, kumpiyansa mo nga. Magtiningob man sila ang file kaso. Pila ka instance katropag Philip. Pila ka higayon. Nga dunay nalutsag warrant tungod lang kay ni U-turn. Hindi pasagdan ang ilang mga violations. Morning na ako no. At alas ang butang agwan nga ko no lang. Ewa man ko ebidensya na ako no'y uban nga mga traffic enforcers katropag Philip. Ingon ana mo'y modos. Ingon si Francisco Biaga no sir. Ako nadakpan ko. Itagaan akong 200, di masugot, kitulo ko na sila.
0: No. Kapasabot po niya, si Gatos. Nakaapod sila.
1: Pero 200 ang o, umaosin lagi niya. Mawa na araman niya, ay lagsaba ito kung kauban nga nagaigawa naman. Pero ako, katropang Philip, wa ko ka-experience, ana. Naka-experience noong ko, katropang Philip, nginihang niyo ko. Wa ko, ha, kasi ko nagpaila. Pero ang is open ako, basta dakpan galigo. Kausap, asad.
0: Luloy ka.
1: Yes, labi na bisikleta ko.
0: Ayaw mo pa dag paluiloy. Good dakop, good.
1: Delay.
0: Isi o good?
1: Delay. Namang good.
0: Ayaw ka dag mo sunod na mo style.
1: Delay.
0: Sapa.
1: Ayaw. Bita na lang na katropang Philip kaysa imo diyang i-bribe in town ang mga traffic enforcer.
0: Delay. Isi o kay para makakwarta ng LGU.
1: Ang ako yung suki yung kayo nga. Ambot nga no sa ka nga. Kaniliging magdali ta. Ang kasagaran ako katrobang rap-rap kay naman ko'y technique ko sa pag-drive labi ng arepa doon kadresaot katrobang Philip or bisa nasa ang style ako di yung ko aristo nga labi nag 6 lanes 3 lanes matag habig ang style ako arig yung ko sa daplin kay gamay raman di sakyanan o arig gusto nga katrobang Philip o magpakusog ka di magkakahunat kay daghan magsakyanan di arig yung ko sa daplin now matiming man nakatropang Philip
0: nga ang enforcer na mas daplin
1: gawas nga matiming na ka nang inig kuana inig na akas daplin kasagaran arig mang yung ko sa left side mang yung ko kay gamay ra ng left side gamay ra may
0: right
1: left
0: side,
1: turn
0: right side
1: adili left side ako ane drive na gusto nga right dire left dire arig ko sa left side nako
0: arig kas fast lane
1: akong giobserbaran katropang Philip mas gamay rang left turn kaysa right turn. Ang right turn, padung man sa mga iskina-iskina. Ang left turn, dili man. Ako magandang iha, pila kabuok. Left turn, padung, amu akalanggaman.
0: Pila kabuok.
1: Dila na ko hisgutan.
0: Dila san.
1: Pero ako nang giobserbaran, mas daghan yun ang right.
0: Of course, ari man ka establishment, musun ka establishment, mohonong
1: right turn man yun ka. Kaya mo left turn ka, labang naman ka na.
0: Correct.
1: Labang naman ka. So mas daghan ang right turn. So mas dakog chance ka magkahunong ka. Ikumpa kay mo right turn ka, mo minor man. Yung kawa man mo right turn nga, pina... Kuhan ka tong pinapasan Purios.
0: Oo, pinabagno ng ligid.
1: Mo minor man yung ka. Sus! Ang kasagarang mahitabo na kong violation, maabtan yung ghost red. Unya, mag-una masad na o green ang naasto nga. So nag-red na dress akong lane. Unya mo switch ko, mauna akong violation. Hindi na pwede.
0: Delikado lang yun. Delikado
1: na makakwanta. Di, tanahon sad ako o guwabay sa kena ang gasunod. Pero regardless, di ba na pwede mo na dakpan kong kausa. Akong gyang nyo eh.
0: Hingyo ni mo.
1: Oo, kung sir, puti yung lainas kong tiyan. Ayaw! Saan niyo, papiliyon ko. Madakpan or kaniya ko manimaho ni.
0: Ayaw ko pa. Pero na sir,
1: mayat lang. Matay, wa ko pa. Wala, giuling akong lisin. Naloy. Naloy.
0: Yan nga to siya, matay. Kinesiya, guwapo ni, pero loig na.
1: Naloy, naloy niya. Hatag na yun ko sa lisensya o kuhan, registro. Matik din, di na ko mistil pangayuan. Hatag din, okay siya magpangyo, awa at amihimo.
0: Kaya na isa ito, musuwa ito.
1: Now, ang nahitabo, pagka katropa, ipakita ko ng video, katropang rap-rap. Dito sa Region 9, nasagpan kining siyam kabaga traffic enforcers nga og mag-checkpoint, ayay, labi mang pangayo kaysa dakot.
0: Uy! Mas una pangayo on ang talay kumpara sa registro. Uy!
1: Mag-checkpoint, ang suki na ba kaya ng checkpoint? Prangka-prangka pag-istorya? Ang atong kaigsuunan nga mga magmotor. Unya, kasagarang pangdakpon, katong mga motor nga baratohon. Observare, kabantay ba kag nagdukati na dakpan?
0: Wala yung dakpan.
1: Although most of the time, restrado sa rin, nakapalit.
0: Sila,
1: nakapalit kay kag, nakapalit kay kag Ducati. Di, posible kay di ka magparehistro.
0: Correct.
1: Most of the time.
0: Nya, yeah, tag 3 years po na ang rehistro. Although karon all motorcycles sa tropang Janli, basta bago lang, 3-year registration naman.
1: Pwede na, Lego, no?
0: Pwede na.
1: Kwarta, Lego, ang.
0: Wala ha. Kompleto ang imong ambisyon na ito, Smart.
1: Hey, imo harap. So many, 3 years ang imo harong. 3 years. Matay, buinas ka. Katropang Philip, ipakita ang naong ining siyam. Kita, darap, ipakita harap. Be, ato ning hingan lang rito. Darap, darap. Darap, darapan. Katong mga hulagway rap, nga gipahapa. Kay ga-checkpoint ng mga miyembro sa LTO. Ha? Ga-checkpoint. Daghan na kayong nang reklamo ining grupo ha, Katropang Philip.
0: Gisumbong naman na dito.
1: Morning, Hit Office. Gisumbong na ni. Kay daghan kayong nireklamo baga Katropang nga kada checkpoint Katropang Philip. Ba't ay gamay na
0: kayo dito? Kill,
1: kill. Galabi man ang pagpangayo ng atos mga motor. Galabi na kato mo mag-checkpoint o probinsya. Gani, there's Facebook mga Katropang natin. Ako na, ayaw ko yung makita mga groups. Ang groups Katropang Philip ang time ang bantayan LTO ra. Diri sa ato, search gyud ninyo LTO nga mga grupo. Man, oh, dias palamban na pita, labi na si Ed sa sa bog lahos. Kay na LTO. Usahay ari amo aka na dias sentro naga may minteryo. Kay mo na crossing pa ingos Toledo, probinsya mo gina. Tapos na, mag-checkpoint ya, mag-post din ang mga silingan. Oh, ayla sa bog lahos.
0: Wala nga, minus ang ilag dako pron.
1: Ha?
0: Kabantay naman.
1: Di, marunong na ba? Tanawa, tanawa. Tanawa niyo. Gipahigda o.
0: Hapa, mani, hapa.
1: Enforcers nila tiyo, gipahapa. Hapa, kaya na kadawat kag 20. Tanawa, tanawa. Pusasan, o, tanawa niyo.
0: Nirisi, nirisi ni ako. Di ko mulaban nila. Nirisi.
1: Ikakatok ang lakanila o katrobang rap-rap. Madungog. Napakarias audio. Ano, wala na. Napa,
0: ipinay ko na. Wa may mulaban ang klasiyas mga tao katrobang janli.
4: Inihingan yung mga truck drivers. Ranging from 500 pesos up to 2,000 pesos. Ang Caraga po kasi, parang gateway yan papasok na Mindanao. So lahat po ng mga truck pumapasok dyan kapag mag-deliver ng Mindanao, which is yung papunta ng Davao, papunta kung saan-saan probinsya. Sinumbong nga po yan, bawat galaw, ultimong yung mga truck ng Saging, Agri. Yung mga kababayan natin na naghahanap buhay ng patas, yun yung mga ginigipit nila. Inabot po ng almost 10 days. Kumuha muna po kami ng ebidensya kung ano yung mga pinagagawa nila. Clear po ang aking order, i-entrap, hulihin, padapain. Kasi ayaw mong tumigil eh. Masyado na pong permisyo. At sa tulong din po ng Intelligence Division ng Philippine National Police sa Caraga at ang RMFB, yung original mobile battalion ng Philippine National Police ay na-entrap nga po itong siyam na enforcement ng LTO. Diretso ko lang po yan. Inquest po kaagad. Tapos sa amin naman po sa LTO, may administrative case po silang mga kakaharapin. Automatic po yan masususpend, pero ang recommendation po yan tanggalin at kasuhan din ng kasuhan. So, yun pong mga mabibigat na parusa na dapat ibigay dyan ay gagawin po namin.
1: Besan Byron Tantan, ato nang hatagan o gigong pagtagaro niya sa dipat na bupadayon katropang rap-rap. Paliwag na kong check katropang rap-rap sa pag-asa magtandaan. Kaya dahil low pressure area, nahimo na ning bagyo katropang Philip. Pwede mo sod, nakasod na ni Pilipinas. Wapakasod, ugma.
0: Duol na kayo.
1: Ugma, katropang Philip, gikatakda nga musod sa Philippine Area of Responsibility. Check na to, busod na ba yung latest update? Kaya karon ra ba, grabing initas panahon. Ha?
0: May uwan din ang kadlaw dito sa amo.
1: Sa amo, ah, wala, katropang Philip.
0: Mga ala una.
1: Karon, sugod nagpangamatay ang tanom in town eh. Gani ang MCWD nangandam na kay ni Simi Hubas ng Haklupan Facility. Ha? Although na ako na ibag-ong kakuhaan, mag-drilling maron ang MCWD katropag Philip kung report na ko niya itong nakalabay ng adlaw. Iwa sila ay kumpiyansa.
0: Pinagpahiraman to sa mga
1: pero at least, waluman ka mga liquid. Daghan kayo na. Beato, i-check me. Naka-standby na speakers, linyas, katropang Jomeric Larino, gikas pag sa Baktan.
5: XFM Weather Update.
1: Katropang Jomero, sa nabay latest weather forecast.
6: Man, ug sa ato tanantig paminaw, kinit ang latest weather update karong adlawa. Ang low pressure area natong gimonitor sa gawas ng Philippine Area of Responsibility na develop na kini into bagyo or tropical depression ganihang adlawon. Naigilay po na 2000 5 kilometers sa may silangan sa Eastern Visayas. O expected data this weekend, makasulod kini sa atong PR with local name na Bagyong Francisco. Sa atong latest na analysis, the best likelihood so far kini makalandfall sa inipart sa atong nasod, walay direktang epekto in the next 3 days. But still, padayon ta mag-monitor sa na monitor nato na weather disturbance. Karong adlaw in this weekend, expected nato dili sa Central Visayas, lakit na ang probinsya sa Cebu. Padayon ta makasinati generally fair weather, init o medyo igang na panahon, gawas ini na mga isolated na mga pag-uwan o kini mga pagpangilat o pagpanugdog. Padayon ta mag-monitor sa tumag-issue ng mga tanda sa advisories, but still taas ang time gihapon na walay ulan. Hinihinga ito na sa kasarangan ng hangin masinati sa Visayas sa kadagatan. Malinawin ito na sa kasarangan ng pagbalod. Temperatura sa Cebu, 27 to 33 degrees Celsius. Haring at Lamusalo, alas 7 sa hapon. Ang dagat mutaw, balaon 24 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 8:08 karambon tagigan dili sa Mactan. Aga sa Visayas, BOSP, Jomar Clarino.
1: Katropag, Jomar, sa ba latest ining naamang ko na yung bagyo musuod sa Pilipinas? Karong Sabado?
6: Yes, sir. Akong result to ganiha ka ng bagyo na atong gimonitor sa gawas ng PR. So, na-develop yung low pressure area ganina alas 2 sa Kadlawon.
1: Mm.
6: So, kining bagyo with local name po hon, Francisco, letter F na panta. And sa atong latest na analysis, less likelihood so far kining makalandfall sa any part sa atong nasod. Or, ang kanyang track is pagkasulod din, sige mo, recurve siya. O towards southern part of Japan.
1: Okay, pero sa mga musod na na-address ato inig Sabado, na ba ni direct effect dress Cebu?
6: In the next 3 weeks, wala tayong nakita na direct effect sa Central Visayas or even the rest of the county.
1: Mm-hmm.
6: At nakita na to pagka kining bagyo, posibleng kining makatrigger sa habagat na makaapekto pinakasayo diri sa Sunday.
1: Oh, so pasabot na sir, mga Lunes or Martes, mag-uwan-uwan ta?
6: Ang Central Visayas, sir, nakita na to until next week, generally for weather. Ang ating pag-uwan tungod kinita mga patak-patak na mga pagpangilat o pagpanugdog. So, short duration na siya with less than 1 to 2 hours, baka hatagiha kong kinina moderate to at times heavy rain. But taas ang time diha po na walay ulan, ang atong makinati this Friday and today, weekend, and next week.
1: Hmm. Sir, salamat kayo, sir, ha?
6: Isa kayo, sir. Big salamat. Good morning sa ating panin.
5: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Oras sa XFM Cebu, Filipina Standard Time, alas 9:00.
5: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. XFM.
7: XFM.
8: Sa ako si Don sa kamaestra,
9: magka-ulcer ko.
8: Nag-research ko ang siya'y maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
10: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakao ng mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong pinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Tuman eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gabainit. Unya magsigi pa jud ko.

0: Saltone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Ay, nahumanig kita si Katulog araundan. Yun na pa. Anong sikim na namang hikap ng agwa?
2: Malawag yung kamingawan pa.
1: Ano sa may mga kamingawan nga? Kuha naman tagtulo. Katulong usban ka ng tataod. Nagturbo kita ko.
2: Ang gamingaw yung ko eh.
1: Ano sa may kamingawan naman? Nga sige mga hikap ng agwa.
2: Naamang ko kuha niya sa una. Ayaw!
3: Exciting!
0: Lupig pa nimo ang Sin Zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa Oil, tulok high-grade ingredients giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na.

0: research me. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, among itry, wala gyud ni nagmahay. Happy kaayo me. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting. Yeah!
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Yan is galona, senyor citizen. Burn skin ko, forearm. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: 7 Plus Herbal Soap.
6: Para sa maputi nga pani,
4: mahamis nga kutis.
6: Seston Plus Herbal Soap.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang

0: FM.
1: Ora sa XFM, Cebu, Philippines, Standard Time, alas 9.08 na mga katropa. Kining maong time check, getod gini ka nato sa Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape, gawalay sagul nga caffeine. Kape nga makabusog mga katropa, katropa ka Philip, kumplitos, ricados din nga itong kape. Bangil-bangil nila, binasto aga mga POV drivers, mga nag-drive og pasahiruan.
2: Kana.
1: Okay, sayod ta nga.
2: Di itong sagad, biktimahon si LTO.
1: Oo. Oh. Ayod, magkita nga, di magkita matultol sa saktong oras ang ilang pagkaon, katropag Philip. Kani nga, moni suki kayo, kani mga driver seruan, suki, so, gawas nga suki is dakop, suki nis mga sakit. Sigag pangapi.
2: Suki spasmo.
1: Diabetes. Ha? Sige kag kahago katropang Philip, grabe pong stress, anas imong lawas. O niya, katropang Philip, gawas niya na ang kaning kaon gud. O ni kasagaran in towns mga driver, mga happy run. Sige kag kapas mo, grabe yung kayo mong asid na. Mauni nga di ay tabang alang kaninyo. Himo ang partner sa inyong pag-drive, inyong panginabuhi. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na! Gamot pa! Now, na-explain kaganiha si Marcos Lacanilao, the transporter. Moni ni transport ni Digong, paingos ni Derlan. Pag human nag-transport, gi-appoint?
2: Gi-appoint.
1: LTO, pangos LTO. Now, ningon siya nga kining mga kanimang lugar ha, dinadakpan sila, kung ani agianan is mga skenan katropang Philip, labi na, ang ilang target din eh, katong mga skenan nga dagda o mga produkto.
2: Di ba ito pwede malangay?
1: Oh, di ba na, gawas ka di pwedeng malangay katropang Philip, daghan sa gina.
2: Daghan.
1: Oh. Mamaon ka oban is mga magdag kada mga magdag mga bus pangitaan kada bagadiar ana. Pero kaning ilang target ko no matod pa daghan magong nang reklamo. Kanining magdag baga o tanon. Ha, katro pa ka Philip. O ni pangayuan 500 minimum.
3: No.
1: Panggitan kayo so nang kanang kinintos katro pang rap-rap. O da pila ra inadlaw ining driver in town. Niya, usahay ra ba? O tinudon yung ka, pangitaan yung kagsipiat ka tropag Philip. O ba't ay mahimo? Labi nag-driver kag mga ingon ane? Ultimo, aso. O aso sa kinan. Pwede, biya kay smoke bill sing. Pero observa rin ninyo, kada baga pasiruan, nga antag-iya, labi nag mga bus? Tanawa niya, antag-iya, mga dato kayo? So, aso ay, itong paskunot. Wagyo, dakpa.
2: Nga naman.
1: Oo. Kana mo, dako kayong pangutana. Basin og doon na po'y kuana na rito, na-filter paputi.
2: Na-filter paputi. Og na-enforcer, be it in the local government units or from the national agency, inigtanaw nila ang aso puti. Or walay aso.
1: Doon na yung posibilidad.
2: Nga naman. Na-igibutang ang filtracious mata.
1: Amitawa mo ay kung gingon. Posible yung ibutang ang filter ba? Muna di ka bantay, observa rin ninyo. Ogyano ka lang, katropag Philip, privado ka, although minus ang dakop sa private ng mga sakyanan, or kanin nga, nagbihayaan ka, unya di kayo, kwartahan katropag Philip, ang tag-iya. Pagamay, si Bit-Bit, ikaw ka niya.
3: No.
1: Kay, pangitaan, makatanan, brake light, testing nga, tanawang lagi tanan nga, pwede rin mong ma-violation. Mo ilang style, unya, makitaan gigang si Piat katropang Philip, awa na. Alam na, kasi tulon lang tinigaw. Kinintos lagaw.
3: Ayaw.
1: Hindi man, maayo na yun. Ibalik sa nimugma, kinintos na po.
3: Ayaw.
1: Nangin mong inadlaw, labi na, tuwan is layo katropang Philip, 4 orang adlaw, di, lugi na ka.
3: No.
1: Palihog ko rap sa official statement sa LTO, may labot ni ining maong panghitabo. O sabay detalye, ha? Naunsa man ni Diay? Unsa man ang hitabo, ha? Palihog ko, katropang rap-rap. I-play palihograp. Palihog basa, katropang Philip. Kaya doha mo ta, ani?
2: Kaya sa. I-switch sa nila kung ako ang kwan. Aha, dira. Okay. Sige. Larga. Mauni ang press statement, mga katropa, sa pagdakop sa siyam ka-personal sa Joint Anti-Corruption Entrapment Operation sa Police Regional Office 13 or kanang ilang gitawag og Caraga Region. The Police Regional Office 13 confirms the successful arrest of 9 individuals during a joint anti-corruption entrapment operation conducted at around 6 a.m.
1: Sa iyo, Asbuntagoy. Sa iyo kayo. Matay sa iyo, Han.
2: Sa iyo kayo.
1: Di ba mo nitinggikan sa bagadag ko o gabagasakyanan, God?
2: Kapas mo na sa barko na trapan dyan.
1: Gawas, Ana. Namo ko na yung mga trakban.
2: Correct. Yung trakban. On June 18, 2026, kagahapon.
1: Sunang kag nag overtime sila, di.
2: Grabe, abuntag sa iyo.
1: Ang normal ba nga.
2: Kasagin ang operation katropang dyan, li.
1: Ang normal ba nga office hours katropang Philip.
2: Alas 8 man.
1: Ito 5, ya.
2: At Purok 5, Barangay Alubihid, Buena Vista, Agusan del Norte. For alleged violations of Republic Act number 3019, otherwise known as the Anti-Graft and Corrupt Practices Act and Robbery Extortion. In addition, one of the arrested suspects will also face charges for violation of Republic Act number 10591 or Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act for possessing a firearm without a required permit to carry firearm outside of residence. Bullseye. The operation was led by LTO Task Force Central Office in coordination with the Regional Intelligence Division 13, RIU 13, og Regional Mobile Force Battalion 13, ketong giingon ni La Canilao, and the Buena Vista Municipal Police Station. This operation was conducted based on validated information received by the concerned authorities, which prompted immediate coordination and decisive action by operating units. The swift execution of the entrapment reflects the continuing efforts of law enforcement agencies to strengthen accountability and eliminate corrupt practices in public service. The PNP maintains a strict zero tolerance policy against corruption, extortion, and all forms of misconduct. We do not tolerate any act that undermines public trust and compromises the integrity of government service. The PNP assures the public that appropriate charges will be filed and that due process will be strictly observed. No individuals are above the law, regardless of the position or designation. This incident likewise underscores the importance of community cooperation and timely reporting of illegal activities which continue to play a vital role in successful law enforcement operations. Last paragraph. The Police Regional Office 13, headed by Police Brigadier General Marcial Mariano Maestrado IV, remains committed to uphold integrity, transparency, and professionalism in service and to ensure that the public trust in law enforcement institution is preserved and strengthened. Signed sa ilahang Regional Director sa PRO 13, Police Brigadier General Mariano Maestrado Di.
1: Firmado na yun.
2: Firmado.
1: Now, paminaw na itong balik ang pamahayag ni
2: Tio Nakanilaw.
1: Tawagulo na itong tawagulo na itong transporter. Salida, binumdom ka salida ni Anthony Kuan ni itong upaw ba? Tawag ito.
2: Benji Paras.
1: Dile, Benji Paras. Tawag sa baga.
2: Upaw man!
1: Katong transporter ka salida ba? O sa'yo pangal, Jason Statham. Jason Statham. Okay. Moment eh, pag humanag transporter dito,
2: pahing mas dahil. Kung salida ang Jason Statham katong pa dyan, li? Nindot.
1: Nindot transporter lagi. So, atong i-play ang gamay detalye lang kay lahi man to yung mag-ibasa, lahi man po din sila yung mag-discuss.
2: Correct.
1: Now, sila yung nagpadakop, sila mga sakop. Isang simala. Wow! So, posible nga kay usahay mga good katropang Philip, na ay mga dakop nga sanction, na po'y dakop nga di sanction, kini kay katropang Philip, ipadakop mas ilang mga amo, wala na
0: isugo. Sili na sanction. Sa regional director.
1: Kuhan na nila ha. Kuhan na nila ha katropang Philip, bro, freelance gamay ba? Kaya na mag-iusahay katropang Philip nga, dakpon, saka, atawagan ko nga kung amo. Niya, ang ilang amo, manawag sa kato sa amo sa LTO. Oh, niya, looy kang enforcer sad nga. Buwela na ninyo diya. Mahanap ko itong amo.
3: No.
1: Kebrang-kebrang ka, pagka istorya, lami kim basaho ni ilang giingon. Nga, di ginato itolerate ang corruption pero ambot lang. Karon gani, oh. Gani mga requirements ka tropang Philip, additional requirements sa pagkinahanglan o lisensya. Mone nagtiwas in town, nag-utot in town sa mga kabus. Mone mo ramang giyapon, malutsan ramang giyapon. Kaya pwede raman sa nang bayaran, di kami skwila.
3: No.
1: Daghan giyapon ramang package. Ay, daghan group, des Facebook ay. Package, katrapang Philip, di na kami skwila. Kabantay ka?
0: Paita.
1: Observa rin niya, tanaw des Facebook. Ron,
0: sa uban nga mga
1: ito
0: driver's yun, license yun, holder, nga mga
1: pataka kamote. Lang, pataka lang, mao man eh. Wa mo agig eskwela lagi bayaran rang in town. Manda tog bayad lang kay kanang katropag Philip kanang di kanang di kay kamo taas ditog linya. Pero kasagaran nun bayad ka igo
0: shortcut.
1: Na.
0: Shortcut.
1: Ang uban gani nga igo lang picture. Magrenews baga rehistro no show ba.
0: Inwit no good.
1: Oh di mo kamo tuo nga wanay kapit dito sod. Ay ko ina kanilang nahitabo lang ni. Gumikan kay nan sanction ni. May observa rin ninyo, kana mga pasiroan nga, di lang ako hingan lang kung saan kulura.
0: Ah,
1: nga hindi! Porti daghana, Andres, ato.
0: Hindi!
1: Hino!
0: Kulura man!
1: Hino!
3: Ha?
0: No.
1: Sa? Yelo!
0: Yelo! Yelo!
1: Observa rin ninyo, talawang mga aso na. Og tinod o, nagdakop, lakop na eh!
0: Lakop!
1: But the problem is, ganong wagi dakop? Ana bang higayunan, nag-shed ang tagal-tiyo? Na di makakita sa aso? Why masimot kay nag-fish mask?
3: No.
1: Daghan man, mag-isgot kagdakpon nun. Porting daghan na, og targeton yun.
0: Ang pangutan na gani, katropang dyan. Daghan kaayo, kining mga traditional POJ. Mga manikusog kaayo, kay di mga Euro 3 man sila.
1: Yes.
0: Euro 2. Akaroon, Euro 4, Euro 5 naman takaroon. Makina, nga gigamit.
1: Aso pa lang, ha?
0: Ang aso mo, aso pa magani ang Euro 4 and Euro 5. Mas mo pa ni mga traditional nito.
1: Oh, niya, nga nung naka-renew mo na sa ilang rehistro, nga tinuay maling pag-renew sa rehistro katropag Philip.
0: After 3 years.
1: Nga nung naka-renew man.
0: Di ko katubag.
1: Giyon sa pagpasar na dito. Giyon sa pag-aprobar. Dito, di ba dagang kayo mo pirma? Sa di pa maaprobahan? Kinilang hitabu ha, katropang Philip. Mabito ako, gihilasan ko statement. Kay, di ko na sila musugot, kanaay, corruption, sabad ya. Sama atong giingon bitaw, katropang Philip. Hinumdum ka itong na-trending sa social media. Na ko ipakita ka video, putin trendingan ni social media. O niya, di lang ni, kanang paras mga LTO, appeal ni tanan na ito ng mga, kuan, mga officials gobyerno. Na ako ipakita ka video ka tropa grap rap ang dama lang niya rap pinaspasay lang tagamay na ipamahayag sa usa ka lalaki o niya daghan ka tropa ka Philip nga kanang daghang na ingon tampungan nakarili
0: ayaw diba?
1: Di ako ka tropa grap rap nasa ipamahayag ba nga about o sa iyang opinion about aning gitawag nila o pulong korupsyon de bago de kakarikari video harap kaya wakani sa pawa wakani sa pawi. Mora ni ba nga, tuning idakop, kaya di kita makigbato, makigbato kita sa korupsyon. Nga wa milabot.
3: No.
1: May unta og tinud anay gyud ka tropang Philip nga dakop at least pwede ning mahimong warning nga dos ubang mga empleyado sa LTO. Pero og magyaw-yaw sa ning uban, sabad ya, dakpon mi ninyo kaya wa mo ilabot. Pero og kami, doon nami madakpan, unya tawagan mo. Ingon na ba magbuhian? Masar ba inyong moral ascendancy yung ginana, katrabag Philip? Ha? Tingali, magkaunahon na ng mga traffic enforcers. Sige, kinintos itong ipangay. Okay, dos inyo.
3: No.
1: Eh karon, naghan makaing obvious kayong dakpo nun. Huwag mang pandak pa, katrabang Philip. Pakapangutan na, ta? Yung anong isingle out naman ng mga motor. Ha? Be, kisa may soke kay Six Point. Di ba mga motor man?
0: Kami intang,
1: og mga sakyanan, katropa

0: Ah. Mauni, katropang Philip. Mauni, hitabo oras itong nasa tanawaron. House of Representatives. Ni palagbas, corruption, wala.
1: Ah? Laban pa.
0: Corruption is not bad. Corruption is only bad if wakoy labot. Pero gapil gani ko, tanawarong mga congressman. I defend it. Bulsa. Diba, yae sila dipinsa kay Heg Braso, katropang Philip? Ah, maursan eh. There is LTO. Lami kay basahong statement. Although malipay ta. Pero sahay, masimiguol sa siya kaluuya ni mga tawanan mo na, di mong gumamahin. Ikan ni sila, nang aprisonis, tagkinintos ang oo katropang Philip, wadaan pa, wadaan, maginig trabaho. Makingon sa tagmirise. Ha? Pero, doon ay pandakpo ni sila nga, doon ay tawag na itong protection, gikas taas, tawagun na itong taas. Ah, tablang violation. Mama oras sa likod, na yung madak pagsugal, huwag doon na kay Kaila. Tawagil ito, tawag ng mayor.
2: Ayaw, di ma.
0: O, na nga, correct, hilasan. Although, pasalamat lang ta, nga doon na ipandakop. Na ay obvious kendak po noon, katrabang Filipo, aman. Mga pasero, ano, nga mga tag-iya, mga milyonaryo, mga bilyonaryo. Matag, nabay mo dakop. Dakpan lang na, og doon na i-disgrasya. Di apa isyos uban ka tropang Philip nga. Timoplit number, lilain sa kenan, parihas. Sorry, arasad na, wako ka. Pero ang obvious kayo, oh, kaneng dakpo nun ay aso lang daan. O say, mga brake light, wa mga andar, wag yun, dakpa.
1: Kaya trabaho okay. Na sa mga kuan. Pwede nang di pa trabaho sa LTO. Trabaho nila sa LGU. Kasi naman, naaman lang sila yung local government kuan traffic enforcement yung trabang dyan.
0: Analis, so naman sa kina katropang Philip, pag LGU lang mo yung mudakop-dakop at yung mga tawana.
1: Hindi, ang LGU man, ang LTO katropang dyan, LTO 7 lang daan, operation.
0: Gamayra sila.
1: Kung nakambot 30 ka po.
0: Gamayra sila. Gamayra.
1: Kung nangutap sila sa mga LGU.
0: Pero tinood yung mga istorya nga, huwag na ako na yung madakpan. Dili na sa ato ha. Huwag na ako na yung madakpan, ay manawag.
1: Wata ka ba? Wata
0: ka ba? Wata
1: ka ba? Wata
0: ka ba? Wata ka ba? Pagtawag. Di ba sa tatag LTO? Wala rin na binawag na to. Best on fire on to. Tiwason to ni Samtang Dridapitas, Provincia Sogbo. Ako, kani? Akong gi-appreciate si Gopam.
1: Gop, you were appreciated well.
0: Gopam, karong adlaw ako. Kritikom sa tang Gopam. Katropang Philip, pero karong adlaw ako, saludar ko ni mo, Gobernador Pambarikot.
1: Yakapin ko nila.
0: Kaya lang pagunaw na, pero di ay anti-epal measure ang Cebu Province, Katropaga Philip.
1: Oh.
0: Ah, nga ako, wow. I experienced this first hand. Kaya nakadawat ko ining notebookas una. Karong bag-uubag ka katropa, ang Cebu Province, kay padung na massage klase, ang uban kasugod na gani. Dili tanang tao kayang maka-afford ng notebook. Ha?
1: Okay.
0: Dili tanang tao katropang Philip, doon na igong kwarta. Sama ni mo.
1: Asa ay kung among-amongan.
0: Diba, example lang ba?
1: Okay, dudahan ta.
0: Ah, diba, na makay kwarta ka, notebook lang, isang pag 20 ka notebook. Kung sa ka-subject, 20 ka notebook, palitan ka 20 ka notebook.
2: No.
0: Pero at least, this is a good start. Pero ano mo makalimti ko ba nga, nagpa-asip mo diyan nga natin bago nga si ambulance. Pero lahi mas ito. Now, kini, ako nalipay ko katropang Philip kay nag-purchase og notebooks ang Cebu Province for the first time. Walay naong sa politiko. Kaya puriyaga pa itong atong gobernador sa una, bisag pariyaga pilidos kong mama. Kaya mag, mama na ko, pariha-parihas gan. Parihas gan, hindi kayo maalalis. Saon tama na. Kaya naam na sa dugo yun katropang Philip. Ay, naturog ibutas gino. Saon na kinumdum karap, I don't know, kung nakaabot makaan yung mga notebook karap. Nganay naong ni tita na ko, hinumdum ka? Ikaw, awa, mangka kay... Inyo ang mga notebook rin, eh, naong Tomas o na. Pag iskwilaan mo elementary, Tomas tingay mayor.
1: Di na ko kay hinumdum.
0: Hinumdum ka? Naong Margot?
1: Wapas Margot.
0: Wapasan. No. Pero elementary rin mo, Tomas tingay mayor. Tomas na!
1: Elementary, 1978.
0: 70. At Tomas na!
1: Dili, Alvin.
0: Alvin Garcia. Garcia, Gapon. Why now, Alvin?
1: Wala to, wala.
0: Now!

0: Katropang Philip, sa amo dito sa probinsya, diyang elementary pa ko, gobernadora na si kanhi gobernador, Gwen Garcia. Kita ko na pipakitang, matod pa sa kong pagkumangko ni Adto, ang tawag ani sa una, lockbox. Inomda mo, kaya mga taga Cebu province, kaya inomda mo, nga ang atong mga lockbox sa una, lockbox, may tawag sa kong pagkumangko. Ang atong mga notebook, Katropang Philip, ang amo, day, wakay labot. Matay na ginaong tita nako. Sabosab lang kani porma ha. Sa katawning Gov Gwen and Frames man eh. Manghatag ay nag-notebook des probinsya. Naginay naong ni Gwen. Pero karon magakatropa for the first time. Ako sa lodar ko pakpak ko ni mo Gov Pam. Okay nga Gov ha. Padayon na ni Gov ay ginag butang ideaan ang nagsayaw kag TikTok. Ayaw yung sundatong atong iyaan sa una. Peportig yung ilara, di iraba iyang kwarta. So, kudos to Cebu Province, pero may taha to sunod to ay Gov sa iyo ta, kaya karoon nakahuma na maro pamalit.
1: Manal. Manal.
0: Sunod to eh, Gov. Arita sa mga...
1: Sunod to eh, nanay hatag, Gov.
0: Ayaw, ihatag ni... Ayaw, ihatag ni... Uy, pizza.
1: Di ba, uy, pizza?
0: Ang main buhato na ning Gov, no? Kada kuan mo, Gov. Katropang Philip.
1: Sa'yo ka mo purchase, Gov. Di rin ka smarts. Daan pa bidding na ka.
0: Ilang first time pa mo sa niniya, Gov. First time pa. Sa katuig pa man, Katropang Philip. First time pa o sa katuig pa. O sa katuig pa karong Hulyo ba? Sakto? Katropang Philip. Ang sakto inyong buhato ni mo, Diago Pam. Coordinate ka sa DepEd province. And then mo, Ed, usamay ko ano to dia. Kisa ito ang director, kuan ron? School superintendent de sa...
1: Cebu City?
0: Cebu province, eh, Cebu City. Kay...
1: Wako kayo, wala ko, nalimot ako.
0: Coordinate as DepEd, sa pangutana dia, Gov, nga, usamay requirement sa mga bata. Mga notebook ka ni, kinamay uban good ng mga grado katropag Philip or na mga eskwelahan nga mag-require o kanang color coding, bitaw rap. O grade 1 ka, okay na, kay notebook nga puwa, blue, yun na ba? Kaya Bradley, sa mga bata, di na mag-cover-cover nito, ang i-cover na lang, kato na lang, kung unwrap ka ng, sa tawag, plastic cover. Ang uba na, ano mag-rebaligya siya, pirap ka, ang katliya, ay ang mga notebook o mga libro. Uy, na-rebaligya siya, pinga cover, eh, pilit na dito, di na kayo, sa una, hinom doon ka nga.
1: Ano, mag-tape-tape pa tayo.
0: Mag-tape-tape, mag-scotch-tape pa
1: tayo. Karalihan na lang, no?
0: Wala, eh, dito na, na, may hanag mo cover lagi. Kami mang kating nag-cover last week.
1: Ako sa una, Mike, ikaw mo, pilo-pilo, adro ba dyan?
0: O naman yung pilo-pilo.
1: Hustle ka ito?
0: Hustle na. Hustle? Naano, may baligya aro siya, pitag dos pisos ra.
1: Ah!
0: Ana!
1: Mo na yung mga plastic cover ron, wala kayo mahalin.
0: O sa kanot mo, katliya, upat ka cover.
1: No.
0: Wato ni mo, Gob, sa'yo, ito niyang panghatag. Eh, karon, ang mga mama na to, wala, nakapangutang na, eh. Mama ni mo, rap, nakautang na dito sa turo ko, rap. Naka-5-6 na, kay... Ang mga maestra, ang mga ma'am, katropang Philip, inigbrigada, eskwela palandaan, pahibaw naman na, oh, money requirements sa mga bata, inigsugod, kinanglan, sugod klase na, ana. Although naman, ipanghatag ang mga LGO, aron doon natin, hiniusang approach ba, kaya sayang masagmamalitag notebook, lip, nga, magdubli-dubli. Di ba saan naman gamit? Kakapoy o rugsuwat? O niya, labi na karon, di naman pare, ang klase ron mga katropa, di na pareha sa una. Kaya di yung kumalimot at itong elementary pa kong high school o si ma'am di magkatoon, pasuhat to'n, Miss Blackboard, eh!
1: No.
0: So, tayo sa hay, katropag Philip nga, ambot lang o say rason. Although kami magod sa una sa nag-eskwila, wak magoy kanang kada bata, ganyan kada subject doon ay libro. Karoon, naanaman rap. Ikaw rap, sa pag-eskwila na mo elementary, kada subject na mo libro. Nakaagay ka o magsuhat sa board. Kaya ako maestra ka ni Adto, katropag Philip. Suguon na naman classmate. Okay, class. Kay lahat na lang ganoon. Karoon, naa naman. Naa na may GC mga bata. O say, sendan lagling sa mga maestra. Kita mo ko sa mga elementary. Sa una, katropang Philip, tag-usak si Mana, ang among trabaho, suwat ra gyud.
1: No.
0: Wa kay mga answer sheet sa una, ultimo photocopy, lisod man gana. Ang tawag ng photocopy sa amo sa una pag-elementary nako, sirok. O gaghan si Rox.
1: No.
0: Wow, man na maosong photocopy atong elementary ta. Ang style yun katropa ka Philip, sus, kuan ay ka nang magsuwat yun ta katropang rap-rap. O niya, karon, di naman kaayo daghan ang mga suwatonon. O magdudidubli, manghatag pang LGO, manghatag pang Cebu Province. Lisayang kayong kwarta. So ang buhaton ini, doon na tayo hiniusang approach. Pwede man na. sabuto ninyo, kada LGO, paggahin mo diyag pundo, intended para sa notebook. Tanang ng eskwela, ng mga bata, librihan na itong notebook. O di makayas pundo, kay prioritize ta ng eskwela sa public schools. Kaya ba mag-iapon, mupundo mata. Ang LGO, mupundo man sa katropang Philip. So kailangan lang doon natin o sa ka-approach, aron di maglubli-dubli ng notebooks mga bata. Kaya nagampong nakasuway, nga nahuman na lang klase ang notebook mo pa magamit. Now, coordinate Musdeped. Okay, whole Cebu Province. Cebu Province lang. Unsang notebook ang gikinahanglan ani mga bata? So, og na ihatag katropang Philip, o magsabot mo. Gahin or pundo mo ihatag. Mm. O, dere lugara, maone na mo, gamay raman mo, kuan, gamay raman mo ira diha. Gamay ra, o, ang Cebu Province mo'y mupuno, ana, para at least doon ay notebook kada bata, o na ihatag ninyo before pa magklase. Di kay, manghatag o notebook, wana, humanag pamalit. Di ang resulta katropang Philip, ang notebook, ah, himuon lang na katong tubanog-tubanog, rap. Panday katong aeroplano, ngayon mo na itong pilo-piloon. Kaya karon, kasagaran ron katropang Philip, mati, nagkapalit nag-notebook, oy.
1: Mano.
0: Oy, kay, nagsugod namang klase. Although, kani, this is a good step. Nindot ni. Kaya ako, nalipay yung kwa ni katropang Philip, nga wak nag yung naong, kaya napulaan ako si Tanaw atong naonga. Murarabag iyang kwarta mo yung ipahimos notebook. This is a good step, katropang Philip. So next year, Gov, mas munindot pa tayo ni.
1: Isa-isa yun lang, Gov. Isa-isa yun lang.
0: Kung dito akong giingon, mas maayo. Tanawan ako, katropang Philip, mas effective. At least, ang mga bata, katropang Philip, hindi na magsigig adto dito sa asa makapangutang nila mga ginikanan. At least, makapangutang magali. Gamay na lang rap. Ah, kikanindot na, katropang Philip. Na imuhatag nila sa notebook. Muingon ng maestra, class, wa mo'y requirements sa notebook.
1: Mm.
0: First day of class, uy, mga maginatagay tag notebook. Oh. Di pwerteng ninduta. Ah, pwerteng ninduta ka tropang Philip, di kay. Dogo da klase, humanatag pamalit dito sa Gisano. Karoon pa niabot ang notebook. Wala, nagkapalit na. Kung lumagamit, di sunod tuwing. O ni Atlas, naman na color coding sa mat, yellow, puwa, na ba? Ari, okay kayo. Ah. Standby, komersyon na nata, check tagbalitas tumagbalik.
1: Oras sa XFM Cebu, Filipinas Standard Time, alas 9:36.
2: Bullseye! This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
3: XFM.
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santone Plus Herbal Capsule.
5: Marino, sorry sa kong atlibo. Marino ko na sakit. Dayan mo ko ni inong tuog Santone Plus na wala siya. Normal na akong pangingi. Pili na masakit akong tuog. Pasalamat ako na naayo sa Santone Plus.
6: Mabili-bili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
4: Santone Plus. Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Oy, layong gamugot mo na imong dagway.
8: Oh, sakit kaya kong tiyan mula.
7: Ano man?
8: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
7: Mali nang kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na. May Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
9: Oh anak, mao kini mong yaya. Guwapa kay no. Kiss ni yaya anak.
10: Dili ko maoy, dili ko maoy.
3: Anong kayo magkamukis ni Yaya? Nagwapa man kayo na.
10: Dili ko may, dili ko maoy. Maldita ang magina siya ma. Gahapon bitaw ni Kissy Papa niya. Iyang gilabaro.
3: Aya!
11: Exciting!
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacoge with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacoge and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
14: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
13: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
18: Abli na.
17: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
19: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili.

0: Plaza XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 9.43 na pagkakatropa. Kining mong time check, ito diri ka na to sa Santhone Plus Gold. Kung na problema ka, gumikan kayo doon na kay cyst, tumor katropang Philip, mga heart enlargement, ay kabala ka, gumikan kay di atay Santhone Plus Gold. Tumarlag doon kakapsulas buntag, doon sa tugdos gabi, 1 hour after meal. Mag Santhone Plus Gold! It supports your health. Bullseye. Check o na taga-pagabalita ang gikan sa mga kaubanan. Unahon na ito mga katropa si katropag Benji Talisik. Gumikan kay CCFO. Wara ko na mabalakas bahad sa MCWD. Nga paglock sa mga hydrants katropaga Philip. So may rason kung nganong ilak maning mga hydrants. So gamit magani kadang sunog-sunog kadro pag Philip diha mani magkuha o kaya naman di ang bulk po sa tubig. Kaya pag sunog unya mag refill ka di sa tanki kadro pang Philip o pag-agi pagkaadtong purting gagmaya.
1: That's right.
0: Purting langaya wapag ka mahumag refill sa tubig na wana na ugdaw na.
1: No.
0: Imre, ko na, pag naka-standby na sa Katropaga Benji Talisik, kung sino ba yung latest update ni Katropaga Bentals? Anong di naman itugutan?
1: Itugutan sila, Katropang Janlin. Oh. Meeting naman na sila sa MCWD Management. Yes. Matawag sila at doon Lunes. Lunes
0: pero, doon ay mga...
1: Ay mga regulations.
0: Regulations. Sa sakto na po.
1: Para pa-minimize sa po, non-water revenue.
0: Kana.
1: Kay...
0: O niya, di po masayang ang tubig.
1: Di masayang. Kaya ang ilang gikuan ka tropang Jan Lee, na-interview man nato ani si General Manager Attorney John D.X. Lapid para ma-minimize ang paggamit o ingon man, makontrolar ka tropang Jan Lee o di na makawatan ang tubo sa MCWD og tubig.
0: Mm, kaya grabe sa rong kinawatay ka tropang Philip.
1: Naabuhay mga private.
0: Pero bro, kabantay ka, tanawa na di na pita bitaw na padunggas Plaza Independencia.
1: Mm.
0: Nga, ang tubig, sos, grabe, mag-awas in taong firme. Naka-standby na si Katropaga Benji Talisik. Live report.
2: Dagang salamat Katropaga Janik Katropaga Pedro Mangali pagkanaong kamanuan ang mga aking kinakomisyal sa kanyang MCWD nga panglaka na o kinimpasin at kanyang mga kanyang mga hydrants sa mga kanyang offer hydrants sa dibuk sa mga sugbo sa Mangali nga nag-hit ang nga kapag pagkako sa tubig matod ni SFO 3 Wendell Benaliba, anti bawa ba sa Cebu City Province, gawang kini Balaka, ang CCFO, bisyo man nga ipanglak ang kinilihan maong niya mga pinanan. Tungkol kay, doon na siya access sa pag-aulili kung ito para doon ay sulog. Mga Benaliba, nga ako doon naman kalisulog ang CCFO, o ang mga partner, nga mulas po sulog.
0: Mulayo na po di mo ang tingog katropang Benji. Mga tulok adlaw man ni Sagunson purting tinawarap. Mawagay po nga connection na mong gigamit. Nga nung naam ni diha, agi. Katropang Benji, ibalihin lang sa lain nga kuan katropang rap-rap. Kaya magwagtang-wagtang ang tingog ni katropang Benji. Usahin mo kusog, usahin mo hinay. O sa kanta pa, lulubog lilitaw. Pero may tawag lulubog lilitaw. Nung ano man siya?
1: Maklaro, sahay dili.
0: It's open na to na to. Nga mo to, dito rin siya, exclusive to.
1: Exclusive
0: to. Kato nga linya, para gitong katropang mentals.
1: Special line na.
2: Yes, kaya
0: naman dyan. Oh, sa kanya siya ba?
1: Balik ka.
0: Eh, okay, nindot kayo, di ba? Sabot na daan nga, muna na imong exclusive line. Exclusive line ni mo, kaya okay, ato kalain mo agi. Di man ta magkasinabot.
2: Di, murag ba ito na surambaw?
0: Olay, what is surambaw? Mga gito siya. Ato na tong natistingan. O sa kasimana, straight on ta katropang Philip, kapurtig yung tinawa. Ang tingog ni katropang Bintal sa report. Sus! Murag yung ganito, Bigs Kabog daw. Straight on ta to sa kasimana. Wala na, paliyar mga rong adlawa. So, ikis rong adlawa. Pero bitaw, katropang Benji, o sa maning hitabo, ah?
2: Anyway, kung naman sila, kumalik on nga, human kining nga kining doon na pinagigay pagkanaog o kining kamanduan, ang MCWD nga ipanglak ang kining mga fahedrant sa tibok na ba yung susigbo tungkol doon sa kanyang pag-need tubig o kanyang supply tubig. Kini ang gipabot sa mga sa press conference sa MCWD. Apan ang CCFO, Cebu City Fire Office, si SFO 3 Wendell Beliriba, Nibot Yag, nga wa na balaka ang kanyang CCFO kung ipanglag, manggali ang kini mga fuhedan sa libog Metro Cebu. Matunod ba? Nga ang kinini ang SSC po doon na paghihapoy access sa pag-abli o kini pag-kuhag tubig gikan sa mga fuhedan ang ilang mga fuhedan. Panahon, kung doon na manggali sunog ang nagto si kinini bilin ni pagkatapang Jerry Kino Philip nga gihimo kini. Aron sa pag-kuhag sa tubig nga mapaabot sa tibok katawang subanon ang kanyang supplies tubig. Apat kung doon na manggali sunog, ang CSFO o ganyan mga fire trucks sa Cebu City Office magkagawal gabon kaya doon sila ay access nini mga tungura kaya doon jelly kaya doon bilip. At doon pinahon ang pamahayag ni SFO 3 Wendy Bluriba ang Public Information Officer sa Cebu City Fire Office.
3: Budag, o sa'yo ka nagkagawan kaling statement nila sa SFO regarding kaling bahal sa MCWD ng mga panlakan kaling mga fire trucks?
4: Ang ato ang ahensya no sa Bureau of Fire Protection wala mabalaka kabahin ng kamanduan no recently sa kining MCWD nga i-lock ng mga nagka hydrant no mga fire hydrant all over Metro Cebu. Ang tumong tuyo niya na ang pagkontrolar manggod sa paggamit sa tubig kay usahay na abuso ba ma magamit kini bisag ginsan lang makuha sila diha kini access no para mag water rationing or watak ibaw unsay tuyo gid nganong nanguha man kay wa mo gyud musita na og naay access na possibly kuan siya kanang allowed siya or authorized siya nga mo kuha og tubig sa hydrant apan kining kamanduan sa MCWD nga pasirada na wala na ay way labot nga gididaan ang Bureau of Fire Protection. Atong klaruhon na nga we are in constant coordination with MCWD no ang BFP o ang kwan ligon kay ato ang partnership na in the event doon ay conflagration automatically we can access asa dool nga fire hydrant ug asay kusog nga pressure no naragi tay access ana wala tadid e although naanay mga plano no nga butangan na og kanang metro sa metro no water meter para ra gina pagkuan gud pag ma estimate pod sa kuan makita pod sa MCWD pilay usage especially sa sunog gedaghan man kay na ang tubig nga kinahanglan nun. So borgina wagid ta watay ba gani do na toy meeting no patawag si MCWD sa mga sakop sa kabumbirohan sa kuan sa Metro Cebu og gipasabot no nga kuan padayon og mapabilin ang atong access sa mga hydrant og padayon ang ato ang coordination especially sa ila nga pagkanang og dunay dagkong sunog or sunog no nga tubagon atong kabumbirohan automatically ilahan nang i-divert ang kinini ang pressure sa tubig dito sa nearest hydrant sa dool sa fire scene.
3: Siguro sir, Borg, kinesi, amor, game, tuyo po sa MCW dito sa pagdihis tubig karon.
4: Oo, sana, no? Labi na we are experiencing El Nino, no? Unya mo progress pa na siya up until first quarter of 2027. Moni, pag mitigate sa kuan, no? Sa kadaot nga mga kuan, mga sinati na to, mo na nga gikuan nga dili mausik-usikan ang tubig, dili maabuso ang kuan lang bisag kinsa lang maka-access niya no non-emergency nga mga pagkuha diha sa mga
0: hayop. Katropa Benji, go ahead.
2: Ang pamahayag ni SFO3 Wendell Villalba tibo apa sa Cebu City Fire Office ilang awha ug panawagan sa publiko nga aron magkatabang pud ang tanan labi na sab ang akin ni ang mga katawhan o Befi mag-amping aron way sunog. Madabo sa ilang dapit. Katropan Jelly, katropan Pili.
0: Salamat, katropan Benji Talisik.
2: mga veteran hipos, gikan sa Cebu City Fire Office, kaya pala magkalimot hapos sa mga plus ganunay, sa Santone Herbal Oil, magkatabang gini. Labi na katutunan mga akining pangako, apagan pamaos kalawasan, Santone Herbal Oil, hinimo sa yasto, halang operated, papalit sa pamasag botika sa iyong lugar. Alas yung kasi Pilipino, para sa Pilipinas, inyong katropa, Benji Talisik, XM News.
5: XFM Report Bullseye.
1: Nagasalamat sa iyong report, katropang Benji Talisik. Katropang Zanli, ito isunod ang report gikan ni katropang Eric Amaro. Lumikan kaya doon ay kawatan nga na konsinsya. Gibuhat.
0: Oh! Mainig kayo mga konsinsya na rong
1: kawatan. Madutlan ba din sila di?
0: Or wak ni practice? Murag di giniingon nga master.
1: Wak pa ni practice.
0: Iba di, kuwang pa ni sa kaalam.
1: Katropang Benji Talisik on say Eric, or katropang Eric Amaro on say Dugang Ditali.
5: Live report.
6: Bayo ka, butaga, pabalik at pagsendli, katropag Philip, mga kahigalaan tungod sa pagdiki-diki niya, no? Nga mubiya usab sa kining kwan, tao nga iyang ikawatan, kinatawag malagin ni, nadakpan, kining usaka matun pa na konsensya usab nga kawatan, katropag Zanli, mga katropag, katropag Philip, alas 4:40 ang takna, kaginagakan blown, diri ni nadakpan sa may kinipog kwan na ni, diri sa may Osminio Boulevard, din rin eh, dool sa may Vicente Soto Memorial Medical Center, BSMMC, no? Din ang dinakpan, alam to, certain day, katupaga Zanli, katupaga Philip, pagkakilan, 38 anyos, taga Barangay, Ginsay, Danao City, apan, na nginabuyan din sa Sugbo, pinag-iusap sa kaning pag-parking, kaning parking attendant, na uguban pa niya mga diskarting ginagbay, katupaga Zanli, katupaga Philip, mga katropa, ipadakop ni siya, sa akin pong complainant kasi Analo, no? Wala, certain Analo. So doon ay kaipon 35 anyos lumad ka taga ginulungan ni Gross Oriental apan na animoy na lang temporary diri usab sa amay Mualbual Cebu kay matod palagi ang kining biktima na ani say kana bang kabata kan pasyente diri sa may Vicente Soto niya tungod lagi kay sa ka-occupied na sa BSMMC Kapan sa Ligotron Pilip Agigalan ilang mga kana intong kabanay no ari na lang uban matug sa kinipong gawas samtang sa outside vicinity sa kinipong Vicente Soto Memorial Medical Center katupag Zanli katupag Philip mga kaigalan samtang natuog ng biktima matod pa ukoy-ukoy po sa suspect o gikuha ag kining usa ka unit nga cellphone in particular Samsung Galaxy A04 cellular phone nga nagkandira ni Gusty Milkindus Kapesos katupag Zanli niya uman ni Sibat katropag Zanli mga igalaapan ang kini mga gwardiya usab sa Vicente Soto nga mabtikon katropag Zanli ilang nakit-an ang himusab sa suspect o ilaning gi buyag gi gukon angtod nga ilaning nadakpan ang kining suspitsado nga si Asserte na day mga kigalan no aton sa pagignabi sa XFM Cebu 88.3 diri sa napaslak man karon sa Silna diri sa may station to ni angkon sa katropag Zanli nga wa siya mubiya dayon sa kining crime scene kay daw sangi ang konsensya kabante ka ng salida katupang Zanli, pahinumdom, no? Na ay daw sa nagsulti niya katupang Zanli, muhunghong niya, ang usa ka muhunghong niya katupang Zanli, mingon, subat na, gayas na, pwede ka manakpan.
0: Katong na mo, Anarek, nga ako'y mong konsensya?
1: No.
0: Kaupang siya nasa ako, baka nang, tiga ko o sports car, niya katunga, may gihatag biskwit.
6: Yung red. So, mo na, katupang Zanli, ang iya pong usa ka konsensya katong good side kuno niya moingon nga gaduwa-duwa gid siya katapan sila ipakonsensya gid siya para pagkala ayaw gid biya iya Dave iuli na so 15 minutos matod pa niya wagid sa mobiya dito sa kinipong himutangan at og babay nga nato nga iyang kawatag cellphone inungdan nga nakit-an siya sa mga gwardiya og gidakop na hinun siya katropang Zanli katropang Philip no gani naghilak pa ni so sila atong palihog ta katropang rap-rap ato ipadungog kuan lang portion lang sa eksklusibong pag-inabi sa XFM Cebu 88.3 aning kawatan nga na konsensya.
7: Tanggap sa kikin na yung kabutan ko kinakasawad sa silda. Kanang nanakot rin ko sa mong sahil. Dipin sa lampon ni mo sa saan nga nita putog. Sa ngilan ka nga nangawat. Saan mo ito ka tinood?
8: Kwanto ka ng kwanto sir. Tinood pero sa kong unang-una mo ito. Bakalwa ko sa kong unang-una.
7: Ano naman ito?
8: Ito maroon sa kong kabutong. Sa kuwan niya.
7: So di ka daw tang tao ikaw, marking ay ka na?
8: Di ko daw kung sino. Sa pagkino din mo. Di masak ko pa rin yung sekundan ko.
7: O, adyong ka. Kapit sa patalim ng giga kayo sa tagadang danaw ka, di kita tagadiri. O, kay, kwanay, kay Saran, parinti, mga isuon, ha? So, tamahay ka, karon nangay ka pasailo sa, hindi, pwedeng mahaya ni mo? Yan, nangay ka, mangay lang ka pasailo sa...
8: Niload, dito nangay na ko sa niload na ko ang gingan niya. Na ako'y anak ko na anak ko kasi luan lang ko din yung gumukusap ni admit man ko ni admit ko wadyo ko
0: katropang Eric kaluoy sir po din tao na nitawan na first time pa niya mga awat
9: maayang pangkod katropan sa Lee first time
0: niya nakonsensya na, pagod siya
9: nakonsensya siya iya ko no marabag tungod lang sa kagutom for survival
0: hayo man naroon tiga ay nagamay niyang pagpamahaw lang.
9: Sakto na, katupan sila. Ako ipaabot rin ang malunggay pandisal. Kaya
0: ako na palitan. Aka na, tagdos ra.
1: Wakay santon, Pasko Pemig. Ito nga,
9: isan? Tag-sinko na ni katupan sila.
1: Ah, sinko na lagi. Wala lang ito rin.
0: Mahal lagi din. Samo, wala yan. Malunggay pandisal. Init pa. Tagdos na. Ano naman, Samo? Diri siyudad, sinko kasi.
9: Ay, gahapon, katupan sila. Tagaktak ako skwinta kay nangayon yung taon rin. Maluo yung sinta.
0: Bawi ito kay...
1: Bahine, sana.
0: Diba? Okay, bawi ito kay... Ang imong na, kuwan, tulor magkabo. Kuwang magkagapol, wang magkakakuta.
1: Kani, i-pause niya para counted na rin.
9: Oh, counted
0: na din. Ang ator bang deadline ron, alas 6.
1: Alas 6.
0: Oh, okay, fitness maron.
1: Do may posting sa
0: fitness maron.
9: Ah, I know. Ah, oh, they know. Alas
0: 6.
9: Oh.
0: No?
9: So,
1: wala. Kuha
0: sa gonso na kag kumpiyansa ka. Sa gonso na kag naka adlaw, impas pre extra na kay.
1: Okay na, rek.
9: So, bali ato ka kasi kasi kan there's my Abiliana Police Station mga katropa basta kapi ni sigutan na. Kape nga makalamdag ni mga kigilan, makonsensya mo kung minumo ni kape ha mga kigilan. Kape nga Santo Plus.
0: Ay sabay, klaro na diya atong kape. Ngano ko tong makonsensya ta nang kape ha. Lar basi mis mahalen na din na wala na mamalit.
9: Kanili, good for kinipong memory and cognitive function.
0: So, kana, di ada pita.
9: Makahuna-una ka unsay tarong katropang Janli, katropang Philip, mga katropa po, no? So, imni na, para makaibaw mo, imni, mga kailan, suway. Ang wap akasuway, suway lang ninyo, mga kailan. Santo plus Coffee Mix. Alang, Sergiusan Pilipino, para sa Pilipinas yung katropa, Eric Amaro, XFM News.
10: XFM Report. Bulsa.
0: Salamat katropang Eric Amaro, Sibug Report. Apikis oras katropang Philip. At anging musunod katropanon.
1: Wanted killing.
0: Kabani DJ Ray na chinita part of this master control katropang Rafael Baring. Strom to us katropang Almimata. Kabanoban tapon mga katropa, Lunes na. Salamat kayo sa yung pagpaminaw alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kami ang inyong mga katropa ko na eskatropa ka John Layman Chavez, Mikey.
1: Bullseye! Kung sa mga katropa, yung certified turbo user, katropang Philip Atuel Serrojano.
10: Bullseye!
0: Salamat sa pagpaminaw, may buntag sugbo katropa mo!
1: Exciting!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katupa, exciting!

Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 11:20 in the morning. Katropang oras, hatun sa inyo ng Windsor Win From Within.

in. Alang sa dugang kasayuran, mga katropa, pwede niyong bisitahon ang ilang website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Play, keep it fun, play responsibly. Windsor. Katropa, wanted kilig na. Hantod alas 12 ta sa kabuntagon. Mag-uban-uban, oga. I make sure ha, nga kanang nakaload na mo din ha, so that we'll have our time nga makatawag mo sa ato ang linya. And of course, sa man itong buhaton karon, wala na ilain ang magtawagay raman jud. So, katropa, unsa pa may imong gihuwat din ha. Tawag na sa programang Wanted Kilig.

0: is Madonna. Crazy for you, 11:44. Morning. Sa programang Wanted Kilig up until 12, mga katropa kita mag-uuban. Yes, this is your DJ Reyna Chinita. Mm-hmm. Yes, ang inyong DJ Reyna Chinita, ang inyong Cebuana nga Chinita, di lang guwapa. Yung kong ninako kay basi makabalong tibok siya dad. TGIF, thanks God, it's Friday. Excited ang uban mag Friday. Of course, what do you expect? What do you expect from this? Oo, alam na. Oo, yagats na. Diba? Ngayon ko tanong ano ng sunglass ko. Anadri, okay, wala ni siya tulog. Kaya nag-shades. Correct. Correct, wala dito kayo tulog. Ano, you're the hardworking person. Mungkit kayo ito. Eh. Sabi naman sa day. Shout out to Dom Smith Kulango. DJ Dom Smith on the mix. Wash out sa bagong riband. Alam ako, wala mo ko nagpa-riband. Ganun yung sa'yo nagpa-riband. Wala ko nagpa-riband. Wrong info. Bagsak ng hair. Wala pag ako halos panudlay ron. Kanawa pag ito akong sudlan. Wrong info gihapon. Wala. Ano fake news peddlers ni? Good morning, DJ RC. Wow, nice kayo ang music. Parang ginasa inyo, ha? Good. But as always, as I always mention, ang programang di lang magpakilig apan. Kung hatag sad o mga nindot nga sonata sa inyong dunggan apan sakit sa dughan. Good morning, DJ RC. Pa-shout ko sa akong supporter ng mga fans sa Aqua Pores. Ayaw mo kalimot. 6:22, Monday, third game, 8:30 p.m. at the Lisay Sports Academy. Diba, grabe mga supporters, ilinito, uwan ng limuran. Good morning, Charlene. Good morning. Si ilinito, kay kuanin siya, kanyang basketball player. And then, siya yung MVP. Paspas mo dribble. Paspas mo dribble. Asa ka dito, ilinito? Dribble una. Dribble, una shoot, o shoot, una dribble. San ka ba doon? Clark Kabadia, Kabalida, good morning DJ. Shout out sa Camino's family. No, it's not Camino's family. Shout out Jello Camino's birthday boy. Happy birthday! Mabuti naman, nag-birthday ka pa. Mabuti't inabutan. Bas! May kanyang natunong yung birthday sa mga adlong natawang. You are so lucky and blessed. O, anong dapat dyan mo idagkutan ng kandila. Gaudensya na po at hello po. Good morning. Shoutout sa Dawis Bohol. May pagpaminaw sa inyo ha. Then ha, sa may Dawis Bohol, mga katropa. Alright. Sa isa na po na ito kakonde. Kani. Okay. Ala. Ala ka, nawaan ko eh. Nawa sa sipi. Gary Gimarino. Hello po, Reyna ka sa puso ko. Good morning. Naga ba? Amura man lagi kalindanaw, DJ. Ana dyan na kay, ang tawag ani sunglass. Oo, naka. Sunglass ko. Karoon, towel on yes. Kay, nagsakit akong mata kay wako ito. Like, akong ka, ako ang PC, kabantay ka niya akong atubangan karon nga tulo ka buo computer ang nasa akong atubangan, di makaya sa akong mata. Di siya makaya. Feel na ako kay magluha na gid akong mata. So, to ensure my safety of my two eyes. I'd rather wear this one. Protect my eyes. Muna bahalag alindano ko si mong pananaw. Bahala ka diha. Ako bito ni palit ani. Ayan. Oy mga katropa na to dinhang nag-andam na sa ilang brunch. Sure man kung uban ron kay bag-o pa lang nahuman sa ilang mga gibuhaton and padulong pa lang mamahaw. Nya padulong naman paniud tupod karon so brunch ang tawag. Ana man ano. Ana man to ingon nila. Ana to ingon nila ang tawag no ana basta mukaon ka og in between brunch. Spelling daw DJ, red na lang, eh. Or idira. Hindi pa kung pa-spelling ko na ng brunch, dugay kita mahuman. Basta ko'y kanang ingon doon lang nga, mamahaw niya. Mahaw maniud to sabay. Pero kung mamahaw maniud to niya, alauna DJ, brunch bang tawag? Merienda day?
1: Ay, yeah.
0: Merienda day. Oh. Pero kamo, sa may tawag daw, kung maniud to, huwag mamahaw. Alas 10 o alas 11 sa buntag, ang tawag brunch. Kung mukaon og pamahaw og paniud to alauna o alas 2 sa hapon, unsa may tawag.
1: Ay, yeah.
0: Kasi tawag di ay. Uy, kanang uy, dunga-dunga ganso din niya itong mga trabaho on. Ay. Arnel Novamos. DJ Reyna, ingon si mama, nga bayluan ka og 80 kilo nga baboy og tulo ka manok Bisaya. Ngi.
1: Ay, yeah.
0: Kabalo ba ka sa among family pag minyoon? Dili lang baboy ang ginahatag. Yuta. Apil pa gani kwarta.
1: Ay, yeah.
0: Yuta. Kwarta. Ang remember na ko, na ako'y kasin niya gikasal niya gibayluan na og yuta, kwarta. Titulo sa yuta, kwarta og lima ka kabayo. Oo niya, napatoy kabaw og kanding.
1: Aya!
0: Kasi taghain. So, kung ako'y mo, imo kong bayluan niya, kanaarari, hindi mo sugot ako magpapahin.
1: Aya!
0: Gamay na kayo na dong. Nang gamaya, ang sao na ito na dong. Hello, Lynn Nilsson. Shoutout sa inyo. And may pagpaminaw. Labi na karoon sa tumaka tropa niya all the way to, through. All the way sa Lapu-Lapu City. Hello sa inyo. Oy, ongoing man good ang mga aktibidades sa Lapu-Lapu tungkol sa umaabot lang ang charter day. Isa din ang ating ang ilang aktibidades sa pagipangunahan sa Bisaya Flix, ang Celebrity Basketball and ang ilahang Bisaya Fest. And today actually naa sila ipahigayon nga kuan ka ng press con with Alger Abrinica diya sa may ICM Island Central Mactan tungod kay press con nila sa ilahang Lapu-Lapu the Movie, a historical movie nga i-direct ni Elsid Camacho. Ayan, shoutout sa inyo nga day diha, no? I feel of busy na ron sila ba? Sure kung busy na karoon na nga to ang mga kaubanan. And yes, you heard it right. Ang Team Lihok Films na po minin ha. Especially ang mga bida sa among upcoming film po. So, appeal ni sa maglingaw-lingaw diha sa ilang mga ganap-ganap. At tingin ninyo, ako po, masaag ko niya dito. Pwede niyo ako niyo mailahan sa personal. Kaya di mi-sem-sem. Kasi kalahian. Kung yung lami on ko din hi, mas lami ko in person. Correct. Kasi may mababag niya. Ako may naka-microphone. Ako may nagulit sa microphone. Wala tayo choice. At tingin niya, alas 4. Nanaw yata, anana ko diha. Alas 4. Mulupad rako. Alas 4. Labi na sa ilang Celebrity Basketball. Kaya maanda ko di, okay na, di ako bibi, ano, bibi Jagoloy Saga.
1: Ay,
0: yeah! Kasi si Kamon, ano, kanang kuwaon ako siyang artista.
1: Ay,
0: yeah! Ito, shoutout sa inyo ha, din ha, sa may Lapu-Lapu City. Kay, the last time nga nag-field ko din ha, daghan kita mga tigpang minawan, day di ha, no? Abi na ko, naradiri sa Cebu, kaya katong pag-field na ako, daghan ka ayo. Naghan siya dahi, dili, walay chika dyan. Alas siya 53 siya. Kabuntago na mga katropa. At isang hataga na pipila ka oras at pipila ka mga pahinom doon. Huwag mo balik tayo sa programang Wanted Kilig. Sa mga gusto manawag, ready na manawag, gusto magpatawag, labi na sa kung mga katropa nihang mga baby girls. Pwede niyong isend sa kuha inyong mga numero kay ako'y bahala sa inyo ha. Bahala lang. Ako lang bahala sa inyo ha. Pero kung dili mo ganang ako'y mo bahala, bahala sa inyo. Pero mas maayo yun ang ako ragyan ang magdala. Lahiram ko rin ako ang mumanihong gun. Kontrolado na ako ang tanay. Kung mas maayog ako, ako lang talaga. Tungkol kay alas 11, alas 10.54 naman ka tropa. Pipila ka minuto na lang, mutungtong nata sa alas 11 sa kabuntagon. Ano yung laing tukar nga akong ibilin kaninyo? Yes, laing tugtog para sa ato ang mga nagpaminawang karon. Ilabi na sa mga nagkusokuso sa ilang mga nilabhan, na apodiya karon nga na milo, ang uban pod kay bago pang mata. sure jud ko ana. Ang uban pagkaroon na ginoktok nga gusto na kaulion niya na bago pang duty na bani uban bago lang ka time in kaulion na. Napoy uban nga bagong time in diha pa mo kaon din sa ihang working place. Ako jud naka-try bi ko ana. Anyway. 11 on. Oh, ngano 11 man pero mi day. Pimindi jud ko masayo sa time check ay makamembo magitaan niya. Here's to heaven. I know it's here's heaven. I warrant. Programang Wanted Kilig. 11:55 in the morning.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Textel by Trendless Anyos, tagamako din. Kini akong tutunlan ni namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganit kong kamarog tambal. O to, ni damok ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karun.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
4: Sundown Plus Coffee Mix.
5: Ko si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka-problema dito kung sa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan ako sa...

0: Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot na daayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Vision Next. Daghan ang natubangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
9: Murag exciting ning turbo ah.
10: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo, food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas. Ang lakas!
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero. Nagabutiki. Itong balas akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan namigin!
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: XFM.
15: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Katropa alas 11:02 na sa kabuntago ng oras. Ito sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. O katropa, padayon lang kapon sa pagpaminaw sa programang Wanted Kilig.

That was Beautiful Things by Benson Boone. Sa programang Wanted Kilig mga kay tropa. Yes, it's me, DJ RC, on air. Magsaba-saba hangtod alas 12. Sa kabuntagon mga ka tropa. Ingon pa nila. We need someone to be with us. Kay no man's in an island. For cold December. Pero sa mga naman single diha nga gahi yung nga muingon nga kaya ra gid nako guay. Bye-bye. Kaya ra gid nako guay. Lalaki. Sa kong kinabuhi. Oo. Naadyo tayo mga inaani nga mga single friend ay na parang okay lang. Kahit wala akong relasyon, mabubuhay ako. Diba? Nako yung mga kailainan na. Wala ko ningon nga, it's me, but probably. Basin ako rito kung pasabot, but yes. Una yun ako ugbash akong kaugalingon. Ay, nako mo ingon masako ako unsa man. Ala si Gary Higueramino, I want you, I need you, chinita. Hey! Ayan. Para naman talagang, ano? Oh, I want you, I need you pa good. So karo pa sabta daw ko unsay kalahian sa I want you sa I need you. Naman ay kalahian yun. Di pa sabta daw ko pakitayin daw kung kuan bi? Pakitayin daw kung talent bi? Oh, tawag daw bi niya pakitayin kung talent. Unsa may kalahian sa I want you, I need you right now. Bae? Say? Ay na, basta kay mora siya. Mura siyang chika ragun ako. Sorry ragun ako, Adirigo. Depende ng mutuo mo. Kalain mo, DJ. O, hindi man ka maninood di ay. Alas 11:17 na sa kabundagon ka tropang oras sa tanzin sa produkto sa Yes to Health. Naguna niya nga ang Santone Plus Coffee Mix. Katropa, if nangita ka o partner sa inyo hang adlaw nga coffee. Coffee routine. Alas si Gary, di na ko kaya if mawala ka, DJ. Ganun. Mag-uusad tani mo, wati mo, balhintag anong kuan ani, mo balhintag stasyon ani. Alam, unsa, una lang. Ubanon ta ka, unsa man. Guo si Gary, oy, dili, oy. Di ko mawala, oy, astong di ta mategi, ana ra simple, very basic. Oo, di ba ikaw na paglaom, hangtod may ginhawa, may pag-asa na siya. Ana na siya, mag-seminar ta, mag-seminar. Seminaron ta ka, ha? Kinalag seminar ni, kay para magkasinabot. May mga buntag din sa itong mga katropa diha nga nag hello DJ RC. I-shoutout ko sa ako ang kauban diri sa bodega karon na nga nang labas sa iyang brief kay ayaw po ba? Kansawan sa niyo yung tulong na kabok iyang brief. Ano, mas maigay na niya kay labahan pa niya. Ang upan, balik-balik ko na. Oo, sabi problema niya. Ay, problema ni mo diha, katropa. Who's rough, believe. Yan, siya yung problema dito daw. Ayaw! Kung sa may problema din niya, kamulang yung sulbad ana ay kay BC, pagkaitong linya din he. Anyways, mga katropa. Anaga po na ito ang linya diha. Alas 11:19 pa man, pwede pa ta manawag. Pwede pa mo manawag. Pwede mo makigtabi. Pwede mo mapashoutout, magpa-greetings. Pwede po mamangita sa inyong mga ex on air. Pwede po niyo ipashoutout yung mga ex nga nagpasakit sa inyo. Pwede po din niyo patawagan ang inyong mga uya para masaira na ito gawa ba ng ilan. Ang wanted kiliga nga ang laing tumong ang serbisyo sa itong mga tigpaminawan. Sa isguta ng gugma. Kasing-kasing. Pangati. Sorry lang, uy, dili na tinuod. Uy, tinuod na kita din. Uy, anak lang dyan na, it just happened lang ba nga kanyang, it just happened nga, inani lang gina nga ako ang pagkaingon. Pero honestly, we are genuine people here. Grabe yung pagka-genuine ni ate girl. Ayan. DJ request me og song nga hindi ako laruan.

0: Diba? Mas mga na nakakanta ka, di aradyo ko maayo. The rest, wala na. Bona gingon kung naay selective hearing, selective singing ang tawag sa ako, akatropa. Kasabot mo, anak. Kasabot ko selective hearing o selective singing. Same ta. Wapak ko kasabot. May mura ko dirig ko ang may mura ko dirig ako ang atsaka. Good ma'am, request ko sang Please Love Yourself by Charlene. Please Love Yourself. Sa Bisaya pa kung sa man eh. Higugma ang imong kaugalingon. Ayaw higugma ah. Si Chinita. Ayaw! Paminawa lang ninyo. Wala may Please Love Me. Asa ni Please Love Yourself. Wala. Please be careful with your heart. And please forgive me. Please be careful. Please don't ask me. Please be good to me. Please forgive me. Wala ginay. Please.
1: XFM.
0: Ay, na-flash report. Rip. Ayan. Kumano na itong flash report. Ayan. Alright. Balikan ako. Pwede manawag 0995-994-6868. Kasama nang yung nga pariban ko. Uy, nga napuguol na mag-ikwani ako ang... Naguol na mag-ikwani ako ang very light nga buhok karon kay wala ko wapaw kaligo today. Honest ba ako, ribe ko bangatik. Wapaw ko iligo today niya. Wapaw di ko panudleg taro niya. May mga rebanded ko. Importante din na nakapanghimasa ta sa mga dapat hinasaan. Ma'am request, okay, good morning. Gikan kay Joel Besa. Hello po, may pagpaminaw Jordan Lipasana. Nga naminaw na ko na sa may Bakayan, Andrews Village, Bakayan. Hello, may magpapaminaw sa inyo. Hadas yung mga silinganan din, nga maabda na yung pagsibiya na to. Pukawa sila. Pukawa sila kay... Kawana, udto na po. Gamay na lang oras, udto na po niya. Maabtan na po taghapon niya. Pag maabtan taghapon, wala tinang buhat. Lisot, may kinikin na mga mata tag sa udto na kayo. Yung paita. Pwede yung paitaan ng dugay kamata. Kawa kay mabuhat, anak. Mahuman ang adlaw nga wala kay iya. Wala ginatawag ng dili productive. O ingon doon nila to avoid mentally distort. Ah, kanina nga nandang ma-stress ta or ma-depress. Oo, sa mga kuwan na to diha. Make yourself busy. Sa Bisaya pa, himuay mong kaugalingon nga adunay daghang ginabuhat. The people who keep moving keeps away from depression. Ano man na siya. Kaya wala makailaing yunahuna kundi ang magtrabaho. Wala kailaing yunahuna kundi atagan o panahon ang mga butang nga dapat hatagag panahon. Anong katawa ka, Ani? Anak siya. And shoutout dahil sa itong mga friends, no? Gusto lang ako i-shoutout di ay. Random kini akong pag-shoutout, but shoutout to my friends. I'm always proud and proud. Always proud to see my friends growing. Sa mga katropa nato din ha, karong adlawa, no, who feels like walay nahitabo sa inyong kinabuhi, please be good to yourself. Sabi sa iya pa ni, please, maging kind.

kung imong una na on pirmi nga kana nga wa na magi guani oi wa na magi kulo so na magi na hitabo ni kana boy wa na may pagbago unsan man ko oi loser man kay ko oi. If that's how you think, that would be the thing na mabutang sa imong una na. Always appreciate ang mga kabaguan ang kalambuan nga gibuhat nimo. Pinakauna nga dapat nimong ingon nga happy ka, it's because you are alive and kicking today. Amen. Ayan.

0: 11:49, mga katropa, wala ko igong oras sa programang Wanted Kilig. At ngayon niya taod-taod ang ating programang X-Rated, alauna hangtod alas tres sa kahaponon. Yes, we'll be together again later on. No choice mo, ako naman yung magtingog ani. For anything else, sa yung mga radyo, kanawin mo sa itong programang XFM News Nationwide. And of course, ang ato ang XFM Secret of Health. Katropang Doc Algie Bakla, mga katropa. It's Friday, and let us end the week together, mga katropa. And this is your DJ RC, sa programang Wanted Kilig, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung katropa DJ Reyna Chinita sa programang Wanted Kilig, 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, ilang na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag-adlaw. Tibo Jod, ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape. 3-4 cups a day. Ang tod sa natukal na ang akong asin, gasukasukan ako, o gapalpitiit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asib. Karon tuwid na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product ang akong immune system, ni

0: labad kanon na gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Ako maglibahan na o na padong. Mga abang siguro ni ay. Yun na, magpa-asip ko ng babaeng bayaran.
3: Hi sir, mga abang ka?
4: Yaks, kaluod.
3: Manong luod man sir?
4: Di ko ni mo eh. Pareha mo gagnaw sa kong asawa?
3: Ay,

0: balanced diet?
1: Check.
0: Regular exercise?
1: Check.
0: Vision X Plus?
1: Check.
0: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement na gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na kini. Adunay dako na ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit ng virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 na gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
3: Mapalit na sa mga butika.
0: Turbo Food Supplement.
4: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
0: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Samsung

0: guest to Health Clinic. Denise sa Cebu.
1: Abli na.
0: Yes. Abli na. Ang guest to Health Clinic. Denise sa Cebu. Guest to Health

Yes to Health Clinic. Binilan sa may sapatera bilid. Hilid sa barangay hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu. XFM. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting time, mga katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Headlines. Ang mga pauning headlines, katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inilatag ang tatlong prioridad para sa ASEAN-Russia relations.
2: Pangulo maasa sa normalisasyon ng Senado matapos ang leadership crisis.
0: Vice President Sara Duterte handang humarap sa impeachment trial kung kailangan.
2: Walo sa bawat 10 Pilipino nagdududa sa pagiging patas ng impeachment trial ayon sa Okta Research.
0: Dating Ateneo coach Tab Baldwin umarap na sa CIDG ngayong araw para sa fact-finding investigation sa pagkamatay ng dalawang student athletes.
2: Arraignment sa graft case ni dating Energy Secretary Alfonso Cusi at iba pa iniurong sa June 26.
0: Balitang regional, mga katropa, 19 anyos na lalaking top 9 most wanted. Arestado dahil sa kaso ng pangmamolestya at 25 counts ng pangahalay dyan sa San Jose, Negros Oriental.
2: Sa balitang international, Ukraine nagpakawala ng malawakang drone strikes sa Russia.
0: Balitang showbiz naman, mga misis, BTS concert pre-sale sa Bulacan, sold out kaagad.
2: Sa balitang sports, Alex Ayala wagi sa Berlin Open matapos talunin si WTA No. 2 Elena Rybakina.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian tayo today ng Friday, June 19, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na sa bayan na ating pong XFM News Nationwide. Live sa XFM Palawan sa 104.7. XFM Cebu sa 88.3 at iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng ating balitaan, katropa, nahin po natin ang report si PBBM. Ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. inilatag yung tatlong prioridad sa ASEAN-Russia relations. Katropa natin sa balita, Deddy Guzman, XFM, Mega Manila.
3: Inilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga prioridad para sa hinaharap ng ugnayan ng ASEAN at ng Russia. Ginawa ito ni Pangulong Marcos sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, kasabay ng ika-35 anibersaryo ng Dialogue Partnership ng dalawang panig. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat ituon ang kooperasyon sa peace, security and stability, mas malakas na economic partnership at people-to-people ties. Ininungkahi din ni Pangulong Marcos ang mas malawak na kooperasyon sa maritime security, counter-terrorism, cyberspace, trade, investment, food security at energy security. Bilang ASEAN Chair, tinatag ni Pangulong Marcos ang commitment ng Pilipinas na magkaroon ng konkretong resulta ang mga napagkasunduan sa summit. At ako mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ay inyong katropa, Deddy Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News. News Nationwide.
2: Sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpapatuloy ang Pilipinas sa paghahanap ng non-traditional o bagong mapagkukunan ng produktong petrolyo kahit ang hidwaan ng Estados Unidos at Iran. Sa panayam ng Kazan, Russia, sinabi ng Pangulo na layunin nitong tiyakin ang seguridad sa supply ng langis sa bansa sa gitna ng patuloy na pandaigdigang krisis sa enerhiya. Ayon kay Pangulong Marcos, tinalakay ang usapin sa mga bilateral meeting at ASEAN-Russia Summit at bukas ang Russia na dagdagan ang supply ng langis sa Pilipinas. Nilinaw niya na wala pang pinaan na kasunduan at patuloy pa ang pag-aaral ng gobyerno sa mga posibleng pinagmumulan ng petrolyo.
1: XFM News Nationwide.
0: Inaasahan naman po ng Department of Energy na posibleng bumaba ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo kasunod ng ulat ng kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa DOE, dahil sa pagbuti ng sitwasyon sa pandaigdigang supply ng langis, hindi na inaasahang tataas pa ang presyo at posibleng bumaba pa ito. Sinabi po ng ahensya na maaari pang bumalik sa mas mababang antas ang presyo ng langis kung magpapatuloy din ang pagbaba sa pandaigdigang merkado at tuluyang mag-stabilize ang supply. Sa kasalukuyan, mga katropa, na tiling mataas pa rin po ang presyo ng gasolina at diesel sa bansa, pero patuloy naman ang monitoring ng Department of Energy para sa posibleng rollback sa masusunod na araw.
1: XFM News Nationwide.
2: Maasa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na babalik na sa normal ang operasyon ng Senado matapos maayos ang gusot sa liderato at maihalal si Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Sa panayam sa Kazan, Russia, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang pagkakaroon ng maayos na takbo ng Senado para hindi maantala ang trabaho ng gobyerno. Binigyan din ni Marcos na ikinatuwa niya ang naging maayos na special session ng mga senador nitong Hunyo 17 matapos ang ilang araw na pagkaantala sa sesyon. Samantala, sinabi rin ni Marcos na susuportahan niya kung sino man ang mapipiling mamumuno sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte basta dumaan ito sa tama at legal na proseso. Nilinaw din ng Pangulo na ang mga batiko sa posibleng pag-upo ni Senador Chins Escudero bilang presiding officer ng impeachment court ay mga opinyon lamang at hindi nakakaapekto sa proseso ng impeachment trial.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, si Senator Ping Lacson may buwelta kay dating Senate President Alan Peter Cayetano dahil sa muna'y zero output sa panunungkulan nito sa Senado. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM, Mega Manila.
2: May buwelta si Senador Ping Lacson kay dating Senate President Alan Peter Cayetano matapos nitong depensahan ang umano'y kawalan ng output ng Senado sa loob ng 28 araw na krisis sa liderato ng kapulungan. Ayon kay Lacson, hindi ang arawang gastusin ng Senado ang issue, kundi ang kakulangan umano ng naging produktibong trabaho at mga naipasang panukalang batas sa panahong ito. Igirit ng senador na nasayang ang pera ng taong bayan dahil patuloy ang paggastos ng Senado kahit halos walang naging output sa plenaryo sa loob ng ilang linggo. Binanggit din niya ang ilang kontrobersyang naganap nung panunungkulan ni Cayetano bilang Senate President na anya'y nakaapekto sa operasyon ng Senado. Batay sa pagtataya ng kasalukuyang Senate President na si Win Gatchalian, umabot sa humigit kumulang 25 milyong piso kada araw ang gastusin ng Senado. Dahilan upang umabot sa tinatiyang 700 million pesos ang halaga ng 28 araw na umano'y walang naging makabuluhang aksyon at produktibong gawain. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Handa si Vice President Sara Duterte na humarap sa impeachment trial ng Senate Impeachment Court kung kinakailangan. Ayon sa kanyang defense team, bukas ang Vice Presidente sa pagharap sa paglilitis, pero hindi pa matukoy kung kailan ito magaganap. Hinatasan ng impeachment court ang kampo ng House Prosecutors at Depensa ni Duterte na magsumite ng kanilang mga dokumento sa June 22 ngayong taon. Ang mga isusumiting komento ay may kaugnayan sa proseso ng paglalatag ng kasunduan sa mga ebidensya at isyu ng kaso.
1: XFM News Nationwide.
0: lumabas, mga katropa, sa pinakauling survey ng Okta Research na 8 sa bawat 10 Pilipino ang wala pang matibay na pananaw kung magiging patas ang pagdinig ng Senado sa impeachment case laban po kay Vice President Sara Duterte. Batay sa survey na isinagawa noong Abril ay 81% ng mga respondent ang nagsabing hindi daw sila sigurado o nagdududa na na pagbabatayan lamang ng mga senador ang ebidensya at batas sa pagdidesisyon sa kaso. 19% lamang po ang naniniwalang magiging patas ang proseso, habang halos kalahati ng mga respondents ang nagsabing wala pa silang sapat na batayan para humusga. Ayon sa Okta, nagpapakita ito na marami pa ring Pilipino ang naghihintay kung paano hahawakan ng Senado ang impeachment trial bago bumoto kung ma-acquit o kay mag-convict ang Vice Presidente sa kanyang kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Muling bumuelta si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte kay Interior Secretary John Vicrimulla matapos siyang sabihing hi kaugnay ng kanyang pahayag tungkol sa ICC arrest order. Ngayon ni Duterte, mas dapat tingnan ni Rimulla ang sarili at mga kasama nito sa Malacanang sa halip na magbitaw ng akusasyon. Hinamon ng kongresista si Rimulla na sumailalim sa hair follicle drug test kasama ang mga opisyal na tinutukoy nito upang matapos ang usapin. Binigyan din ni Duterte na maaaring hindi droga kundi kapangyarihan at korupsyon ang tunay na tinutukoy niya sa kanyang banat sa kalihim. Nagugat ang isyu sa pahayag ni Rimulla na maaaring hi si Duterte nang banggitin ito ang umano'y ICC arrest order laban kay Senador Bongo.
1: XFM News Nationwide.
0: Pumarap ngayon pong araw na ito, Biyernes, si dating Ateneo men's basketball coach Tab Baldwin sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG dyan sa Camp Crame. Kaugnay ito ng fact-finding investigation sa pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes na si Rene Baterbonia at Divine Adili na nalunod umano sa team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Dumating si Baldwin, mga katropa, matapos po siyang muling padalhan ng subpoena kasunod ng hindi niya pagdalo sa naunang schedule kung saan una nang tumayo ang kanyang mga abogado. Iwalay pa siyang pinatawag ng National Bureau of Investigation pero hindi rin siya nakadalo at inaasahang ipatatawag muli sa susunod na schedule. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang mga pangyayari sa insidente habang nauna nang nagpahayag ng pahikaramay si Baldwin at kalaunan ay nag-leave at nag-resign bilang head coach ng Ateneo.
1: XFM News Nationwide.
2: Community walkout, ikakasa ng mga Atenista para sa hustisya kina Rene Baterbonia at Divine Adili. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live Report.
4: Magsasagawa ng community walkout ngayong Biyernes, June 19, ang mga estudyante ng Ateneo de Manila University bilang pagunita at panawagan ng hustisya para kina varsity players Rene Baterbonia at Ibay Nadile na nasawi sa insidente sa Aurora. Ang pagkilos ay pangungunahan ng sagudian ng mga mag-aaral ng mga paaralan Loyola ng Ateneo de Manila at ng Ateneo Seniors Alliance. Ayon sa mga organizer, magsisimula ang walkout alauna.

0: Sinabi ng Senior Alliance na bagamat panahon ng pagtatapos at pagdiriwang sa universidad, hindi dapat malimutan ang sinapitin na Rene at Divine. Binigyan diin din nila na patuloy ang panawagan ng komunidad para sa hustisya at pananagutan sa mga dapat managot sa insidente. Para sa Nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila.
1: XFM News Nationwide.
2: Itinakda naman katropa ng Sandigan Bayan 3rd Division sa June 26 ang arraignment hearing ng kasong graft laban po kay dating Energy Secretary Alfonso Cusi at iba pang opisyal ng DOE. Kaugnay ito naman ay irregular na pagbibenta ng share sa Malampaya Gas Project mula Chevron Corporation papunta sa Udena Corporation. Naantala ang arraignment matapos maghain ng motion ang kampo ng mga akusado na humihiling na mas malinaw na detalye ng reklamo, partikular na sa sinasabing pinsala sa gobyerno. Hinimok naman ang korte magkabilang panig na tapusin na ang mga motion para hindi na maantala pa ang pagdinig sa kaso.
3: Pinasuhan ng Bureau of Customs sa Department of Justice ang 5 cargo at trading companies na sangkotumano sa mga naantalang balikbayan boxes ng mga OFW. Ang mga kumpanyang kinasuhan ay ang Ictus Trading Corporation, Marcelo D. Lilo Cargo Forwarders, Mi Amore International Consumer Goods Trading, MT de Guzman Non-Specialized Wholesale Trading at Cargo Flex Haulers Corporation. Ayon sa BOC, paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act ang isinampang reklamo laban sa mga ito. Ito na ang ikalawang batch ng kaso laban sa mga freight forwarder na may kinalaman sa mga naiwang balikbayan boxes kasunod ng naunang reklamo laban sa Makati Express Cargo Incorporated.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XLM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: 15 minuto na makalipas po alas 12 sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po kami na pwede yung mapahinggan sa iba pang XFM stations nationwide. XFM Tagum sa 107.1, XFM Sagay 87.5, XFM Canlaon sa bagong frequency 101.7, at 89.1 Solid FM Davao.
1: Balitang, balitang regional.
2: Unahin po natin ang balita dyan sa Bacolod. Merong 19 anyos. Ito'y top 9 most wanted. Arestado dahil sa kaso ng pangmumulestya at 25 counts ng panghahalay pa sa San Jose Negros Oriental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
4: Isang 19-anyos na lalaki nagkabilang sa top 9 most wanted persons dahil sa kasong pangmomolestya at 25 counts ng panghahalay sa barangay Tapo Norte, bayan ng San Jose Negros Oriental noong Hunyo 16. Kinilala ang suspect sa alias na Chris at residente ng barangay Chapo sa nasabing bayan. Batay sa impormasyong inilabas ng Police Regional Office Negros Island Region o PRONIR, isinelbi ng San Jose Municipal Police Station ang warrant of arrest laban sa suspek kaugnay ng nabanggit na kaso. Sa kasalukuyan naman, nasa kustudiya na ng pulisyang suspek para sa kaukulang investigasyon at iba pang legal na proseso. Nagpahayag naman ng PRONIR na patuloy ang kanilang operasyon laban sa mga lumalabag sa batas upang mapanagot ang mga sangkot sa krimen at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
3: Opisyal at kawanin ng PCG District Palawan arestado sa entrapment operation ng PNP sa Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
1: Live report.
5: Arestado ang isang opisyal at isa pang kawani ng Philippine Coast Guard District Palawan sa isinagawang entrapment operation ng PNP PS-1 sa Puerto Princesa City kahapon. Ayon kay Police Major Noel Manalo, Station Commander ng PS-1, lumapit sa kanya ang biktima na isa ring pulis para humingi ng tulong. Paliwanag ng biktima, hinihingi ang diumano siya ng 80,000 pesos ng opisyal ng Coast Guard kapalit ng hindi pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Dahil ito sa hindi pag-blatter, uhuli ng nai-blatter ng pulis tungkol sa pagkakawala ng baril ng Philippine Coast Guard. Sa entrapment operation, dalawang taga-Coast Guard ang inabutan. Pero sa side ng opisyal ng PCG, may pag-uusap sila ng pulis. Pero sa abogado nila aayusin. At sa aktual na sitwasyon, wala raw siyang tinanggap na pera. Agad dinala sa PNP ang dalawang naaresto at primoseso ang pagsasampa ng kaso na robbery extortion. Pero may ulat na lumalabas na mag-uusap ang dalawa o magkabila ang panig. Bagamat wala pang opisyal na pahayag ang PNP at PCG ukol dito. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Samantala, 89 na mga ROTC cadets hinihinalang na food poison dahil sa kinain na pork adobo. At tropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
6: Sinugod sa iba't ibang ospital sa Iloilo ang 89 na ROTC cadets matapos nakaranas ng pananakit ng tiyan, pagkahilo at pagsusuka. Nangyaring insidente noong Hunyo 17 ng gabi pagkatapos maghapunan ang mga kadete sa Camp Adriano D. Hernandez sa Dingle, Iloilo. Sa panayam ng XFM Iloilo kay Colonel Edralin Poblete, commander ng 6th Regional Community Defense Group, nang hinihinala nilang sanhi ng food poisoning ay dahil sa hinihain na pork adobo na ulam ng mga kadete.
7: Bale, meron po kaming hinire na 10 tao na taga luto nila. Binabayaran po natin ito. Tapos under supervision of course ng mga organic personnel natin.
8: So bagong luto naman yung ulam, no, na Colonel Poblete?
7: Opo, na bagong luto naman po yun. So kaya nga yung suspecha namin kung yun man yung ulam, maaaring po dun sa during sa preparation, baka na-contaminate po yung pagkain. Baka yun yung po naging cause. So yun ba yung suspect mo namin?
6: Karamihan umano sa mga sumakit ang tiyan ay ang mga unang kumain sa first batch, kung kahit noong nalaman ito ng mga opisyal, agad na ipinahinto ang pagbigay ng pagkain sa second batch.
7: Isang batch po yan, sir, kasi yung may nagreklamo yun sa first batch kasi hindi namin kayang i-accommodate yung 900 dun sa facilities namin. So ginagawa po namin is by batches po. Inahati-hati namin yung 900. So ikalawang batches po siya. Among dun sa first batch, ito po yung tinamaan ng mga bata. Sa second batch po, nung may nagkuhan po, may naramdaman na po yung bata na sinabi niya masakit yung dyan niya. So pinahinto na po namin yung distribution ng second batch at nagluto na lang kami ng panibagong, nagpaluto kami ng panibagong ulam nila.
6: Tinatayang nasa 900 ng mga kadete mula sa iba't ibang universidad sa Western Visayas at Negros Island Region ang nakibahagi sa naturang summer camp. Samantala, humingi naman ng dispensa sa mga magulang ng mga kadete si Colonel Poblete at nangakong hindi na mauulit pa ang ganoong pangyayari.
7: Yun nga po ang sinasabi ko kanina, humingi ako ng dispensa sa parents ng mga bata dahil sa nangyari nito. Alam naman natin na malang hindi kagustuhan nito, isolated case nga po ito. Pero ang ibibigay ko po na assurance sa kanila, hindi na po mauulit ito at aalagaan po namin yung mga anak nila.
8: Wala namang may nagpunta dyan na i-pull out yung anak niya, Colonel?
7: So far, meron pa nga pumunta na mga parents kagabi pero ganun pa rin naman na hindi nila pinupull out yung anak nila at willing pa rin sila na mag-undergo, magpatuloy yung mga anak nila sa training.
6: Inaalam na sa ngayon ng Rural Health Unit ng Dingle, Iloilo ang posibleng rason sa nangyari. Sa ngayon ay nasa mabuti ng kalagayan ng lahat ng mga isinugod sa ospital na mga kadete. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Johnson Crisostomo, XFM News.
2: Alitan sa pangingisda, nauwi sa madugong insidente sa Bogo City, Cebu. Katropa natin sa balita, Aumi Mata ng XFM Cebu.
1: Live report.
9: isang 36 anyos na mangingisda ang patuloy na inoobserbahan sa ospital matapos umano ang pagsasaksaki ng kanyang kasamahan sa Purok Gardenia, Barangay Gairan, lungsod ng Bugo, Northern Cebu. Kinilala ang biktima na si Sunny Boy Nguho Manatad, residente ng Purok Lili, Bumbil, Barangay Gairan, Bugo City. Samantalang ang suspek ay kinilalang si Jameson Haron, 45 anyos, kapwa mangingisda at nakatira sa Purok Gardenia, Barangay Gairan. Batay sa investigasyon ng Bugo City Police Station, napag-alaman na dumating umano ang suspek sa bahay ng kanyang kapatid sa nasabing lugar. Makalipas ang ilang sandali, dumating din ang biktima at inimbitahan umano ang suspek na sila ay mangingisda. Ayon sa ulat, habang pauwi ng biktima, bigla umano siyang hinarap at pinagsasaksak ng suspek gamit ang patalim na tumama sa kanyang dibdib at braso. Agad na isinugod ang biktima sa Cebu Provincial Hospital sa Bugo City upang mabigyan ng agarang lunas dahil sa mga tinamong sugat. Samantalang mabilis naman nadakip ng mga pulis ng Bugo City Police ang suspek matapos ang insidente. Patuloy pang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang tunay na motibo ng pananaksak. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunthorn na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: At mga katropa, ugali din po makinig sa XFM Stations Nationwide. XFM Jal Santos 95.9, XFM Mati 99.1, at XFM Tagum sa 107.1.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
2: Katropang Brian, nabuo na yung tropical depression na binabantayan bilang low pressure area sa labas po ng PAR, at ang tawagin ito, may pangalan na si Francisco. At tagalay niya, lakas na hangin, naabot sa 55 kilometers per hour.
3: Katropang Buddy, posible rin itong lumakas pa bilang tropical storm ngayong Biyernes at maging ganap na bagyo pagsapit ng Linggo.
2: Para naman po sa lagay ng panahon, ngayong araw din, katropa, Easter.

0: Nagawa na malawakang drone attack ang Ukraine sa ilang target place sa Russia, kabilang ang mga lugar malapit sa Moscow. Ayon sa ulat, mahigit sa 200 drone ang tumama sa iba't ibang lokasyon kung saan 17 ang nasugatan. Sinabi naman ng Russian Defense Ministry na naharang nila ang halos nasa 1,000 na Ukrainian drones at 4 na cruise missiles. Naapektuhan din po ang 1 oil depot sa may Rostov region na ikinasuwi ng 1 tao. Ang nasabing pag-atake ay tinuturing na isa sa pinakamalalang pag-atake mula na magsimula ang kanilang gyera.
1: Showbiz News.
2: Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Magsanton Vitamin C kalusugan sa 1 kapsula. Kinumpirma ng Live Nation Philippines na ubos agad ang tiket para sa Army Membership Presale ng BTS World Tour Arirang sa Bulacan. Ayon sa mga organizer, naubos ang tiket bandang alas 10:15 kaninang umaga. Sa kabila nito, may pagkakataon pa ang mga fans dahil magbubukas naman ang general ticket sale bukas, alas 9 naman ito ng umaga. Matatandaan na inanunsyo ng K-pop group na nagdagdag sila ng isa pang concert day sa Pilipinas matapos ang naging malaking demand nito sa kanilang mga fans. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: XFM News, Balitang Sports.
0: Ang balitang sports, katropa, hatid sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, Premium D3. Muli po na nagpakita ng world-class play si Pinay Tennis Star Sensation Alex Ayala. Matapos siyang talunin ang world number 2 na si Elena Rybakina sa Berlin Open sa score ng 7-5, 6-4. Nanguna si Rybakina sa unang bahagi ng first set pero nakabawi si Ayala matapos po ang sunod-sunod na tira para maagaw ang set. Sa second set naman, muling lumamang ang Pilipina at natiling matatag sa gitna ng dikit na laban para patuloy-tuluyan. Natapusin na ang laban sa loob po ng mahigit 1 hour and 30 minutes. Dahil sa panalo mga katropa ay muli pong umusad si Ayala sa quarterfinals at harap siya kay Elena Svitolina. Ito na ang ikalawang beses na nakatalo sa Ayala ng world number 2 na kalibre ng mga laro sa kanyang career.
1: XFM News Nationwide.
0: Bago tayo magpaalam, binabati lang po natin sa XFM Philippines. Happy birthday, Mr. Rico Lapos, ang ating kasama sa XFM Philippines. At live mula po sa XFM Manila News Center, sumayon nyo na XFM News Nationwide ngayong Friday, June 19, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News.

0: FM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ubare. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
3: Marlene, Achia, nagpuyok. Aking bingan piling nagpuyok. Nagwakog, babingog. Bingog ako. Santon Plus lang. Marte akong bumimping. Maayo kayo siya.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Senator Garcia, taga-Puro, Bayamon, Matina-Atlaya. 75, pero baskog pa. Ay, kay, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban na po na kaning Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulay.
6: Mura po ni bata akong lihok ba?
5: Sa una?
6: Siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta.
5: Kasi gina kong lahi ng panahon.
6: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix.
5: Okay kaya akong pumati. Yun.
6: Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini kay nasulayan na yun ako.
4: Nagkape ka na. May santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Halang mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagpalagi? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: May buntag? Mo-apply yung takong pagka-barbero?
8: Dali nga barbero mong ipagita. Parlor man eh.
7: Mo ba? Parlor din eh? Kanasama ko magsugod.
8: Ayaw!
9: Exciting!
10: Hindi ka nagtatampanyan. Gamitin mo lang ang Santon Plus kung siguradong tanggal lahat ng iyong nararamdaman. Mabisa-mabisa gamit ko ito. Nakakagaling pantanggal.

0: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Damang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Marami. Isang mapagpalang araw ng Friday sa inyong lahat, mga gilip po namin mga kaibigan. At sa lahat ng ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao sa ating programa, The Secret of Health. Handog po sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng Santon Plus Gold. Kumusta na po kayo mga katropa? Saan naman pong panig ng Pilipinas kayo na kikinig at nanonood sa ating Facebook Live? Welcome na welcome po kayo dito sa ating pong talakayan ngayong pong araw hong ito. Ako po ang inyong bantay kalusugan, siyempre Doc Algie Bakla. Sa pangalan ng ating CEO, Doc Remiloy Tuoy, at si partner, Doc Misael Hines. At syempre, tayo napapakinggan sa lahat po ng XFM station at Solid FM station sa buong Pilipinas. At ganun din tayo po ay live sa Yes to Health page at 99.5 XFM Mega Manila Facebook page. Kaya kung kayo po ay nakikinig ngayon, welcome! Sana marami ho tayong mapag-usapan na kapakipakinabang na bagay sa ating pong talakayan sa araw pong ito. At kung kayo po'y nakatutok sa ating live streaming, nako, swerte ho nyo. Dahil may handog na regalo ang Yes to Health po sa inyo, katropa. Nako, may parigalo agad ang Yes to Health. Dahil meron po tayong healthy katropa giveaway sa mga katropa ho natin na nakasubaybay sa radio at lalong-lalo na sa Facebook. E makibahagi po kayo at tandaan ang kailangan gawin para po kayo ay pwedeng marigaluhan at mapili sa araw hong ito. Siyempre, i-share lang ho ang ating Facebook live streaming at ang lagyan ho ng hashtag The Secret of Health ang inyong pag-share at pakicomment po ang inyong mga good experiences sa mga produkto po ng Yes to Health. At mamaya i-announce po natin ang best comments na mariregaluhan po ng Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. At para matikman nyo naman itong award-winning coffee po ng Yes to Health. Ano? Hindi lang masarap na nakapagpapabata, nakapagpapaganda pa ng atin pong balat at ganun din ng ating mga kasukasuan. So, kaya sundin po ang ating kailangan gawin para marigaluhan po tayo ha, mamaya. At samahan po kami sa ating talakayan ha, dito po sa ating palatuntunan. Kung nais po ninyo magpadala ng inyong mensahe, i-text lang po ang inyong mga tanong o anumang concern sa ating pong hotline number 0969-609-6545 and 0969-609-6545. Kung hindi po masela ng inyong tanong, pakilagay po ang inyong pangalan at lugar kung saan po kayo nakikinig. At syempre, sa mga nagtatanong din pala kung saan mabibili mga produkto po ng Yes to Health, pwede po itong mabili sa mga leading drugstores at mga partners po natin, ha, mga katropa. Gaya po ng Mercury Drug, ng Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, ganoon din sa St. Joseph Drug Store, South Star Drug, All Day RX at All Green Pharmacy sa mga Vista Mall at sa mga local pharmacy sa inyo pong mga lugar. Ipagtanong lamang po ang tatak ay Yes to Health. Para po ang mabibili nyo talaga ay yung authentic po na produkto po natin at hindi po yung mga counterfeit ha, na pwedeng mabili ho ninyo. Pwede rin po kayong umorder sa ating Shopee online shopping store. I-search lang ho ang ating official company store, Yes to Health 2011. O Yes to Health 2011. Pwede rin makabili sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Meron tayong mga special price sa mga bibisita po sa ating clinic. Lalo na po kung ikaw ay senior citizen, basta pakidala lang po ng inyong identity na kayo po ay isang senior citizen. O kaya naman, kung kayo po ay kukonsulta sa Yes to Health Wellness Clinic sa ating mga consultant, kung matagal na ho kayo nagtitiis ng inyong mga karamdaman at nais po ng wellness program, pwede ho kayong magsadya at magpakonsulta at doon na rin kayo bibili ng ating pong mga produkto. Meron po kaming special discount para po sa inyo. Of course, meron tayong mga natural healing modality na pwede po ninyong ma-avail sa Yes to Health. O gaya po na ating cleansing and detoxification program, yung ating nutritional therapy, meron din tayong naturopathic therapy at iba pang mga modalities gaya po ng biozapper, acupuncture, bugok buyang, Korean therapy at yung tinatawag ho nating terahertz therapy. Yan ho yung mga pwede nyo punta. Meron pa tayong mga eye detox at iba pa. Kaya ako nais po ninyong ika nga eh, magkaroon po tayo ng ano, ng magandang pag dito magandang konsultasyon na ipasyalan po ang ating mga Yes to Health Wellness Clinic. Located po tayo sa iba't ibang bahagi po na ating bansa at syempre nakahanda ang ating mga konsultan doon mula po Sunday hanggang Friday. Bukas po ang atin pong Yes to Health Wellness Clinic. Ayan. At kung nais po ninyong pasyalan ang ating mga Yes to Health Wellness Clinic, ito po ang inyong pupuntahan sa mga iba't ibang location po natin sa iba't ibang panig ng ating bansa.
1: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Guido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpole Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
0: Uy! Andiyan pala kayo, mga ka-Yes to Health. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hilig sa'yo. Aww. Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love. Laging hinahabol. Lagi ka nagpapalpitate. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palitan na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusog sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusog ng ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga bitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balansin ng ating hormone. Subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: Kaya mga ka-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalusog. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.

0: Okay, balik po tayo mga katropa sa ating pong palatuntunan, The Secret of Health. At sana ho ay nasa maayos po tayong kalagayan. Ano man ang ating pinagkakaabalahan? Ano nga ba ang inyong ginagawa dyan, ha, sa inyong tahanan? Okay, tuloy-tuloy po tayo. At ngayong araw ho na to, ayan, wala tayong partner ngayon. Kaya pasensya na kayo, ano? Solo fly tayo ngayon. Ayan, so sa lahat po na ating mga katropa na nagnanais pong magtanong sa ating pong palatuntunan, ito po yung ating hotline 0969-609-6545. Hoy, batiin natin ang lahat ng ating mga Facebook Live viewer. Ayan, si Aisha Bautista ay nanonood sa atin, si JSF. Eh, nanonood din po sila, no? Sana po ay okay lang kayo. Siguro nananghalian yung iba sa ating po mga taga-subaybay, no? Oras talaga ng tanghalian. Sa lahat na nakikinig sa Metro and Mega Manila 99.5 XFM, happy listening ho sa inyong lahat, mga katropa. Maganda yung pag-uusapan natin ngayon pong hapon po na ito, no? Kasi ito sa pinaka-importanting paksa na dapat nating maintindihan. Sugan ay matututo. Ano nga ba yan? Ha? Madalas pinag-uusapan ang tungkol sa itong tinatawag na antioxidant. Alam niyo po ba yung antioxidant? Ayan. Ang antioxidant ay madalas na pinag-uusapan kung kumbaga napapag-usapan yung longevity, yung premature aging at yung paano makakaiwas sa mga karamdaman. Ano nga ba itong antioxidant, katropa? At bakit ito importante na maging sapat sa ating pong katawan? Ayan, sagutin po natin yan. Tataka ka ba na minsan may mga tao na pareho lang naman kayo ng edad, pero parang mas bata siyang tingnan sa'yo at parang mas kokonti yung problema niya kumpara sa'yo. O pagdating sa kalusugan, ikaw ang dami mo nang masasakit, tapos kulubot ka na, siya ang kinis pa, tapos okay lang, nakakapag-gym pa. Ang sagot po dyan, depende kung paano natin nilalabanan individually yung tinatawag na oxidative stress. Ano nga ba yung oxidative stress? Ayan, pag-uusapan po natin yan tungkol sa oxidative stress. Pag-uusapan din natin ang tungkol sa unstable molecule in the body called free radicals. Ayan, narinig nyo na pa yung free radicals. Ano? Anyway, ang antioxidant, sa pangalan pa lang, anti, yan, kumbaga. Ang ibig sabihin ng anti is against or contra. And oxidant is referring to oxidation. Ibig sabihin oxidation, pagkasira, pagkabulok. Parang bakal. Pag tinamaan ng oxidation, nagkakaroon ng kalawang, di ba? Yan yung oxidation process ng bakal. Kinakalawang hanggang sa maubos. Sa prutas naman, kapag halimbawa yung mansanas, hiniwa mo, eh nagkakaroon ng oxidation process, ha, na nagiging kulay brown hanggang sa nasisira at nabubulok. Yun ho yung tinatawag na oxidation process. Okay? So, ang antioxidant ay mga compound na nagpe-prevent ng oxidative damage, oxidation ng ating katawan, ano? Ating mga cells. And commonly, ang mga sources na makikita natin sa antioxidant, unang-una yung mga prutas, yung mga gulay. Ano pa ba mga sources? Yung mga herbs na mayroong mga phytochemicals na known to be antioxidant. Yung mga spices, katulad ng turmeric, katulad ng alamay sili, kahit maanghang yan, ang taas ng antioxidant level niyan. Yung mga pagkain na nagbibigay ng mga high-value nutrients, katulad po ng mga nuts and seeds, gaya ng mga lumot, yung algae, kumbaga, parang pangalan ko pero iba yung spelling. Ano. Yung mga algae o mga lumot ay may tagline na matataas na antioxidant. Ayan. Ganun din yung mga certain vitamins and minerals na ito ay napag-aralan na kapag araw-araw nating kinokonsume, ay magbibigay sa atin ng load ng antioxidant. So, katulad doon ng mga vitamins, vitamin C, ayan, vitamin E, beta-carotene, yung mga selenium, sounds familiar sa atin, no? Yung zinc, yung polyphenols, yung mga flavonoids at anthocyanins. Yan yung mga regular natin maririnig, ano? Especially sa palatuntunan ito, tinatakil natin yan. Ito yung mga proven na mga antioxidant na nutrients and phytochemical. Ayan. Ngayon, literal na palangga ang panlaban sa mga oxidant. Itong antioxidant. Ayan. Ang tawag doon ay free radical scavenger. Ngayon, ang tanong naman, ano yung free radicals? Diba kapag may antioxidant na pinag-uusapan, lagi ding nababanggit ang free radicals. Ano ba yung free radicals? Okay, to explain it simply, ang free radicals, sila yung mga unstable molecules na kulang sila ng electrons. Kumbaga, meron silang component na merong unpaired electrons. Ayan. Yung mga electrons na yan, ang nagiging dahilan kung bakit stable ang cell. Okay, natin. It powered our cells, yung mga electrons. Pero, yung mga free radical, dahil wala silang paired electron, sila ho umaatake sa ating cells and aggressively nagnanakaw sila ng electrons mula sa isang healthy cells. At ang proseso na yon ang nakakapagbigay ng daan kung bakit ang cells natin ay nadadamage. Yung ating cell membranes na napaka-importanting protection sa palibot ng ating cells, yung ating DNA, yung protein na ating cell, tinatamaan yan pag inatake ng free radicals dahil ninanakaw ng free radicals yung mga electrons na isang healthy cells and yung powerhouse of the cell na tinatawag na mitochondria. O isipin mo na lang na yung mga free radicals ay mga magnanakaw ng electrons doon sa ating pong mga healthy cells o healthy tissues. Yan. Di ba? Ang tanong, paano naman nabubuo ang mga free radicals sa ating pong sistema ng pangangatawan? Saan ba galing yan? Kung ang katawan natin ay nagkakaroon nito, ang tanong, saan to galing? Unang-una, ito po sa internal sources. Kahit na hindi tayo kumain siguro ng mga nagbibigay ng free radicals, may internal process ang katawan natin, ano? Even yung normal metabolism natin can produce free radicals. Yung ating mga inflammatory condition, yung even exercise, pag nag-exercise ka, siyempre may mga waste product. Doon pwede ma-produce yung mga free radical. And also our immune system response. Kapag ang immune system natin ay umatake, ha? Umatake sa ating pong mga kalaban ng katawan ay pwede siya makabuo ng mga free radicals. Yan. Yan yung pinanggagalingan nito mga kaibigan, mga katropa. Mga external sources, naku, pagkarami-rami. Isa-isay natin to. Una-una sa lahat, ha? Isa sa pangunahing source sa bansang Pilipinas, yung paninigarilyo. Kasi ang cigarette smoke ay meron more than...
1: XFM. XFM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time. Ano na yung punto na sa kahaponan katropang oras. Hatid sa inyo sa produkto sa Yes to Health na guna din atong Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C katropa. Make sure you protect yourself against viruses and diseases. Labi na karoon ka ng karong panahon, no nga, init kagayin na, karoon sa gawas, nangikalit na pugdag o man. Make sure gini nga, mubundak kining ulan. And yes, usually mabantayan na to pag mubundak ang ulan, higikanta na initan na dool kita sa tawag itong subaw katropa, ha? Kaya palamdaan pa kung sige paliguna inyo ang panglawas Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide, labi na sa itong physical store nga nadiri ubos sa itong istasyon sa Z Plus building, open daily except Saturday, and of course nagapahiga yung tag free consultation and general check up mga katropa. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Produkto sa Yes to Health, katropa X-rated na.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka, basig ma-rape ka.
4: Basta naman. Even though it's
2: been so long. Bahin sa gugma.
5: Ako, gilingaw na kay kunin.
6: Promise?
5: Promise.
6: Ako po, gilingaw na nimo. You like
2: sakit.
7: Diba, give up naman ka, di ba? Masakti na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pakatawa.
8: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dakot sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
9: Ayaw! Ayaw na.
2: Sabon. X-Rated.
10: Morris!
11: Onya karon, pahilag-hilag na.
2: X-Rated sa

0: 11 or no, it's not 11. It's 1 already, mga katropa. Yes, hapon naman di. Uy! Hello po sa inyo, namang hapon. Magandang hapon, mga katropa. X-rated na. Yes, it's me. DJ RC, Luzon, Visayas, Mindanao. Detecti masyado. Ayan, diba? Ang galing. Ngit-ngit na po ng gawas. Ay, kaulan nun. Ano ay magbasa, gidron. Ramdam na ramdam ko yung pagbabasa ng payoy. At sana naman lahat mabasa ngayon. Ay, hindi pwede yun. Oo, hindi naman. Oo. Avoid getting wet. The road is slippery. Ana naman siya giword. May pagpaminaw sa ito mga katropa diha sa Dapid sa Davao. Kumusta man ang weather din naka diri sa Cebu na daguman? Saan yung ilok? Ay! Char lang, oy. Wag ako agid ni ay. Tanawang tabi. Naglain ang batasan. I mean, naglain ang panahon. Kay kinsaning batasan. Ay! Kulbaan ta gamay. Kulbaan ko gamay kay basta mga inani gani. Lain ra baning Cebu ay. Kabantay mo aning Cebu. Adik man sa ingon ako no kay la madunggan bitas sa taga Davao, taga unsa man ni taga Bukidnon. Ari man namang aware mo daan nga pagwani mo aning Cebu gyud labi nag ulan-ulan. Mamugna gyud ang mga lulubog lilitaw na mga isla. Ana lang niya siya. Actually normal event lang gina siya dinhi. It's a normal scenario of a daily life of a Cebuano. Kanang mangluto mga isla. Pero depende na siya sa mga kuan atake ng isla na po'y swimming pool. Ana man lang muna ang kamod ni mga Cebuano nga naakaroon din sa Cebu. Amping-amping tiyadaan pagdala mo raincoat. Pero kumparas na ako mga aryat kaayo, masira ang aesthetic. Bahala mabasa. Basta di lang magdag raincoat, gaba. O gaba, kaya naman. Mureklamo na magnabasa. Kabantay mo, Ana, magreklamong nabasa niya, wala nagda-green coat, sa man ni mo, sad, kaya nga nung di magda-green coat, kaya ipalabi mang ginang ka-RT. Oo, mga nakamudiha, ayaw mo pag-apil-apil, o pagsunsuon ako, kaya katurabang last nga wala ko, nakadaog payong o green coat, nakatilagi ko unsay basa-basa. Diba? Dali, o ganahan nga kamusad, magkatilaw ni anang basa-basa, yun, labi nagbasa nga magkadaog sakit, ang subaw, gitgatropa, ang pingilikayigin na siya katropa, hanilig na masya maayo, o ganang magkadaot ka na sa inyong panglawas, o ayaw gituguti. Kaya kung gitugutan na ninyo, muna yun nga, watay laing basulon, dili silingan ha, dili po din yung katrabaho, hindi inyong kaugalingan. Kaya na bang sakit sa tao, no? Kaya na ganing na imang hitabos itong kinabuhi, usay basulon na to ang tanan, nga nasa palibot, kaya gusto na to natin basulon, kaya na ba ito human nature. Personally, na-experience na ko na nga, nagit yung mga batasan nga, to make ourselves better and malipayon, we'll just wanted to make sure nga kaya na ganing ibasol ang tanan sa uban, ayaw intawon, ano? Uy, no, that's bad. Kana si Reniel Medalia dia unya na papasan kay nag-adlib pa ko diri dai. Kiri si Reniel mo. Kana karon dia sa ubos. Kabalong busy pa ka ayot ta. Pagtaw na dai pagaanta ka dai. Mo na siya. Oo. Magulat ka rin yan. Magulat ka. Dili sa kanunang panahon, mulugar ni mo, ha? Gusto kag naugunta ka din, ha? Alam ko na ba yung tinawas na katropa? Uy, papayagpalandong, pagpasilong, kung unsa naman din nakaaginabon. Ang guban, basi na nasa kanang bugnaw na panahon ron. Kaya ba din, isugod na ang pagpangluwa sa langit. Kaya yung pangpantuthong, anong taligsik. Delikado ka naging ana niya, init yung panahon niya, wak mo ka vitamin C. Muna ka muna, pag inanigin yung mga weather na gani, anay mga pagdagom, ganun niya init, gikag init niya, kahit pagdagom niya, kahit upulan. Protection niyo yung panglawas ka, tropa. Always try. Always try to protect yourself against viruses and diseases. Kaya lisod na kaayog yun. Mahirap nang magkasakit. Oo. Yes. Correct. Ayaw! Narinig nyo ba?
1: Ayaw!
0: Okay pa ba na itong technician din ha? Are you with me? Ah, okay naman na siya. May naman hindi na mo tumbang. Ating natubos, babaw.
1: Ayaw!
0: Tingnan natin niya, outro tawin ni Salo. Ana pas balos raba na usay ako masipiat. Pero kay ana man gina pa na. Mo gina gina to ang kinabuhi. Usahay ana ata sa taas. Apan mas nindot gid na og ana apo ta usay sa ubos. Hello DJ, shout out ko nimo. Oh, de ba? Okay, shout out sa ko. Kumusta naman to mga katropa de all the way sa may Santa Cruz, di sa may Davao del Sur, ana apo di ato mga tigpaminawan di karon sa may Davao City. Okay, kusog-kusog ta diha. Tinuod gid sa balita, kusog-kusog ta kasi amo ang istorya ra namo ni. Oh, sabi kay kadi, di ba chiko? Ako ang kunang gid akong kusog ni. Laibog ang ilaing istasyon akong ingon. Di ba? Di ba man, di ba kana naglingkod karon din ako nga na may paisa ng saging. O kana nagmasa karon sa pan. Wala tulot ng singot o hala hipusa. Hipusa. Oy, hala nang yung utana. DJ, nganong wala pa mo gitapik nga to ang X-rated drama? Ay, talaga namang excited kayo sa ating X-rated drama. Munang katropa, usapang konsensya. May konsensya ka ba? Ikaw diha, ka na naghinoktok ka ron. Ka na magsigig ka ng kuot-kuot sa iyahang kigol. Kay naipit ang iyang brief o iyahang panty. Oh, ka na po diha, sig tutok-tutok ka ng mga naasakuan. Naroon na minograd yun niya, masig tutok-tutok ka ng mga gi.

0: alauna 26 na sa kahapon, no? Eh, pag-usapan natin ang X-rated drama Taot-taot, eh. Usapang konsensya, ha? O, kuhita na yung mga kauban din ang makarilit niya kung naba na sa likod konsensya o wala. Una, atangin ninyo ka, tropa. Wait lang, Taot-taot, balik ko sa inyo, ha? Monang, ayaw ninyo wala, ah. O, ayaw ninyo wala, ah. Ayaw! Mga sa kakarib ka, tropa, mubalik ko. Ayaw sa ninyo, liso ang mga radyo, kaya napo ba ito X-rated drama, ha? O, X-rated drama, sakta na, chika, dayon ka. Kaya kung dili niyo, ibalin, hindi mo kapaminaw, mga tanan na po mo nako ba? Mga tanan na sad mo, o kung sa'y problema. Ayaw! Una, ayaw sa mga radyo ka, tropa, pabilin sa pagpaminaw. Pagpaminaw, alam mo na 26 na sa kahapunon. Mabalik ko, tontod, katropa, ano ito, pipila ka mga pahinumdum. Katropa mo, exciting sa programang X-Rated. Kaba si DJ Reyna Chinita.
1: Mga katropa, exciting!
2: Santo Blasco!
3: Ako si Don, sa kamaestra.
4: Magka-ulcer ko.
3: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
2: Santo Blasco! Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santo Blasco Coffee Mix!
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santo Blasco Coffee Mix, rigod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santo Blasco Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuok pamilya ka Santo Blasco Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santo Blasco Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santo Blasco Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blasco Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blasco Coffee Mix. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Bebeng, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulong. Gipalitan ko sa akong mister aning Santo Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulong.
2: Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santo Vitamin C.
7: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Tulok high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria ug viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time parang magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiipog higda. Dili na pod mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amo gi try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
2: Yeah! Turbo Woo! Food Supplement for Men. Gihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo. Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yan is kalona, senyor citizen.

0: I tried Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
1: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
2: XFM. Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time. Alam na, 31 na sa kahapunan ka, tropang oras. Hantod sa inyo ng Santone Plus Coffee Mix. Katropa, hapon na po. Ting pangapinasal. Well, this is the right time to take your coffee. No, not to take, but drink your coffee, of course, because dag-um na ang gawas. Diba, niuwan na pag-iwan. Grabe, nabasa na ba ang tanan? Oh, andaman-andaman yung mga kuwan. Kaya nilutaw na ron ang kuwan na ginatawag na itong mga lulubog, lilitaw na mga isla ng sugbo na yan. Diba ka na pag-ulan, kaayo baka tropa, makaingon siya ka, o ano ba man gini? Nga ano sa mga basa nga hinung, sa mga basa nga experience ka nung inaanin nga basa. Diba? Diba ganahan tag basa pero liinana. Pinabita sa itong mga katropa di itong mga driver at itong mga pasahero nga nagsakay karon sa mga taxi, sa GIF. Sa GIF? Grabe sa GIF. Adema, sa GIF. Oo, I hope nga, inaboy dalang mga payong din ha. Unya, pasilong mo ha. Ayaw gibo pa basa-basa din ha. Mabasa na lang mo sa laing butang, ayaw lang gibo karon kaya nga naman gikag init. Nga nabasa mo sa ulan, agoy ang subaw niya. Wapadyo mo kayo na magsanton vitamin C. Good, kaayaw ka tropa. Muna nga, atangin ninyo ha. Atangin ninyo ang atong kuan day round. Wait lang, andamo na ito itong background, B. Kaya para makabalon mo ito sa iyo sa ganap, B. Wala man itingog akong background. Ayan.

tropa, sorry, kay kadali lang yun. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, anana tong kung anin habi ka nga akong guest din hinani ng Linkwin. Ayaw! Muni siya ang letter sender. Karong hapuna mga kakaba. Adi si Reniel. Ayaw! Tago na nato siya sa Reniel nga pangalan. Sure ako nga, we have to protect us. Identity. So far and so near and so close. Hello Reniel, dila na pala pagkita sa camera but stay there at the background lang yun. Ayaw! Ito na madunga ng imong sulat sa Gilanon karon. Hindi man doon ko ang letter sender. Friend naman doon ka sa letter sender. Vulgar lang niya. So, kung ano man ni siya di, kanang whistleblower. Usapang konsensya, katropa. Sinasahi ang atong suwat sugilanon katong katropa, no? Kanang mga wali konsensya di ha. Halin na mo. Same-same, ano yan po ang kandiri amiga mo nga din. May pag-away konsensya, magandiyan siya, good. Kabaw yun, kung ano ka amiga man ni. Sa bubuo ka panahon, kabaw kung ano siya konsensya. Ayan sa mga way konsensya diha o ganong hinungdang anong gabaha na ta din hin. Grabe naman sad buriya sa flood control. Oo, grabe na sad kaayo mo.

gilik-lik diri ba unsa gichismis. Para tinga man kung ganong medyo dramatic ini. Una balitaan din ako nga kani atong letter sender di ay dili ni sama sa atong mga nadungog. Di mga kuan ba kani ginatawag na to mga gibiyaan, giilan. Nay nga bit apan kani ka tropa. Interesting. Una gusto ko magkaibaw mga andam-andaman na inyo mga lingkuran. Kahit taod-taod. Taod-taod nga katropa. Taod-taod na nato nga itong X-rated drama. Dinan ako ni Dugayon. Pila na may dagan sa istorya kaya di man ni makanta. Deva? Ay, uy, shoutout di IXFM Tagom. Sa mga wakabaw, no? Pero karong pabawon ta mo, madunggan ko, Visayas Mindanao. Anata ka powerful ka rin katropa. In anata ka powerful, kay madungan ta sa 101.7 XFM Bukidnon. Hello po sa ato mga katropa din sa Bukidnon, maayong pagpaminaw. Hinaat ko nga okay ra mo din ha, kay okay ra pong kudri, okay ra ko nga okay ra ka. Ana sila? Aw. Hi, Nobin, ay ulitaw di sa Bukidnon. Kay nabalitaan ako na ulitaw sa Tagum. Sa Bukidnon na pong kumangita. Kumusta mo diha? Uy, wa mag-ulan-ulan. Kaya diri sa Cebu, wa na nagsugod na. Kabundak ng ulan. Madungan mangguta karon diha sa Bukidnon mga katropa sa Valencia, San Fernando, Malaybalay, Kabanglasan. Pero wala pa jud ko nakadungog og tagak Bukidnon nga nanawag sa akong programa. Pag naalanggi manawag diri sa akong programa, padalan jud na akong kape. Padalan jud na akong kape, way atik. O labi nagtaga Valencia, San Fernando, Malaybalay, Kabanglasan. Magkabaw lang jud ko nga nay manawag unya sa akong programa nga taga didto. Ako gid nang padalan og kape. Kung madapa lang ni akong hawk, padalaan kita kag hawk. Pero kadi man masood na sa box kayo. Lilipad yan. Pero yung mag-uol kayo, padungo man sa takag adlaw-adlaw nga agu ni DJ RC. Pagaw inyong agu ro, no? Lamit. Grabe naman sinong pagdaog-daog sa panahon. Ayan mo na ha. Napod din sa 107.1 Tagum XFM. Hello sa inyo ha. Di na may pagpaminaw. Napod na karong madungan din sa 97.9 Davao Katropa Digital. Ayan, shout out din no kay Katropang Bong Alvarez, Kuya Cardo. Sa Tagum po si Master Inday Tanini. Ay, bata pa lang ko, parehas sa mag-inada na sa una, bata pa po siya. Nakadugog na ko sa iyang tingog. Kung muna, pinakakusgan yun na DJ nga ako, ginalodil, ginako na siya yun. Ihaki ko na nga sugod o nangandoy, kamahimong DJ puhon o nahitabog yung tawon. Diba, ako mga lodi sa una, ako rin ginapaminaw sa radyo, karon parehas ni may kumpanya. Oo, ano man nga, abutin mo ang iyong pangarap. At naabot ko rin siya. Gitry ni Riniel nga abutin ang kanyang pangarap. Pero iba yung naabot niya. 89.5 XFM Pagadian. Hello, Narwhal. Akong katropang Narwhal di akong friend. Friend, kumusta ka friend? Anapod din karong madunggan sa 99.1 XFM Mati. Uy, ang Mati ha. Dugay na dyan ko, nakalaag dyan kong Mati sa una. Pero grabe yun akong sinuka sa van. Kaya inyong dalan diya, mura po og tinain. Buyag sa pagkaayon na inyong slapping dinosaur niya. Di ba sa Mati man to slapping dinosaur? Oo. Tugon sa kong kabuhi yun no, ako'y na-slapping yun. All throughout sabi ay nag-slapping yun ko in town Buyag. 102. No, wala natin 102 ay cancel. 99.5 XFM Zamboanga. Ayan naman ang aking kumari diyan. Napasip kumari na ako diya sa may kuwan Zamboanga. 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur. May papaminaw ninyo din ha. Hello, hello, hello sa inyo. Ha? Diba wala dyan ko'y exempted tanang greeting. Yes. Very sorry. 1:39 in the afternoon, katropa. Katropa. So good nang X-rated. Andama na din na. Kuha na tong panyo, ubi. Ug ang atong trapo. Ay, lingkuri na.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhaton ni mo ng hait ka na ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawa. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat sa dryang taran.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: sakit ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggigitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: Tago sa may pamatasan, way labot ang way batasan, nga nadiri sa kong atubangan.
1: Ay!
0: May hapon ka rin yung tanan. Ilabi na sa itong mga suking tigpaminawan sa pamilyang Medalya nga nakaroon din ha sa may Orhilio. Kusog kayo na manginaw ang kapiro di ha. Labi na ang ato ang kaping Santone Plus ko. Usaleng dapit paniini nga ito ang pagsibya ni Abdanini sa may Luzon, Visayas, Mindanao. Halabira. Pila na may dagan sa istorya, hindi man yung makanta ni rin niya. Ani ato ang suwat tampo? Hatagan nga, hatagan na itong pagtagan karunga. Hapuna. Nga taga Mabinay, Negros Oriental. Itago na to siya sa pangalang Lia, 22 anyos, dalaga. Kining iyang sugilanon mahitagod kini sa nahitabo niya. Ang iyang experience, nga dinhilang ka na to niya isaysay ka tropa. Og sa ato lang una madungog.

0: aron ninyo masabtan. Og inyo makuha gyud ang dagan sa istorya. Og mas dali gyud makapanambag unya taud-taud. Atong sugdan ang kining ang iyang sugilanon nga giuluhan. Saan ang konsensya ko? Og aniya? Ang iyang istorya ni Lia.
1: I love you, Lia.
2: Oops, so good na put ay.
1: Ha?
2: Ikaw ba? Kulit kay Kaisa. Wa ko kay ba kung imo ba ning sungog na ko? O gananang kika nga imo ning ipadungog na ko, Permi?
1: Lia.
2: Jay, kay ba in town ka, uy? Nga doon na ko'y uyab. Nalong imo magikonsultihan, Ana Abel?
1: Ganahalan ko nga. Gusto ko mahibaw ka kanunay nga maula akong gibati nimo. Ah, mailog pa man gani ng minyo na? Unsa ba kaha ng uyab pa? Malay mo, magkabuwag mo. Oh, may chance na ko.
2: Baga, di kay kagnaong sa? Hoy, in love ko sa kong uyab, no?
1: Lia.

0: talaga. Good siya, uy. Makairita.
1: Uy, kalma lang, Guday.
0: Huh? Ano ka, ano nga iyang yun ipamugos iyang kaugalingon na ako? Mawa magikoy gusto niya. O ikaduha, sab. Doon na lang sab ko'y uyab.
1: Mausap.
0: Hmm.

0: unsa? Uyab mo ni Raul?
1: Oo.
0: Na, naunsa man ka, oy. Api ba na kong nagtinarong ka ni Val?
1: Aw, lingaw-lingaw lang kod.
0: Na, mauna ni Ron. Unya be, nga nung wak manimo sugta si Jay, nga nung uyab manimo. Kanahan magkakang maglingaw-lingaw.
1: Ay, ambot ba? Wa masab ko ganay og sugod ni Greg. Di sa na ko siya tay.
0: Na, ambot lang anang imong kalaki, uy. Apik yun ako nagseryoso ka sa usa ka tao. Unya, kung mahibawan ka ni Val, buwagan ka.
1: Di jud ko makadawat na magbuwag mi ni Val. Karon, buwagan ako si Raul.
2: Bagaan ni Magnaong eh.
1: Val!
2: Abi na kong tarong ka pagkababay. Pero doon naman kay uyab nga. Ngalain ha?
1: Pasaylo ako, Val.
2: Dili ka angay sa kong gugma.
1: Val, ayaw kong ingaanin.
2: Magbuwag ta!
1: Val!
2: Mauna akong desisyon.
1: Val!
2: Magbuwag ta!
1: Val!

0: Leah, di ba buwag naman mo ni Mahal?
1: Oh, nga naman.
0: Mao na siguro ni hustong higayon. Gadawaton mo na ang akong gugma.
1: Sorry, Jay.
0: Leah.
1: Bisag buwag namin si Bal. Pero siya lang gihapon ang niyasak mong kasing-kasing. Nakadungog ka, ana. Siya lang gihapon ang akong mahal.
0: Leah.
1: Mao nga, ay nasiig pamugos na ako. O ginaot nga, nakasabot ka.

0: unsa? Sugton ko ni mo?
1: Oh, Jay.
0: Tinuod ka liya?
1: Oh, unsa man. Di ka mo to, oh. Kay ako na lang ba kuya ng akong gisulti?
0: Ayaw. Ayaw liya. Ayaw.
1: Oh, naaraman di ay na.
0: Wala lang ko magdahumba nga. Gidawat ni mong akong gugma.

0: Abi nimo, misamot gyud ang akong gugpa ni Mulia.
1: Jay.
0: Yes. Sobra og wa gyud makatupaw sa akong kalipay. Oh. Ngano ka?
1: Ha? Oh, what man?

0: Naka-desisyon ko mag makikbalay ko rin mo.
1: Tinood ka ba?
0: Oh. Tungkol kay gilogdan ko sa itong relasyon sa mga.
1: Opa. Salamat. Salamat kayo. Dugay na kong nangandoy nga. Makikbalay ka na ako. Opa.
0: Hinaot ka, dili ka na magbinuang sa itong relasyon, ha?
1: Promise.

0: Ya.
1: Mahal.
0: Mahal ko rin mo, diba? Mong ay kupog.
1: Mahal. Mahal. Mahal.

0: sabi ni mo? Naluoy pa ako ni Jay.
1: Nga naman.
0: Hilabihan niya ang paghilak tungod sa imong pagpakibuwag niya. Mahal ko no kaay ka niya. Pero imo siyang gipasakitan.
1: Aida, pasagditong tawhan na, oy. Basta ako, malipayon ko ni Val. Malipayon.

0: Oh, nganong ni Aka. Wa ko samud nga makikatubang og tawo. Tawli na.
1: Pasabta ko. Nganong gingon andi pa ko limo.
0: Ayaw lagi ko og samuka. Buang makasultihan. Doon na ko'y dakong problema. Unya magsamuk-samuk ka na ko. Huwag ka ba kaibaw? Kung unsang akong gibati ron, tungod ka gipasakitan ko, di ba? Mga ayaw ko sa muka.
1: Lia, sakit gan kaayo ding ibugihimo na ko, Lia. Sakit kayo.
0: Pahawa na! Unsa na magkikuha? Blade? Unsa na ni mong blade?
1: Puslan magagayong naanik ko ni mo. Ah, miss, magpagamatay ko din eh sa imong atubangan. Puslan man nga na yung ili ang tanan.
0: Hoy, bahala og magpagamatay ka. Wakoy labot yung buanga ka.
1: Lia, I love you. Mahal kayo, taga. Mahal kayo, taga.
0: Jay! Gigilo ako! Kanagahan niyo ko! Si Jay! Jay!

dali nga gida si Jay sa hospital. DJ Chinita. Pero igot na lang siya nakaabot og hospital. Og nakabsan siya sa iyang kinabuhi. Saksi ko kung giunsa niya paghiwa ang iyang mga pulso sa makadaghan. Nakonsensya ko, DJ. Nakonsensya kayo ko. Dili na ako mapasaylo ang akong mga desisyon ng akong kaugalingon. Daghang mga pangutana din sa akong huna-huna. Tungod nga. Tungod sa naitabok nga to kang Jay. Yung nakumadawat nga tungod sa akong gugma nga to kang Val. Ano na kinabuhi nga mawala o napapas. Angay bang makigbuwag na lang ko kang Val? Nahatag na na ako akong pagkababay. O wara ba ko itong hais akong binuwan? Pasigmabdus ko ni GRC. Tabangi ko kung sa may angay na kong buhaton. Ang bahay ni Jay, sa akong angay himuon nga mahilo na ang akong konsensya. Kanunay man lang ko hasulon ani. Tungod kay adunay namatay tungod na ko. Ug dinha na hitabo mismo sa akong atubangan. DJ, wala ko kahibaw. Wala ko kahibaw asa ko mudangop tungod kay nalibog na ko pagayo. Tabangi ug tambagi in taon ko. Ako si Leia. Ugma o kinihang akong X-rated stories.

0: 7 in the afternoon, mga katropang oras. Atin sa inyo ng Windsor Color Run 2026, katropa. Alright, get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onwards at City de Marie. Choose your challenge to 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new motorcycle or Honda Click 125 V4 motorcycle. And of course, plus win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad 16 or A16 tablets, four Sony wireless headset, and four Huawei Watch Fit 4 smart watches, mga katropa. Four JBL Go4 speakers, four Huawei Free Buds, and many more exciting prizes. Register now at visit our registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, and win, mga katropa. Windsor, win from within. Ayan. Murag medyo magpasingot din mo karong uan di ay. Karong July 18. Ayan! Kung uba na ulanan karon kani ulan man ang gawas, ano na po'y magpasingot karong July 18? Kuya! Hala ka, kuya! Anyways, medyo kuan. Ay, anyway, oh my God. Ang sama ni paghandle, oy. Medyo emotional ka ayot ka nun sa ato ang X-rated drama. Bisan ako siguro karon medyo dili pa na ako kaya muhatag og tambag. Apan, kung aduna sa ato mga listener karon nga andam na muhatag sa ilahanga. So, he's shown og comfort words nga to sa atong narisander nga si Lee. Sa pagkakaroon, I don't think nga kinalang advices ni Leah, but yes, probably makahatag mong suhistyon. Lahi ni nga sitwasyon karon dili ni sama sa itong mga nanungog at mga ningaadtong anaging adlaw. So, ano na mo yung mga suhistyon? Sympathy, comfort, din ha, pwede mo manawag sa itong caller line. 0995-994-6868. 0928-55-08727. Ano ate caller sa Pigas Linya? Ato pa siyang istoryahon di ay sorry na. Kaning DJ karon din iba. Makalimot mo sud sa ads. Usay po mag-una-una po bisag wa pa nakasud. Di na gini makaya. Mo na gini ay. Wala pa saylo alang taura ko. Taura ko lamion. Uy, may hapon di ay ha. Ando nga, nag-ano na ba ko, nagpaabot na ba ko taga-bukid nun nga manawag ka ron. Kaya maghatag siya kong kapi, basta na yung taga-bukid nun nagiron din. Naging ako ni Kaya nun ron. Ah. Alag yung taga-bukid nun ron, bantay na yung taga-bukid nun. Bigyan dyan ako ni Glamion nga mga pa-shout. Ana. Pwede caller. Uy, naguna-una, ragod ko. Balikin na to atong caller line, ha? 0995-994-6868 0928-5508-727. Kung wag ka kaapas, ako lang balikin onya. Balikin na ako onya, ha? Unang pagkusin kami ng radyo, kaya paspasan dyan ako ni. Hello, may hapon. Taga-asa ni, kinsa ni.
1: Hello, may nga po, Andy Jack.
0: Kuya James naman, nauna ka pa talaga. Ikaw na ang mabilis pumasok. At naipasok mo talaga.
1: Actually, doon naman tayo nakauna. Pero siguro, nawala ang signal siguro mo itong ako.
0: Ayan. Sige, Kuya James. Ibigay mo na lahat ng dapat mong ibigay. Anong masasabi mo, Kuya James? Doon sa ating letter sender na si Leah. Sobrang ano? Sobrang... medyo traumatic yung experience. Anong masasabi mo sa kanya?
1: Ginoon, binigil po na rin po ng problema nga na sugatan ka ni Leah ka rin, di ba? Kay, tumutay ang pagmahangan to kang bali, hana lang yung gibuagan siya, di ba? Kanya, ang nakapait again kay si J, nagpakamatay mismo siya ng atubangan. Mo na nga, medyo nakonjinja gid siya. Kanya, sa iyang problema po, sabi kay nahatag na niya ni ba, ng iyang pagbabae, kanya, wala siya tong hais, ang binuan na sakit. Murag na balaad ka siya, pero tunon sa manaangan niya ang buhaton. Nangangin mo na lang buhaton na eh. Kung purtahon ni mo si Bal, kung anda magini ang atubango ng iyang kakuhan niya ni mo. Eh kung dili, ang hamon na lang nato niya nga ipayat na lang nato pinagi sa pagsustento na lang sa bata kung galing dili niya ato bangon. Sa parte po kay JK, nakontinusa ka man sa mga pangitabo na Miss Michael nakasaksi kay Gipun diyon sa niya pagkutlo ang iyang kinabuhi. Ayun na lang kay Lisan mo po na kung makirelasyon ka sa usa ka lalaki nga wani mo higugma, di ba? Normal na yun na makonsensya kagit kay sa ako nang di kayo nakita gini mo si Jay nga nagpakamatay sa mga tubangan pero wala naman tayo may mo na nausap pa balikon ko isa mo guna nga makirelasyon ka sa sakitaw nga wagi kay gusto bisan damay ang imo na lang button iangad na lang nimo sa langit ang tanan i-pray nimo kang God nga unta mawa na ning mga trauma nga akong nabati karon. Unta, mahupay na ang tanan, magmalinaw na unta ang akong pagpuyo. Kanya, tamatag ka rin, lugon niya, kung doon na ka may plano, sa'yo mong kinabuhi. Kinalan, iuban niyo mga itong ginoong yun, kulong sama ng inyong mga plano. Sa matag ka rin, lugon niya, kinalan, ibutang niya na ito si Kristo sa itong kasing-kasing. O, kanalan lang siguro, DJRC. Pwede ko mag-read? Oh yeah. Maing to pamilya dahil sa mga Conteras family dito sa Barangay Colonel Dinsan. Tingnan mo lusab sa akong mga kabarkada po dito sa aman. May pong pagpamilya ninyo. O nanginahot kong nga, bisan pa manining pagsigiog tayo o karon sa itong palibot. Bilang kita magpakawa sa paglaom, ampo lang kita kanunay sa itong Ginoo nga unta ilayo natas sa mga katalagman. O sa tanan nasad na kong mga katropa po diya sa Cebu, na binagin diya sa may Balamban Cebu, dili na lang muna ko isa-isa on, mayroon na pag may tanan diya. O kang dudungjo po diya sa Barangay Pagsumungan, Mandawi. Daong, kumusta naman ka diya? Kumusta mo pagpanugtog diya karon? I-regards lang ko sa iyong mga kaubat niya, sa Maniane, kung ni Alexa, i-regards lang ko. O sa tanan, hindi mo mga tikpanubay, sama nila ni Marvin, Miss M, Mrs. M, Juno, Jumar. Huwag sa talang-talang na lang yun, gating paminaw. Kang Arnel po sa Kapalong Dabo de Norte. Ay pong pagpaminaw.
0: Ayan, salamat ka. Ayun. Ayan, gitagaan kita kag time. Gitagaan kita kag time nga makapanawagan sa tanan na mong gusto ipanawagan. Sa mga gusto na yung pa-abdo na sa mga... Ay, nako. Pero ako.
1: Siyempre, giningawa po ko nila. Kay... Kaya magdungganay na po.
0: Ayan. Wala ako, wala kasi ako tomorrow. And then, magdunga na po ito. Kung may minamo sa kuha, wala, hindi mo sa kumamin na mamadunga ninyo sa kuhaan sa kanang tataklukal. Kaya kanang di raman sa Bisaya. Madunggan ko ninyo kung mutan mo sa Facebook Live. Pero kung kutubra mo sa radyo, di kita madunga na. Diba? Tayo kayo, katropang... Usa to, Kuya James!
1: Namang ganit panguhit na bugot. Nga, mo-appeal ko na siya, magpa-create ko na siya. Lorna Ponteras.
0: Lorna Ponteras. Ayan, shout out to Lorna Ponteras. At dahil dyan, ito... At dahil dyan, ito yung malakpak.
1: Dito sa among lugar sa may Balamban Cebu. Kaya kumusta ang tanan niya mga kapartido dito.
0: Yes, Okay. Actually no, I'm still thinking katropang kisa may sadaan ani, naabay pwede sadaan. Kisa may sadaan ani ang panghitabo nila, naabay pwede sadaan ani.
1: Wala man, wala man ko nakita nga doon ay sadaan. Kaya mm-hmm. Kanang mga panghitabo manggod, saka suwat na mangunadaan, saka palaran manggod na ani. Upa pa, ang pagpakamatay ni J, iyaman ang kabubuto na tungod sa iyong pagbati ng to kang Lia, di ba?
0: Yes.
1: Si Lia, di liban po na ito ma-blame kasi ako nang gikain kong gikan kaganiya pa. Dito mang guna nga, mahigugmata, Lisod man guna nga makigrelasyon ta sa usa ka lalaki or babae nga wa gitay gugma, di ba?
0: Yes.
1: Tama man po nang iya nga iya gingi tug-an gyud ko kinsa gyud ang gisiting gyud sa iyang kasing-kasing.
0: Thank you kaayo.
1: Tama man kon ginuangan pod si iya ni Bar. Iya man dai ni Bar tung so ni do na nga iyang amiga dai
0: pod. Yes. Agree. Corrected by 10%. At dahil dyan, Kuya James, perfect ang score mo. Anyway, Lilia. I know, no, bukas kayo mong kasing-kasing roll. Apan na, hinaot lang ko nga pinaginiinig up to ang, di pa nga, we're not kidding around man siguro, but for me, just to make things light mo, I hope nga nakaroon na minaw. Kanina mong sitwasyon karoon, I know for sure, wala ka nito yuwa, wala yung nagusto ni ini, pero hinaot ko ang mga tambag o mga suwisyon, comfort words, simpatya, ngagikan kay katropang James all the way from Samal, Dabao. Magkahatag ni mong kalandagan. Katropang James, all the way from Mati, katropa mo.
1: Uy, Samaloy.
0: Exactly. Ako saan man ito nalang, o si pangalan?
1: Mati, mangunang yung mungingon.
0: Sorry na, gani, anagi ko, Samal. All the way from Samal. Naglibog na ko kisa. Taga na yung James, taga Samal? Tapos James, taga Mati. All the way from Samal. Nagiday James di ay. Dahil salamat katropang James all the way from Samal Island ng Davao City. Katropa mo!
2: Exciting!
0: Libog na ko eh. Libog na ko sa inyo ha. Thank you kay katropang James. Malaki na una siya ron. Nauna siya papanawagan. Ano kung ganahan ka na mag-una-una, hindi maghuhat ba? Kuhiton pagod ni mo. Okay, kaayo na siya. Anyway, katropa, open gapon na itong linya. Tagaantay mo panahon ng oras. Kay kutob lang ta alas 2:40. Biyaan na itong kahanginan o di na mo pasudlon sa call. Bahala mo diha, oy. Ito mo tumagun si Doc JJ. Hello, maing hapon. Kinsa ni, taga-asa ka. Ikaw ni
1: Lee. Hello. DGRC. Wala sa mga sotisip kami na ako. May name is Joe from pagtabungan ng Lawe.
0: Ayan, Joe. Ayan.
1: Kanang, Lailia, lingkod sa mga inkuranan. Bitaw, kanyang tabo ni Lea, dili si Sinod Dalim, sakto hindi mo ni Kuya James. Nga, sinabanan talang istorya sa ako ang pagpaminaw ng ang mga laki dumura, hindi mo raman niyang duwaan sa meron. O niya, nasuryoso siya ni Bal, Ibal po, nagol sa Ibal, hindi sa manoglain po, makatapinusuan niya, gibuak pa din yung kilangin bukbon. Unya, si Jay, siya nang nakagusto niya kung maayo. Ito si Jay, iyan ang dinod sa aming ang panakinang buta.
0: Correct.
1: Unya, wala din na.
0: Correct.
1: Sabi nga pa sa tulungan, grabe ginang gugmanipin niya. Grabe ginang gugmanipin niya sa Liliya. Kaya hindi niya kinin ko pa kamatigan. Sa tapin siya sa pangang Liliya.
0: So,
1: sana, sabi nga pa din sa Kuya Jim sa pungunang kulir nga. Hindi man dito kabubot ang modelian na may tabot ang jelly. Hindi naman dito kabubot yun ang pag-deplo yung sinabuhi. Kung kanin mo sa istorya, na namasol ka, kamina, niyan po ang son, iampo din niya ang palagis yun. Kamisa siya, sa karisinda kamisa siya, kung niya ikaduha. Kaya dito yung kulang na ibawaan din niya. Kaya nabito ang dito po ng nana, hindi na niyo itang matangok sa umpare. Huwag na siya kung hain siyang binuman ng sakit. Bakit po, kanang pumunta ka lang. Ito rin, ito ba lang, ito naman. Sinutanay ka na ako, hindi. Huwag mo kita'y mahimo. So, patataw ka nalang ng bata. O galing mong ganing bangko.
0: Yes.
1: Ano niya, tara bang? Sa mga babae po, mga naminaw, rin bilig din natin duwa-duwaan ng mga laki. Para po sa mga laki, bilig ko natin duwa-duwaan ng mga babae. Bilig ko natin duwa-duwaan.
0: Vice versa. Yes. Thank you so much. Dahan salamat sa mga katropang Joe all the way from Mandawi City. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Correct.
2: Exciting.
0: Sabi na akong tibok ko. Ano? Sabi ko province yung HG. Nagduda ko mga province yung tibok i-shout out.

0: Og dako ang lamawan, right?
1: Ayaw!
0: Grabe sa lamawan. Ay, daghan po nagtambay diri sa imong live, ma'am, no? Friendly people, much appreciated. Hello, may hapoy. Kinsa ni nasa Picas linya? O gano'n nanawag ka?
1: Ayaw!
2: Hello, di duty nita.
0: Ayan. May nga, Mrs. M!
2: Tama ka dyan, di duty
0: nita. Of course. Siyempre, ako na gunit. Unsa may matambag din mo sa itong letter sender, di na natalirog ngayon.
2: Ang babae lang nato sa ihara na ihugman pero hindi lang tamang kalaki. O talit sa isang kalalaki o sa kabarkalit ay naay mga anay na ako. Pati lang na nila hindi hugma ay kuha nila ang kanan. Na matuan ang basa itong kaugaling mong bang at hindi ang kakakalim mo ngayon. Kaya ang kalim mo kalabi ito yung kalaki.
0: Yes.
2: Kung hindi mo makuha ang ihang tuyo o sa kababae din magigit na kaman yung biyaan.
0: Grabe
2: naman. Then, okay na po doon, mag-tingin ma'am, basta kay dili magpakamay pera, isa ka ba?
0: Yeah, kayo, sa aman to. Kanin kahimtang ro ni Lia nga, nagpakamatay siyang atubangan ka itong sikuan?
2: Ay, kung prangkahan lang niya ang upakalilasi, na siya na inutabo niya, kumakadawat niya sa iyong pangkasiya, iya na lang yung dawaton kay Sam. At huwag ganyan, makadawatan, mahibugmaran na siya alang sa iyahang anak aron mabuo ang iyahang pamilya.
0: Yeah, ang iyahang problema din kay dili siya ka-let go sa nagtabo ni Vaan ni Kuan sa iyaha. Katong ni Val ba? Katong nagpaka, si JDI, katong nagpakamatay ba? Usao may ito.
2: Di, ampo na lang siya sa Ginoo. Kung wala ang Ginoo, wala ang po yung vibe sa atong huna-huna din si Kuan.
0: Sige. Ayan, thank you kaayo, Miss M, all the way from Dalaget.
2: Adili,
0: kapuya, gidaan ni mamali-mali tao.
1: Ayan!
0: Thank you kaayo, Mrs. M. Ayan, ha?
2: Ay, mala ko kung sa'yo na itong.
0: Nga naman?
2: Ako, ni Jim.
0: Ni Kinsa?
2: Ni Jim, nga taga Tamal.
0: Oh, otro po to.
1: Ay!
0: Katropang Mrs. M all the way from Barili. Daghang salamat sa pagpaminaw niyo din ha. Mayang pagpaminaw, ulan ba diya Mrs. M? Mrs. M, ulan ba din ha? Nawa na siya no? Sige lang. Ulit na takaan, Doc JJ? Ipusa na rin. Malong mo sila ay. Napaganik ko yung outro. Grabe naman sa mo ay. Alas 2:29 sa kahaponan ka tropa. Okay, or open pa itong linya. Kung ganahan mo manawa, kung di na mo ganahan, ako nalang istorya din eh. Ito mga katropa. Uy, taod-taod atong hisgutan. Atong hisgutan na unsa man ano siya. Anong masasabi mo, DJ? Or later on. Sa karon, aniya sa ang usa ka kanta nga akong ihalat kaninyo from Vast & Company, ipagpatawad.

0: Tawa si Pagpatawad, Vast and Company. Vast ba yan? VST yung nakalagay. DJ, ano ka ba? Kung ano-ano na pinagsasabi mo on air. Alas 2:33 na sa kahaponon. Maulanong kahaponon na binadali sa Sugbo. Kumusta man ang silingang dapit na to, labi na sa Mandawi, Lapu-Lapu, Talisay, Lasyon, Liloan, sa Bohol, ulan ba diha? Sa Mindanao, labi na diha sa may Bukidnon, Davao, Tago, Mati, Santa Cruz, Digos, mabagat Digos, dili ba? Oh, kumusta man din ha? Gaulan mo din ha? Ayaw yung tawon. Pasilong ha, pasilong, kay magbasa in tawon ta sa adlaw nga Friday. Paulit na ba ning uban? Muna palandong palan. Ay, palandong naman noon. Nga papalandungan man mo DGRC nga dili man namuron init. Mabasa raman in town sila. O, pasilong, pasilong, pasilong. Likay in town nga basa mo. Labi nagigay mo na initan. Kay kasagar raba mo. Raba yung panahon nga madutlan taog. Ginatawag na itong subaw. Kaya masubawan ka, lisod ka. Ayaw na niya. Wapagin mo nagpahimsog sa inyong immune system. Katropa Ruela Arigasaho. Pasyarat ko DJ Pintor sa Plaza Building. DJ. O nga nung lahit ni nga produkto din ni Ruel Regasaho nga dili man mi inani turbo man ang amua. Awa ni na mao. Musa naman yung pintor dire sa kuan. Di na mao ha. Tudloan ta ka turbo na sa silong. Reyna Chinita, ako'y kanta ana, please take on me. Please take on me. Take on me. Alfredo Gervise Jr. Hello po DJ Chinita, Angie Remo, Janeline Emia, Randy Ran, Santizas, G. Bacaso. May papamino diya sa may loon, Bohol, Madyong Hapon, Trivor, Sinimpo Moleds. Lisuda ninyo mga pangalan. Uy, gibang baliktad, gilahi-lahi. Guapang Muser. Unsa ni Mujer? Unsa ni Mujer? Mujer? Unsa na? Oo, sa XFM. DJ kagwapa ni mo, Ruena Rochi Galasso. Shoutout ko din sa tanang taga Del Monte, Talakugon, Agusan del Sur. Ayan, may pagpaminaw sa inyo ha din ha. Wilma Joaquin, good morning ma'am. Sexy ka ika. Actually, opo. Salamat naman po. Sheridan na DJ RC, maayong hapon diya kanimo unta na kapirmi sa maayong panglawas DJ. Lablabay kaita ka DJ, amping always ha. God bless you DJ. Salamat, nagkamu po na, may tagnaan mo sa maayong panglawas. Napaminaw ka rin si Richard Gomez. Richard. Lahat sa Barugo Surigao del Sur, DJ RC. Ayan. Mayang hapon, DJ Reyna. Murag dili makita ang imong nawong sa tubangan sa camera. Yes, kay nakatagilid man ta cookies. Dili ba obvious?
1: Ayan!
0: O, di ba? Automatic. Dili man naman. Tapos, grabe gini ako ang technician. Sa doon, makapindot. Grabe man. Abtik pa mas kuan. Manatad.
1: Ayan!
0: Oo. Kami gusto cookies. Uy! Oo, ano siya? DJ, murag mauwawon ka. Di ko mauwawon ka. Ang kabaga lang sa nawong. Murag gina yung kibiliban na ako sa kumbatasan.
1: Ayan!
0: Ano naman gina siya? Kaduha magkikamera na mo din. Hey, ano, side view. Pero mas lami magkukutan na og tagilid good cookies. Di na lang good magdagag-ariat.
1: Ayan!
0: Naraghama niyag, langas! Ayan mo ako! Naraghama mga sugos katilingban ani. Pero ital cookies kung ganahan ka makikita sa akong atubangan. Hala, lili ako din sa stasyon.
1: Ayan!
0: Pero kung ana, gitagaan na mong tsansa, gipasilip mo ganyan ni ko ani Doc JJ. May isa kanimong mangka ng pasugsugong si Doc JJ. Ayaw ka gold cookies, kay mas maayaw man ang murag dili kanyo makita ang kanang atubangan. Kaya aron maghinam-hinam, ang gid mo ana.
1: Ayaw!
0: Ay, unsa kay nawong anig mag-inatubang na. Ano, maglaway-laway sa guteroan. Tagilid pa lang na, lami na tanawon. Buyag DJ Bernes ron. Hindi ko maawawan cookies. Kasi yun, di wagin na, kanang uwa, wagin na sa akong vocabulario. Kabawagin na si Doc JJ, anak. Kung sa kabaga niya akong buhok, upod kabaga niya akong na. Ana, wag yun na yung agmot lang. Ana, din si Angie Remo, diri Leia, oh. Ikaw ang babaeng walang delikadesa. Kalmahin lang, Angie Remo, ha. Walay kasing-kasing. Walay puangod. Dili ka ang ngayon na hatagan o kalinaw sa imong konsensya. Sa tibok ni mong kinabuhi o gusto kang mag-enjoy, ayaw tong panggamit o mga taong tarong. gikan ni kay Angie Remo ha, dili ni ako ako lang gibasa. With ano lang ni, with feelings lang ni para ma-deliver gid nato ang mensahe. Angie Remo, kay bawo ko nga dala kini sa imong kasakit nga. Wala apektuhan siya sa atong letter sender. Apan Leia, ayaw kay damdaman niya. Ato lang sabton nga, dawaton nga, mo gini mahimong epekto o reaksyon sa mga tigpaminawa nato. Kaya medyo lahi kita o pagsabot sa imong sitwasyon. Tawad kayo, wala man taigong oras. 10 minutos na lang una mo tungtong ang alas 2:50 sa kahaponon. It's my turn to say things against the clouds and everything. Huwag mo'y nasabtan, no? Tawa na mo kabaloon sa i-adlib. Bitaw sa imo halaya. I know, naminaw ka karon. Kaya nagtugon, biyadjud ka nga imong itunong ron sa 88.3 ka ng imong radyo. Nag-download, biyadjud ka og kuan. Nag-download, biyadjud ka og kanang radio app. Adunay part sa ako ang kasing-kasing day, Leia, nung makaikonso ko nga mabasol ka, apan, tao raman ta. Labi na nga to kang Jay. I don't know ha, kung unsa man ang tumong ni mo nga to niya. Unsa may kuan nga nung i-entertain pa man ni mo. Ang kanang imong gibati karon nga konsensya, pati yun yun na ni mo tungod kay adunay parte sa nahitabo nga to kay Jay nga ikaw ang hinungdan. Kumangutan na kag unsaon nimo pag move on ini. Ako mo ingon jud ko nga ubanan gyud pag ampo. Adto lang kakita mga tawo mong gudwa gitila ing dang panan. Kadiri gyud pag ampo. Oo, na magigo ka ila gani nga di man to manguros pero pag mahapit ma disgrasya manguros. In anak ka powerful ug in anak. Di na joke ha, tinud anay na pasig mo ingon mo nagyaga-yaga ko diri tinuod na. In anak gyud ka dako ang epekto sa ato ang pagtuo. Bisod din yung kahimtang kayo na konsensya man ka, apain, ubanin sa pag-ampo, dawata. Namang gutay proseso sa pagdawat sa mga sitwasyon. Kinangyatawag na itong recognize, acceptance, recognize. Baliktad ka DJ, dapat mag-unag yun ang recognize. Ato sang ilhon ang nahitabo. Ato sang dawaton nga nahitabo. Hindi dawaton, ato sang ilhon nga nahitabo. Kumbaga, ibutang na to sa una-una nga, yes, it happened. Kung man yung pagdawat sa nahitabo, imo nang... humanin mo nga i-recognize iyo ng dawato. Mwagi pa kag in-denial stage, mwagi pa ka sa pinaka-lowest nga part, apain. Appeal ka na sa mga proseso. Mabot ang panahon nga kinahanglan mo dawato ng nahitabo nga tukang J. Di na mabalik ang tanan. Apain, pwede ni mong buhaton ang tama nga dili kini mausab o hatagan ni mong bili ang nahitabo nga tukang niya. Pangayog pa sa ilo, kutob sa human ni mo madawat ka na. Ayaw sukda, ayaw i-timeline ang imuhang pag-move on bahin kay Jay. Ay normal lang kayong batio ni mo na. Dili ni mo kinalang paspason, mayroon ka nga dapat pagkasunod tuig, wala na ko kag-get over na ko sa naitabo kay Jay Dili. Mo man hinungdang o nga nung ma-pressure ta, kag gusto na to makarecover dahin ta. Dili man guta on and off. May mag-istasyon mo sa XFM nga pwede pang unplug ra ni. Di man tama unplug. Plug in, plug out, dili man. Adunay proseso ang atong emosyon. Kay tungod bati o normal, tao man ta. Kanang bahin po sa imuhang kahigug, paghigugma nga tukang val, dili siya healthy day. Makita naman imong dakong epekto day, dito pa nga ngalan pa lang dito sa gihitabo nga, tungod anang imong gugma nga tukang val, nahitabo na to kay Jay. Sorry ha to say this, but I actually blame you. Pero wala ka ingo nga nagdumot ko anay mong ibuhat kay imuha man ang kinabuhi, dili man ako ang tao nga naapektuhan ini, pero wa po ko na ingo wa ko simpatya. Apan, at the end of the day, dili ako ang kinahanglan nga musulti sa imuha, pero karon sultian ta ka. Aduna kay ma-blame jud ka sa nahitabo. Karon ang buhat na lang nimo ayun na ipadayon ang saykasaypanan. Buhat ang husto. Anang gugma nimo nga tukang val? Hala. Huna-huna in tao nung maayo. Huna-huna og maayo. Husto ba nga imong ipugos ang imong kaugalingon sa taong wa nahigugma nimo? O karon nga imong ipugos imong kaugalingon aduna kay napasakit ang taong nga gikutlo pag gid ang kinabuhi. Sorry to say it's your fault at the end of the day. But it's your responsibility to make a change. Dili lang para sa nahitabo kang J apan ngadto nimo. Karon na ingon ka nga murag mabdus kaniya. Kanang murag hapit pa sa duo, hapit duo ra man sa dili, tinuod og tinuod in between man na. Pero I think kinahanglan piliyon imong kaugalingon nga maka-desisyon kag husto. Dili ka makaapekto sa laing tao. Dili ka makaapekto sa relasyon sa laing tao, sa imong relasyon ngadto sa lain, sa imong amigo, kapamilya, kinsa pa man. Labi na kung tinuod man galing mamabdos ka, mahimo kang inahan, posibilidad jud nga makaapekto ka na siya. Unang huna-huna adi ang kapila day. Liya, imong mata gapitok-pitok. Kabalog jud ko karon nga daghang kag huna-huna apan mo lang gina akong maingon sa imuha. Kung unsa may desisyon nimo kana yung dili selfish. Adunay mga selfish decision nga dili makatamak og laing tao. Apan ang selfish decision nga makatamak og laing tao, mas pay pamupatong na lang ka. Kidding aside. Para mas muga ano kay medyo hapit na ko mangugat na ba ako hapit oh. Hapit na mo nang malangkat akong pangaba. Kay grabe naman gid si Chinita. Mura gid ako maingon sa imo haday. Kung naglibog ka sa akong giingon, hala, i-rewind ni. Ato sa akong Facebook page, DJ RC. Kaya nagtambag ni mo dito, paminawa, pangitaa dito. Pero wata ka basula, wata, wala ko nasuko di mo, apan, naging part sa akong na-disappoint sa mong ipang buhat. Tungkol kay Louis at si Kuhan, si Jay. Nasayang ang iyang kinabuhi. Kinabuhi o gugma ang iyang gihatag. Di apagid sa imo hangaw, di ka mo appreciate o gugma. Dito dito ka sa taong nga, yun, naghatag ni mo bili. Anyway, wala naman ko igong oras. Bisa pa mag-yaw-yaw ko din, eh. Wala gapunta kabalo kung sa desisyon anini ko, an. Di inday lay, ah. Bisa pa manig manggawas ning ugat sa akong ngalangala. Kinabuhi ko. Oo, wala kita mahimo, an. Shout out to JR Sanoy. Gikan kay Jomar Okong. Kaya pa, an. DJ Rayna, request ko ka alipin. Di nata ka-request, ana, ha? Wala mo ba naman ta? Kapitan Kiloy! Kuya, oy, kuya pangalan, oy. DJ Reyna, sorry ha. You're welcome. It's fine, oy. Ano lang yung kumang istorya? Ano lang yung kumang istorya? Shout out sa mga trabahante ni Cap Donald Narvasa na ulanain. Inamugdahang tubig, mga palingging. Pag inamugdahang tubig, kaya ninyo ang ginatawag na itong pagliso sa inyong lawas. Liliutok ha, liso na sa lawas. Kasi mangod ka na yung mailanan ganitag kalito. Kaya tatang pangatsing taod-taod, kaya wana na aruhan na ito, hina na itong immune system. Mung DJ, pasarat foreman, Perio og Boss Giovanni nga naminaw karon. Gigay kay Wilfredo Tamara. Gapahang Lia, uy! Ana si Cherline. Ganelli Yonson, good afternoon DJ RC, a beautiful sa XFM Cebu. Exciting. Katropa, mabihan ako sa kahanginan. Dahil salamat sa pag-unuman. Musunod ang programang Asintado, kauban si katropang Eric Sheras Manait. Katropa, manang ay lisoy niyo mga radyo, pabili lang yapon sa pagpaminaw. Ugma puhon, magdunggan na. Ay, ugma puhon, kaya wakman ko ugma, diri kay Sabado. Domingo pohon magdunggan na ita sa programang Tatak Lokal Katropa. Kinsa po ka nga ito ang radio guest ato ang local artist, guest artist. Di ay pohon, madunggan niyo. Kinsa pong talento ato madunggan, no? Ato mahinabi o maila-ila katropa. And before kumubiya, paibaw rin ako noon before anything else. Anatang yung taon niya, di ano, anata ka ron sa may charter day nga activities nga gipahigayon ka ron sa Hope's Dome Lapu-Lapu. Nadi sa kaoban ako sila Kaplodi o si Titi Dawata sa among upcoming film. Nadi, mapakita, raming pakitang gilas na gudmi. Sa tumating paminawan niya sa XFM, basi matagbuan mi ninyo. Ay mo kaulaw, di may artista, pero may nalang yun, mapapicture mi sa inyo, ha? Kami may mapapicture, good. Tangin niyo sa din, ha? Oo, at tangin niyo din, ha? Nami dama rin magsuroy-suroy mi din, ha? At tangin niyo, basi nami mga dala, ba? Ay mo kaulaw, makita niyo si Tita Diwata, kuhita gini niyo. Ako po, di man ko niyo mailhan, kaya actually, sa camera o sa personal, diligid ni Sem-Sem. Kung lamion ko din sa camera, mas lamin ko sa personal. Promise. Alang sa nakayosang Filipino para sa Pilipinas, ako inyong kadraba, DJ RC o DJ Reyna Chinita sa programang Tataklukal naman na nondok, GG. Sa programang X-Rated. Di lang yapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
2: Exciting!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 2:58. Dos minutos sa di pang alas 3 atong time check. Atong kanakan ato sa atong Santon Plus Cafe Mex. Naon kayo sa panahon, gumikan kinag-uwan din sa atong himutangan. Kumusta man po diha, mag-ihigala? Nag-uwan ba po diha sa inyong tagsa-tagsa kabaga lugar? Mga pita, Santon Plus Cafe Mex. Doon ay mangustin, doon ay soya powder. Dapagin mag-ihigala yung kamunggay. Puno sa sustansya, puno sa vitamina, magkapaligon sa atong resistensya. Pagkatama ko sabi, pagpaligon sa cognitive function sa atong otok, Santon Plus Cafe Mex, mag-ihigala. Ang kape, magating paminaw, ng paboritong lulog ni Lula. Hindi nyo mapalit, di karoon sa inyong mga sugi butika, Nanis Mercury Drug, Gross Pharmacy, Watson's Pharmacy, Naponis Generica Pharmacy, South Star Drug, TGP Pharmacy, Majesty Pharmacy, o guban pa mga butika nationwide, inyong ma-order sa TikTok, Shopee, o Lazada. Hindi nyo sabi mapalit, there is a Yes to Health Wellness Center, maghihigala karong mga orasa. Santon Plus Cafe Mex, kapina, gamot pa! On minutos, di pangalas tres.
0: Seras Malait, asintado. Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga iskutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa asintado, asintado.
1: Libertas nun istoyos, adid gwadi volumos. Sed Fatsera, what yos tomes.
2: Eric Manait sa XFM Cebu.
1: Ang kagawasan, dili katungod sa pagbuhat, sumasay mong gusto. Apan, usa kini ka oportunidad. Sa magbuhat kung nun sa'y husto.
2: Asintado.
3: Eric
2: Manait, Eric Manait sa XFM Cebu.
3: Exciting.
2: Eric Seras Manait,
3: asintado. Exciting.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, malipayong hapon na usab ka natong tanan. Pagasugit ng paminaw adlaw karon nga Biyernes. It's a 19. Buwan sa Hunyo tuig 2026. Sagya po na kos katropang Eric Seras Manait, makiguban ka ninyo hangtod ta sa alas 5, manghinaot kong namos mayong paglawas, mayong dagan sinyong panghunahuna, kapiskay, kadasig, kamaya. Grasya o kalinaos kay tasan, mana ka natong taran. Ako'y nabasahan, mag-iigala dari social media. Birthday man rong Dr. Jose Rizal. 165 anyos na. No, ang atong bayani, mag-iigala. Kung buhi pa kuno karon si Rizal, ang pangutana, mag-iigala, kinsa ka dito karon sa mga impluensya ng tao ang posibleng imbitaro niya.
3: Exciting!
1: Ni Santo, papunis inyong una-una. Nga kon birthday rong Dr. Jose Rizal, ang atong bayani magigalas nasod. Kinsa ka dito kari posible nga mga inila sa atong katilingban ang maimbitas iyang adlaw na tawhan magigala. Magibitar bagas Dr. Jose Rizal sa mga senador. Astilan. Anyway, ato magigala na itong nabasa sa social media. Kaya ganiya, magigala, nilingalo po ko ba, kaya ispoko ko muna nga, pertinang dugaya, namatay ni Dr. Sirisal o niya, di up. Tungod kay birthday niya, baga kay Iksunan, post diri, magigala, happy birthday to Dr. Sirisal. Kinsa kay iyang pangimbitaron, kung buhi pa ni karon. No? Sa kay may tabo, magigala. At anyway, mga kaigsoon na to, mag-iigsoon, nga nagsaulog sa silang na adlaw na tawhan karon, happy happy birthday! June 19, 2026. May pagpaminaw ito maghihigalag Makram James Gawad Christian Amodya, mayong pag-uwan sa Buhol. Sige, nag-uwan po diya sa Buhol kagawad. Uwan po diya si Buhol. Marlon Ferrer, nagpaminaw sa Bato diya sa Kimba Talisay. And si John Dibs Manon Apa Divino, nagpaminaw sa Bato, mag-iigala sa Imabari, Japan. Domingo Bungansiso, nagpaminaw sa diya sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Sir Gade, og ni Ma'am Aubrey Gomera, dodong DJ sa AUB, Asia United Bank, yes, my Keep Wealth Building sa may Ayala Business Park. Salamat kay Sir Gas, murag ubay-ubay na po ito mga kaping imong na-order on this clinic kagani, ha? Ha? Thank you kayo. Sa mga gwardiya na ito, diya, maghihigala sa Keep Wealth Building. Di na po'y ayudang kaping, ikan Sir Gade. Salamat kayo sa pagbisita dito sa Solid FM, sir. Ganina. Inyong Ma'am Aubrey og Dodong DJ. At least nakalingko, naging ka dito sa announcer's booth. Ang kuwang ato, on-air na lang. Norma Roperos Rabor, diya sa bayan, may pagpaminaw sa Badam. Lito Dakuro, good afternoon. Sa mga nagpaminaw diya karos Gihulgan, kumusta man po mo diya? Nag-uwan ba po diya sa Gihulgan? Nagpaminaw sa XFM Gihulgan? Ay pagpaminaw sa magigalang Joey Torino ni Angie Rimo Dias Italy til John Padilla. Nakachun ino sa dato karong hapuna kuya Carl Omiga, may pagpaminaw ni Modia Ambungan. Pagka-remember tagbalik aning flood control kay Tingua na. Kana karong taon-taon ato sab nang hisgutan magigala. Alas 3:05 na.
2: Sintado.
1: Sa mga taxi drivers usab gid nagpaminaw karong hapuna maayong pagpaminaw. Now, si Byron Garcia nagpa-presscon magigala kagani ha. Og nagpahibaw mga kaigsoonan nga siya ni sangat og reklamo didto sa Commission on Human Rights kagahapong adlaw. Ha? Si Byron Garcia nga igsoon ni kanhi gobernador Gwendolyn Garcia nagpatawag og presscon ngadto sa media. Og sa iyang complaint mga kaigsoonan nga gipada ni akusar kini sa mga local police. Iyag yung gitinood ang katong iyang nahauna maghihigalang pasangil nga dunay police maltreatment. Kay numero uno, senior citizen siya. Doon na pag medical condition. O niya, ang nakaparat pag yun maghihigala di ay kay matod pa. Dito kuno ni siya maghihigala gibutang sa budiga.
2: Asintado!
1: Ha? Oh! Ngayon dito man sa budiga nga. Doon na may picture baga kaigsunan nga nakita na to nga siya nakikulukabil doon nga tos mga piniriso sa silda. 32, gani kuno sila kabuok. Niingon si Byron Garcia, if I want to stress that I suffered hyperglycemia for 3 hours without any medical intervention, why naunta ko'y pang-intervention drugs? Eh? Naunta ko'y pang-intervention drugs, ilang gilak nilang budiga, di ko kakuha. Eh? Mauni ang iyan na sinati ko no mga kaigsunan samtang siya gidakop. Si Byron Garcia nagkanayon that his magnetic resonance imaging MRI showed that many spots was discovered, but he said that the result came out okay. Okay, sige. So, di anayin, sangat na siya reklamo dito sa Commission on Human Rights? Mga kaigsunan? Da? Tanawonon gini mag-iigala nga tos taga si HR. Patawag po mag-iigala mga pulis ani. Okay, una na ba mag-iigala ang nagutana sa Byron Garcia? Nga, kining kinsa kay nagsugo mag-iigala ang ipabutang siya dito sa presuhan.
2: Asintado!
1: Mga kaigsunan, so, ato di mag-iigala ang lilion-on niya o unsay dangatan ani. Kaya iba, sino niya mag-iigala ang simbako? No, doon na dito ko rin masikwating mga pulis. Sino na ning kalakiha, mga amigo?
2: Ah,
0: Sintado.
1: Ha? Ni palaban na si Byron Garcia dito sa Commission on Human Rights. Mga kaigsunan. Da? Tanaw na to mag-iigala o gatong huwaton ang side ni Carlos Kapulisan o kini sila mo issue statement. May labot ani mag-iigala aron nga maklaro tani o madongga na tong sides Kapulisan. Ngayon dito mapunin mag-iigala gibutang sa Bodegas Byron Garcia.
0: Asintado!
1: Tungod kay huot na kayong silda. Mao nang gibalhin dito sa Bodega. Aton ing liliyon mga kaigsunan karon taon-taon sa atong pagpanaguban ning atong tulumanon kay once mga ipit ang pulis manghigala nini sa interrogation unya basig mo abot is punto maghigala mukakak ni sila doon ay nagsogo nilang aton ni mga kaigsunan ibalog dito sa Bodegas Byron Garcia
0: asintado
1: pastilan no? Wa kuno siya makadawat magigalag mga medical attention or intervention despite siyang condition magigala sa diyang misolbog maayong iya ditong sugar giobanan kini magigala si Byron together with his son attorney Judd Garcia no? Sa diyang nakikatubang kini sa media kaganiha. So, good luck. Ganto mag-iigala sa kapulisan. And at the same time, tanaw na ito mag-iigala kung sa dito karoy himoon onyas taga Commission on Human Rights number 1. Ilagay ni dito karoy ipatawag mag-iigala ni mga gipangreklamo. Aron patubagon po mga kaigsunan, may labot aning akusasyon ni Byron Garcia kay Galaan.
0: Asintado!
1: At ay buabot ni mag-iigalas politika, purbida, amot lang. Huwag ato ni mag-iigala muabot sa politika, nga kini mag-iigala gilison-lison si Byron Garcia. Amot lang. Sige. Ingon si Aaron Abakita, sir, kantong ng limos nga senior, dadakpan, gihapon raman, dadakpan, gihapon raman to sa daghan, okay raman lagi. Sorry, sa kantong manlimos na senior na dagpan, giipon raman to sa daghan. Okay. Ang kanto ko nung maghihigalang, kanto bitong, dakob sa kuan, probe. Giipon raman giapon to sa daghan, okay raman lagi. Mamao po na. Kini si Byron kay mawaligin ni maghihigala ni sakang sugar niya no, na luya maghihigala sakam ko ng sugar ni mo luya ka ubos po ni mo sugar maghihigal luya po ka so inanglan git balance ang atong blood sugar sa lawas kini human maghihigala nga naka sinatig ingunin ni si Byron gusto siya mo tumarong tambal problema kini sa katumar gumikan kang iyan tambal di magamit o di mainom kasi gipadla kuros budiga
0: asintado.
1: Na sige. Panghapon da Makram James wa JMB Taron si Rizal nga mga politiko si Rick kay why mapili puros kurakot. Tatiyaw mo na. Si Alvin Buganoy di akaros tagbilaran City sa probinsya sa Bohol nagpaminaw og si Tabirara Edmond Diaz may kalobian liti. Si LJ John katakutan dagom na Jod Deris Giholngan City sir maula na sa neon niya always ko naminaw sa imong programa asintado salamat kayo LJ John katakutan Carl de la Victoria sir Rick may hapon ay great akong birthday niya karon si Lance happy birthday Lance Repa ko ubis live nagtanaw sa Magdugo Toledo City Kokis Garcia Joey Torino maayong kisdom-kisdom nga kahapon nun, no? Maining nga itong ka... Nagas panahon ka rin maghihigala ka, nagkisdom-kisdom. Pero nag-uwan na yun. Ato niyang check ang lakat sa panahon ka rin taon-taon. Alas 3:30 na. Balikan, tana ka rin kang Byron Garcia sa Pikas Gabahin maghihigala ang MCWD ni Pahibao. Nga ilan ako rin itong pasiradaan maghihigsoon kining mga fire hydrants. Aron ko no pag-undang o karon nga mat human o di na mahitabo pa kining pagpangawat ko ng tubig taliwa mag-iigsoon solgas il ninyo
0: asintado
1: ribong ko ani mag-iigala
3: Kay, nausap din pagkaunsaan, ada mga gatsi kay diyang mga tao nga mangawat mga kaigsunag tubig. Diha yun mismo direktas mga fire hydrant, maabli din ha? Maabli din siguro tigilin ha, kung doon na kay mga tools magigilang dadon. Pero di na yano-yano ma tuyok man maghihigala ng dako kay nga ablihanan diya. Now, gipahibaw ron sa MCWD nga aron ko rin pag minos maghihigala aning kawat sa tubig, pasti lang grabihas na tubig kawaton. Diri sa kininiang mga nagkadaiya na to mga fire hydrants. No? Kailangan siguro mag mga fire hydrants kaya na adaplis kalsada. Gihingos gan karon sa MCWD. No? Og ila dito karon magigala nga gipagmonitor karon ang mga fire hydrants across Metro Cebu. Aron pag-undang aning mga unauthorized water extraction og pagpakunhod magigala sa lusi sa MCWD. Pero ang mga fire officials magigala nagkanayon it has not compromised emergency response operation. Bito, ika na, gituyo man ang mga fire hydrants diya, mga igala, nga ipangmuntar na daplin diya sa atong mga kalsada, aron nga magamit na simbakog doon ay sunog, makakuha diksog tubig ang atong mga bumbiro. Si MCWD General Manager John D.X. Lapid Mingon, ang MCWD misira aning mga selected hydrants, human nga ilang nadiskubrian, nga lapad kayo ang pagpangawat sa tubig mga kaigsunan which not only deprive consumers of water but also pose contamination risk to the distribution system.
0: Asintado!
3: Matay piligroha di ani no? Yano rin na maghihigala ang maabli-ablihan ng mga fire hydrants na to. Simbako maghihigala binuangan na dias mga bugoy sudla na sagula na dito maghihigala muriatik or makagunsang hilo na yati na. Kuya ba in taon ani? Kuya Carl, ikaw kay sige man ka dito guban-uban anang Barangay Sambagdos, no? Fire department o samay imong kana siguro magrasyon ang mga barangay Kuya Eric kay naa may uban barangay nga need og barangay mo nang gamiton ang mga tangke para magrasyon pero manangid siguro ni SMC o sama? Kaya kabantay man manghihigala ning MCWD nga murag nagkalapad man ang kinawatay maghihigala sa tubig ron dihas mga fire hydrants?
0: Asintado!
3: Ha? Kini ko nung maunglakang kabahin maghihigala sa strategiya sa MCWD pag daginot sa tubig o pag-manage sa supply sa tubig taliwa nining hulga mga exhaust El Nino. So, di mo pwede magsilbi, no? Nga kanang tanan na itong mga fire hydrants niya ato ng pagbutang ang polis. No? Magtinabangay siguro ito mag-iigala din yung mga Subuanon nga if ever doon natin makita hindi ang naghabuag tubig sa mga fire hydrants ato na yung isumbong.
0: Asintado!
3: Kay, tinuod man yung mag-iigala nga gawas niya na nga ma-deprive ang mga consumidors tubig kay uban mag-iigala pirting bagulbol kaway supply tubig dito sa ila. Manyang uban diya mag-iigala yano rin nangawat des fire hydrants. Gawas niya na, piligro po niya mag-iigsog, mag-contaminate ng tubig na to. No, niya ang tubig mag-iigala, pertira ba rin na kuwag tabang sa atong pagpuyo? Importante kinis, inadlaw-adlaw na itong gibuhaton o niya simba ko. O ga, doon ay magbinuang niya abli ang fire hydrants, at konektado biya na stubo. No? Pambutangan na niya patay ilaga. Puro tagkaigo mag-iigala dito karon sakit nga leptospirosis na muna gidangat.
0: Asintado!
3: Laruhan na diha, oy, no? Kung sa may maayo mag-iigalang buhaton aning ingon-ini nga mga sitwasyon nga murag di man mag-iigala kakumpiyansaan ng gitoga ni Atty. D.X. Lapid nga di ang mga kaigsunay ingnunta uban dihang mga kisa ba ni mga tawhanang mga awat aning tubig sa MC diha mismo sa fire hydrants. Hindi giingon diri si Kuya Carl Umiga nga kana siguro magrasyon ang mga barangay. K kay nay ubang mga barangay nga nag-need og tubig mo nang gamiton na mga tanker para magrasyon pero maulagi dawa din ni coordination no kay so far bagiigalan ako'y malabyan nga mga fire hydrants di siyudad Sugbo. In fairness, mo kay makita ni hinong tao mangigalang nagsagob og tubig. Basig itunong ni magigalas gabi eh, or baka kadlaon ba? No? Oh. Sa mga taga-probinsya, Sugbo, ingon ini, gud magigala, bisag dias buhol, ingon ini ang kadakos problema sa supply sa tubig tinuod diri siyudad. Ha? Huh? Bintaha mo diha karon nga naas probinsya, kay wag mo maproblema ang tubig siguro. No? Karon diri magigala, hasta ditong tubig, diri fire hydrants, mga kaeksunan. No? Kailan mo siguro mag fire hydrants? Kini nga, naades kalsada, magigala nga mga dagko kay nga tubo nga, i-connect dito ng mga ho sa bombero kay magkuhag tubig, if ever magigala o doon mga sunog, ana sila dito magkuhag tubig? Oh. Ako na ipakita diyan ninyo aron nga nga tos uban nga wa kaila kinini aga na mo ediya mga kaigsoonan tanaw mo ni siya no mao ni ang giingon ni attorney John D. X. Lapid mga kaigsoonan nga fire hydrant nga pang kawatag tubig magigala no diha mga kaigsoonan ang buton sa kay paagis uban pero kining giingon kuya Carl Omega basig mga taga-barangay, badlongon siguro ni, angay ni badlongon ni yun ini siguro eh. No? Kay, kibaw magunsa ni, tabo, karon ang MCWD, ilan na dito mangigal ang pangsirad aning uban ng mga fire hydrants. Kini ba? Tanawa. Tanawa ninyo. Kini. No? Ang uban mangigala, anhin na manguhag tubig? Ha? Huh? Kini ba sa? Tanawa. Diri na mga higala manguhag tubig ang uban. Base sa gitugan sa general manager sa MCWD. O garon mga higala maundang ang pagpangawat sa tubig diha mismo anang fire hydrants. Ilan na kining gipasiradan? Ipangutana mga higala dito ang mga taga-bombero o sa may inyong ikasulti ni sir. So far, kining okay naman po di man mag-compromise ang ato ditong pag-respondi o niyag dunay sudog. No? Kay naman nila ako. Di ba? Amot na kapong uban, maghihigala ng mga fire hydrants doon na baylak, pero magkinangla magugag tolls inigablian eh. Pero amot o nga nung dali na po kayo maghihigala makuha ang tubig sa uban ng mga fire hydrants nga niresulta hinoon dito karos pagkalkansi sa MCWD tungod aning kinawatag tubig diha mismos mga fire hydrants.
4: Asintado!
3: Ilago na diskubrian, lapad kayo. Doon ay widespread mga higala nga unauthorized water collection. Ha? Kini ba na? Ilang na diskubrian? Abot ang panahon mga higalang Joey Dalos na hitabo baka po ninyo nining kinawatay niya sa mga fire hydrants? Kay karon diri mga higala sa panahon or kining sa time karon ni Attorney John D. X. Lapid, ilan man itong nakita na diskubrihan nga matay pirti mang kinawatay sa tubig. Diri sa atong mga fire hydrants, mga igalaon niya, gawas diyan na nga, malkansi mga kaigsoon ng MCWD, looy pod ang ubang mga konsumidor. Ha? Kay, wabayintay supply uban mga igalang area ang tubig. Kisa maning uban diyan mga nagpaminaw na to nga, ang tubig magigala mo, gawas na dito gabi iyon niya, di takatarog-tog magigala kay mag-atapatas tubig.
1: Kana po, saan eh, Alfred Soriano, kana po ning MCWD, mayo na inana kay Osahay, way tarong serbisyo ilang agas. Okay? Kabaw ka si Rick, Ares Bulacaw, nay oras agas sa MCWD. O, 30 hour muna. Dito ko na sa Bulacaw, inoras. No? Di man parehas probinsya, mga higala nga kung pananglit, mga kaigsunan o ganahan ka tubig, abli ka dito sa gripo, agas dito ang tubig. Oh. Andari sa syudad, na may ubang mga lugar, parehan ni karon kang Alfred Soriano dito sa Bulacaw ko no. Nay oras, agas sa tubig. Oh.
3: ambot gano ni mga higala nga naagyapon ng mga ingon ini nga mga problema? O sao man yung mga kaigsunan karon ilang gi pang siradan eh? No? Estratehiya kini mga higala ang gihimos MCWD aron kuno pag-conserve og water, no? And the same time pag-manage mga higala sa supply taliwa ning nag-ung-ung karong El Nino. No? Wa para bagyo dato maghihigala dito ma sinatig maayo ang grabing epektos El Nino kay padong pata dito inig kabat siya ginato maghihigala aning El Nino mga kaigsunan nga grabe kay huwaw na ambot lang usao na to ni sa unas panahon maghihigala nga buhay patos ni adi baliko na ko dugar gito nagsigig hangyo dito sa Bohol nga kung pwede maghihigala butangan na tog dakong tubo. Ah, ang tubo magigala dias ilaums dagat. Og i-connect kining tubo didto magigalas dakong sapas inabangga.
5: Exciting.
3: Ha? O di oh. Pagas magigalang tubig sa bumbiro. Kini ba mga fire hydrants man eh? Oh. Lain-lain di color double J. Oh. Okay. Aw dali gitols yon. Di man yung mada maghihigala kanang kanang tuo nga kamot sa bumbiro tara kadako anang tools nga iyang gi ko ano gamit pag abli. Oh, nya agas ni chon tubig. So unsa man mga kawatan maghihigala ang gipasabot ni Attorney John D. X. Lapid ani? Okay, magbusakak baya ni maghihigala ning fire hydrant pod inig abli. Kusog baya kay pressure pod ana kagawad Christian Amudia. Eh? Inig-able ni mo, ana? Dito na mag-iigalag busagak ng tubig. So, kining giingon mag-iigala diri ni Attorney John D. X. Lapid nga dunay unauthorized water collection. Ah, kini mag-iigala maugya po ni kawat kay unauthorized man sa pagpanguhag tubig. Right? Diha karon sa fire hydrants na to. Patay purbida, no? Uwawa ka, magigalag, badakpan ka, gumikan ka, nasakpan ka, nangawat kag tubig, gikas, fire hydrants.
4: Asintado!
3: Ingon there is gail, umbahin, onsa may timailhan nga nangawat kag tubig sa fire hydrant nga dagkong truck raman maka-access, ana? Dili po dagkong truck, gail, kay, og pananglit dito karog, magminaro lang yun yung uban. Sa ako nang giningon, tolls na dito'y gikinhanglan. Parihan ang gipakita na mo mag-iigalang video picture. Oh, tarawa. Naalang kay tolls, mag-iigalang nga open. No? Tako-dako po ng tolls na niyo. O niya, iniglubag ni mo ana mag-iigalang. Asa napitang lubag na tuo bakag wala. Basta mo

kining basig kining mga taga-barangay nga magrasyon og tubig. No? Magkuhag tubig kayron ihatag gadto sa ilang mga konstituwente. Og mao ni manghihigala mas maayo siguro nga ipaklaro ni ngadto sa tanang mga barangay captain nga og manguhag ani mog tubig di as fire hydrants. Palihog pananghit po mo si MC, oy. maabli man guro nagyabi di tubo. Mauli gini. O sabi tawag ni Double J ka nang gi-tolls. Yabi tubo na. Mauna siya. O sabi nang nakadungog man ko nang yabi tubo. O ka na. Dara. Dara o. Tarawa o. Heavy duty fire hydrant wrench hand tool. Portable firefighting. Dara. Kini may mga panggamiton. Nga pwede naman nang mapalit ng shop eh. Mauna yung mga igala, matay. Tanawa, di ah? Tag 1,000 ra ang mauna yung abitubo kagawad. Tag 1,071 pesos. Heavy duty fire hydrant wrench hand tool. Long portable firefighting. Oh. Pero tibitong naghanap po mapalit mag-iigala sa Shopee, bisang unsa lang. So maone, posible mag-iigala kining uban diyang nangawat og tubig sa fire hydrant na to. Na malat rin nag-tools diya Shopee, o niya, mauna ni. Eh? Ang manguha na si Rick, taga-bombero rapod. Bot lang po ka, no? Dili na basta makakuha kaanang tubig kay kusog kay nag-pressure, kumuagas na. Tinawag, mauna niya kung iingon, Sir Ray Paco Ubis. Si Joel Flores, Sir, kawatan man ganin ang flood control, kana na bang fire hydrant? Okay. Sige, so, karon ang mahitabo, mga igala, at anaon tani, huwag doon ay sunog simbako diri Sugbo. No? Dali baka mag-iigala dito, mapaagas po ni mga fire hydrants kung panalit og ang mga bumbiro, manginaglag tubig, mga amigo. Asintado! Ang peligro ani mga kaigsonan, hinoon simbako, og doon ay dakong sunog, unya, pagkahuman, mag-iigala, bumbiro, mahotag tubig, diretso dito sa mga fire hydrant, way agas. Kaya sirados MCWD, na morig idangat. Salamat, Double J. Atong oras, mag-iigala, alas 3:30 na. Hoy, by the way, no, day good news sa mga kisabay naggamit niya karon o gasolina o krudo kaysa Martes, mga kaigsunan, Bernes pa ron, di ba? So, katapusan trading mag-iigala dito sa world market, matod pa din sa akong nakuha ang information, dool or dulan sa 10 pesos ang rollback sa diesel ugma. Sa Martes. No? Ang kini mag-iigalang initial na ito nakuha, ang diesel, 10 pesos per liter ang decrease, ang gasolina, 6 pesos ang decrease matag liter. Og ang kerosene maghihigala, 10.70 ang iya pong pagkunod. So, guwapo kini maghihigsoon og panalitan magpadayo ni siya. Labi pa kay karong adlawa, mo ay katapos ang trading mga kaigsoonan, kining balita nga atong gipaibaw din ninyo nga tag 10 pesos ang posibleng rollback na sa diesel sunod Martes. Based lang ni sa first 4 days trading on the world market. So, kung based ni sa first 4 days of trading, meaning gikas Lunes hangtod Huwebes, karong adlaw, no, inigsira mag-iigala sa trading dito sa world market, posibleng madugagan pa ni. Pero kini mag-iigsoon, banabana lang ni 10 pesos. No, mga kaigsoonan, I hope nga kini mag-iigala magpadayo na. Ilabi pa kay ang Iran o ang Amerika nagkasabot na nga undango na kuno mga kaigsoonan. Kining gobat dito sa ilaha. Sintado. Pero dito mag-iigala sa Russia, di olmo na po ito mag-iigala ang ilang oil refinery dito. Kaya bumbahan naman po nino sa Ukraine. Wag yung mag-iigala ay undang ng Ukraine o Russia. So, nasa mga motorista, no? Ang gasolina, nagamit mo gasolina diha, 6 pesos ang pag-rollback ani by Martes. O niya sa diesel mag-iigala, 10 pesos. Mga kaigsunan. So, andam-anda mo diya mag-iigala sa pang-tubil ninyo, no? O pwede pa mag-iigala dito karon. Di magpa-tubil karon ugma, Domingo. Ato sa hangtod mag-iigala sa Martes kay di ay dagkong rollback mga kaigsunan.

0: ang Department of Energy ni ingon nga posible mangigal ah magsunod-sunod dani gumikan lagi kay abli ng Strait of Hormuz o niya ila dito karong panid-an gyud pod. Dunganas ato pong pag-ampo nga mubalik na gitag 50 ngadto sa sinta ang presyo magigala sa krudo gasolina.
1: Asintado!
0: Di na manukad magigala sa 70. Pero daan naman tong ni Happy nung istorya, Sir Gade, ang taga DOE nga mula na't pag-unom nga to sa katuig ko nung pag-antos na to aning tag 70 ko nung magigala ang litros krudo diesel, krudo o gasolina. Da, kinipong taga DOE magigala, murag naglibog tagasan ni Pabor. Ingon diri magigala si Kagawag Christian Amodya, Myra Gudi ay Boss Eric, wa ra ka kapalit og BYD Shark kay ni barato ra man di ay. Okay. BYD Shark ha, kato ng pickup Kagawad. Grabe dako kayog oso sa gasolina kadto pang Eric, pero diri sa Olanggo Island. Mahal man gihapon ang gasolina. Oh. Premium 94, unleaded 93, gihapon ang litro. Adi na po dama. Oh, grabihan na po na naapamos 90 nga. Do, gara mami na rin nag-80. Ang krudo gani diri sa mainland, no? Atensyon, taga Olanggo Island, tag 70 na gani. Ngano ba po din tawag mo diyang naapamos 90? Mura mo magdi sakop mag-igalas Pilipinas. Ha? Day comment ni Raul Calyao Estopa Jr. Grabe kadako akayog os-os gasolina katropang irig pero dinis Olanggo Island. Kini taga Olanggo ni. Mahal gihapon ang gasolina. Ang premium 94, ang unleaded 93. Oh, tanawa na guna. Usawa man na to. Hangyo adito sa Congressman Aho nga kinahanglan mag-iigala doon na naitaytayan gikas Olanggo paingon des magtan. Sige. O niya, salamat sa Ginoo, Sir Eric, o boss na ang gas. Praise the Lord. Ito nang iampog yun, magkanunay na siya, ha? Sige. Jewel Saniel Dasikar, may hapon ni mo, idol. Kumusta naman ka? Dugayan na to, matay por bida. Huwag naman ta mag-uban-ubag, bisiklita, bisiklita. Ang akong paisano, maghihigala nga si Sano Boyet Sapong. Sa abong Sirkulo Buhulano di Cebu. Sano Lano Gekas Barbershop akong gipatopian sa Happy Valley. I-greet ang kinakusgang barber si Regan Sinisa.
2: Exciting!
0: Sano buang sano. Nakurat magigkuha tong balita akang maluburdin. Unsa ba yung taon to eh? Ang igsoon po paghihigala ito karong kining sana, ruina. No? Anyway, kondolis gato nila, but still ang buwaga. Anyway, may pagpaminaw, paghihigala diya karong sa barbershop sa may Happy Valley. No? Kinakusgang barbershop. Kasi nga silang barbershop sa no? Regan Sinisa, Sir Regan Sinisa. Kinama po diya karong kalunasan. Sila si... Isa ba tingaan, mag-iigala itong taga kalunasan nga barbershop nga, blanog po kayo doon ito. Salamat kay Sano. Nagpatupi na yung mag-iigala si Sano Boyet Sapong, nga mong ga presidente sa Sirkulo Buhulano di Cebu. Yana Cristina Factoran, nagpaminaw sab nato ron ang ayuda sa gatak si Boss Eric. Daghan pamingwa kadawat, mingaw na yun eh. Sige, saon ta man na nga, wa man mo mag-i-appel dito karong paendro sa inyong operator, sa inyong amo. So, iampo lang po itong mga nakadawat nga, maita mag-iigala o maayong ilang pagkaon. At ang oras, mag-iigala sa XFM Cebu. Alas 3:37 na mag-iigala sa kahapunon. No? Inigbalik na to. Atong balikan is Byron Garcia, magigala siyang isyo. Atong time check, hatod ka na kanato sa atong Sunthorn Vitamin C, ang nanasinig kong alkaline base ng vitamin C.
3: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
4: XFM.
5: XFM.
6: Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
7: Rufa Maranas, naamanggod ko yung TI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santone Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santone Plus Gold.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C.
3: Santone Plus Coffee Mix.
8: Ako si James. Naghana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun ako. Ang Santone Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ako ibaylo ang Santone Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Tuloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santone Plus Coffee Mix.
3: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix. Santone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
9: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santone Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday. Less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Santone Plus Vitamin C. Kay dako ka siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
3: Santone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santone Vitamin C.
10: Hello, sir. Mga plan to trabaho, sir.
11: Musa ba imong nahibaw, Anday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
10: Hala, sir. Dili na mo ko kabaoan, ha?
11: Mo ba? Usa mag-ide posisyon ang imong gusto, day?
10: Ay, bisag kung sagon nga posisyon, sir. Basta lang ang importante, musulot. Ay,
2: exciting!
12: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. Ug walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. Ug labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na ta kaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. Dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
13: Premium D3, ang bago.
14: Hey, si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Di ako ginasipon o nasubawan.
13: Premium D3. Mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement from it.
15: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho, pero bisag kapoy, always argya po na itay para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilid kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
16: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
17: Santone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: XFM.
18: Hello mga mamshies and daddies. Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad. Dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: Oras sa XFM Cebu, alas 3.44 na. Ato time check, mag-iigala. Ato kinakadeto sa itong Sunthorn Plus Gold. Ang atong produktong Sunthorn Plus Gold, magkatabang pagpakunhod. Sa ato mag-iigalag ingnunta blood pressure, ga 13 taasa. 13 hiliga po na itong mga on, mag-iigalag pungko-pungko. Hiling kita mo kaon, mag-iigalag balbakuwa. Lansyaw. O niya, why exercise? Magating paminaw, magpundo ng mga fats, mga kolesterol sa lawas. O guban pa mga pinirito di asbalay. O na nga ito, mag-iigalang huwag tangon ka na. Piligro na mag-iigalang makapadugang hinona mga kaigsunan. Sa uban pa mga na-store na ito, mga fats o kolesterol sa ato, mag-iigalang mga kaugatan, ang blood circulation di na mao. O na nga di ay ahos ang atong Sunthorn Plus Gold. Haom kayo para ni ana mga amigo. Ang Sunthorn Plus Gold, adunay ahos, na palia, na espirulina, kamunggay ug mangustin. Mga kaigsunan, 14.50 lang buk nini. Huwag yung maghihigala dito ako rin gustong atakihon. Kasi kasing mga igsoon, maigo ditong stroke. Kay sos paita maghihigala, usas ako mga kaubanan. Nga kinini ang grupo maghihigala ng club na mos motor ba. Giyataki maghihigala dito karon ang iyang asawa. O niya pagkahuman maghihigala ang bana, nagtanod dito sa ospital. Unsay nahitabo? Giyataki po maghihigalang bana. No? Tungod siguro to sa stress, tungod sa kakapoy sa lawas, kaya di lalim ning magtanod ta sa pasyente sa ospital. Unsay nahitabo? Di a maghihigala, silang duha, puros gipangatake. No? Magakaigsunan. High blood. Una nga nada sa ospital ang asawa kay giatake. Dito maghihigalang bana, nagbantay. Unsa pagkaunsa nga apil man po dito karos giatake. Sod mismo sa ospital. Ang mga anak, mga higala in town, Ginoo ko, nagkapulikig, bantay, silang mamag, papa nga ang duha, tuwa sa ospital. Puros gipang atake. And worse pag yun ni ana, mga kaigsunan, kay bawa mag-unsa. Unang namatay, mga higalang papa.
1: Asintado!
0: Terting paita, mga higala ng atakihon ta dito high blood. Maunang palihog, ang pingig yun in town ang lawas. Kotobs mahimo, di ta mga higala, magpadag stress. Kikarang stress, osag yun na, mga higala dito karon problema. Nga, kining makatrigger na dito karong high blood, mga higala. Yeah, gawas niya na healthy lifestyle kita kung pwede lang no? Mugahin kita ang panahon aron sab ka kita panington mag-ehersisyo tagun sa panadya o niya the same time inom kanunay Sunthorn Plus Gold adlaw nga tanan 14.50 namang buhok nini mag-iigala so palihog para mag-iigala sa mga kaigsuna na to diha nga nagpanggas pamilya inom ta kanunay Sunthorn Plus Gold buntag untog hapon aron nindot kayong blood circulation, malayo ta dito stroke, mga igsoon.
1: Asintado!
0: Atong oras, alas 3.47 na. Si Kiling Manon, nagpaminaw na to di Asmay Bohol. May pagpaminaw ninyo di ha? Resultas King Dragon, alas 3 nga bula, 3.87. 3.87. Dia si Amay Canonotero nagtanaw na to rong hapuna. Dia si Cokes Garcia, Sir Eric Pangulo BBM powerful na tungod amigo silang Pangulo Vladimir Tagarasya. Sige. Edson Limpangog shoutout mi diri sa Sugtonggan Basak Lapu-Lapu naminaw silang Maning, Amay, Robin, Lia, Ella, Tang, Sir Eric. Salamat po sa pagpaminaw. Niya si Chin Cam, good afternoon. Sir Eric, pa-shoutout kang Amay Tiro nga nag-jogging walking il corso sana all from Pisqueras Angels. Sige. Sana all good. Magigala kay Bisagawa nag-jogging. Ang ingiga. At ang oras, alas 3.49 na.
1: Asintado!
0: Now, dirita magigala sa aning gihimong aksyon, gihimong lakang ni Byron Garcia kagahapon ni Sangat maghihigala dito reklamo sa Commission on Human Rights, mga amigo. Da? after nga siya nakasinati, magigalag di maayong pagtratar sa kapulisan. No? Sa diyang kini siya magigalag hidakop ni atong nakalabay nga huybes mga kaigsunan. Unlawful treatment. Dili hinoon unlawful arrest ang iyang reklamo, kundili unlawful treatment. Di makiangayon nga pagtratar sa Osaka Piniriso. As Byron, amay anak, maghihigala nga abogado. And at the same time, naapagin ni maghihigala dito karoy igsoon nga abogado. So, sila kamao dito, duwa-duwa maghihigala asa napita pwede magamit ang balaod na binadito karos Osaka Piniriso. Maaman na maghihigala ay naka-advantage po sa uban. No? Ang uban nga mga Piniriso, nga wagiin tayo alam sa balaod, di po himasa og balaod, maghihigala. Inig-abot maghihigala sa panahon nga magka-problema, mga kaigsunan, aw, dawat lang din po dito karos consequences, mga kaigsunan. Mapriso? Priso. Pero lahi man eh, kay mga Garcia man eh. Hibaw magin mo magin, Gwen Garcia? Pero tingilngiga to, maghihigala mo dag kilate sa mga balaod na pwedeng gamiton. Pero lang, tanawa maghihigala kung sineta mo. Kalabot mga kaigsunan ni Antong Kasong yung gatubang nga disilting dito maghihigala sa Talisay. Gipakaway bisa sa Court of Appeals mga kaigsunan. Og matod pa sa CE maghihigala ni gamit sa pagpangabusong ombudsman. Kantong ilang pagpahamtang maghihigalag unom kabuan nga preventive suspension ni kani Gobernador Gwendolyn Garcia mga kaigsunan. Di lagi maghihigala ka kumpiyansaan. Kay ispoko mo na mismo ang Court of Appeals mangigala 14th Division ni void mangigala sa Decisions Ombudsman. No? O niya, niingon pag yun ang Court of Appeals mangigala nga doon ay gihimong grave abuse ang ombudsman sa ilang pagpahamtang og silot ngadtong Gwendolyn Garcia. No, sa diya, mag-iigala nga ni Patuman o preventive suspension ang ombudsman ni atong April 23 o sa kabuan swa pang eleksyon.
1: Asintado!
0: So, karon kinipon mag-iigala kang Byron Garcia. Pagkangaan lagi, baliko na ko nga si Byron Garcia na anak nga abogado. Giubanan kini mag-iigala siyang anak nga abogado kaganiha at Tulos Priscon. Si Byron na ay igsoon magigalang bar top notcher. Kasi attorney congressman, former congressman Pablo Jan Garcia. Na ay pag-umangkon magigala nga abogado in the name of attorney. Kani secretary magigala si Cristina Garcia Frasco. Na pagyod magigala igsoon lain abogado Winston Garcia. Di lagi basta-basta. Muna nga karon diya, dili ang nga ikahibong mga kaigsunan nga gamiton mag-iigala tanan dito karon nga mga pwedeng magamit. Kung unsay nalati ras balaod nga kada mag-iigalang mapahimos la nila. Human nga nakasinati dito di maayong pagtratar sa Byron sa danggi preso kinis na kalabang simana.
1: Asintado!
0: Karon. Di abagigalan ni Doso dito karong reklamos Commission on Human Rights. Ang iyang aligasyon, unlawful treatment of a senior citizen with a medical condition while under police custody. Now, ingon pa ni Byron Garcia ngang iyang katungod magigala isip pinereso na lapas during his detention. Og siya gusto manghihigala nga paimbestigaran kining mong insidente ha. Maghihigala. Now, og bahin lag impluensya. Di baya basta-basta pag impluensya ni mga Garcia baga kaigsunan diri Subo. Da? Kanto lang pag-question maghihigala ni ining Gobernador Pam Baricuatro baga kaigsunan nganong dali nasod si Byron dito sa Vicente Soto? tungod kay si Gwen Garcia nanawag maghigala dito sa ospital. Nga ipa-accommodate maghigalang igsoon niya. Tungod kay tabangonon, human misakang sugar, mga igsoon. Nangutan ako sa taga Vicente Soto maghigala. Iko, kadtong pagbalhin ni Byron gikan dito sa ospital sa Talisay paingon sa Soto, niagi ba itong protocol? Niingon ang taga Vicente Soto, yes, pinagi sa e-referral mga higala. Electronic referral. So, nisunod sila sa proseso. Pero, napuyuban lagi nga musunod og proseso nga malangay papod. Mga kaigsoonan. Kang Byron Garcia, wa ra kaabtig oras. Nganong maabtan mag-oras? Mga kaigsoonan, after nga siya nisunod sa protocol, nisunod sa proseso. Tungod maghihigala kay tuwa dito yung may ride-on, nga tawag maghihigala, nga niabot dito ako ng Soto. Si Gwen Garcia nanawag. No? Nga, i-accommodate ang iya maghihigala ditong igsoon. Karong kay Waman Kaoyon maghihigala sa Pambari 4, anak. Nga nung dali ko nung maghihigala dito na-accommodate si Byron. Ang taga Vicente Soto, diingon, di man lang po si Byron. Magdali nga nakasod og dunay access maghigala sa emergency room. Ang uban po maghigala dito mga pasyente. Pasyente maghigala, gikan niya karos Chongwa, gikan rin maghigala si Budok, gikan maghigala dres perpetual sukor. Pasyente maghigala, bisag asa napita nga mga pasyente dres si Busiti. Or even gani maghigala Mandawi, basta lang di matraffic. As long as musunod ang protocol. No, ingon ana maghigala ang kalainan. No? Sa mga taong impluwensyado o ngadto maghigala sa mga ordinaryo. O gari maghigala sa pagpatambal ta magisgot. Dali kay sila dito access kay gamiton maghigala ang impluwensya. Si Gwen ha di na nagobernador. Pero nahibaw na mo maghigala. O unsa pod mga kaigsoonan ang panag-uban mga tigpaminaw sa panahon ni Gwen Diaz Capitolio o diripod sa Soto under the leadership of Dr. Gerardo Aquino. Di man ay kalimod. Yeah? Baga kaigsunan. Now, arita mag-iigalas kining kang Byron Garcia na po nga reklamo. Kining there is Commission on Human Rights. Ang mga pulis, ani, bisan pa maghigala og ang mga pulis moingon nga wa mi mahadlok wa mi mag nakat sa lalay maghigala ang kaugbaos mga pulis ani ron. No? Di singon pag-unsa. Kay kini maghigala sila mga Garcia perti lagi ni muda dito karong kilates og unsa pwedeng balaod nga pwede maghigala dito magamit nila batok mga igsoos kontra. No? Nga kini karon polis mga igsoy gireklamo. Kay, wa kaoyon maghihigalas, Byron. No? Now, wa pa maghihapon magawas o statement ang mga polis, di ka na ito nahitabo, maghihigalang gidakos, Byron. Nga nireklamo siya. Ha? Kana lang dito gipasod siya sa budiga. O sana dito karos liliunon. Kontinuod bagyo na siya. Diba? Nganong dito mas budig gibutang based sa aligasyon ni Byron Garcia baga kaigsunan. Tanawono na siya. Tiya mo na sa interview ni Byron maghihigala, nakadungog ko nga sa diyang gidakop kini siya dito sa Talisay City Fishport or diya sa Talisay Fishport si Sharpie. Hangtod maghihigala gida siya sa presinto. Doon ay polis maghihigala nga medyo isog kayo. No? Isog kayo ka na ba? Tagalog ko nga polis mga kaigsunan. Mauni ang version ni Byron Garcia. Muta na sa kinsa makado. Ana? Oh. Ganong niabot magkadiri, ana nga, murag taga province magkuno to. no? Cebu Provincial Police Office Magigala CPPO. Oh. Nya. Yeah. Mauto. Taas ko no kayo magigalag tingog matod pang Byron Garcia. Ah, mao ni yang version na. Nasa wala gyud siya. Pailob ko no siya matod pa niya. Hangtod nga nahibaw na siya pagkaugma. Ang kanto maong pulis ni balik. Nagkita sila balik pud magigala the following day. Nahibaw siya mga kaigsoonan kay malumana na kuno kay tingog.
1: Sintado.
0: Oh. Sa diha magigalang siya gidetain dito sa Talisay. Pero ting isuga magigala sa pulis. Wa kuno'y giila. Ganana ba? Wa'y giila. Bahala kinsa ka. Oh, preso. Ganana ba? Ganana eh. Isug kayo. No? So, walas mayroon kuno. Matod pa niya. Walas siya. Soon siya dito silda. Iyang ipangutana itong mga kining kauban niya mga pineriso nga kining dong do pila man ta ka book diri pod pila man mo ka book diri ya mga nas 30 no ya mao to istorya sila na perting huuta ko no lagi hangtod magigala nga ngayon siya nga kay hion man ko ngiis ako no so dito siya magigala gi da dito sa pineriso magigson sa ilang kasilyas nga ang kasilyas magigala di ko na to kasilyas. Mo ay gingong Byron Garcia. Ibaw siya itong usama ito, silda to nga kanang, mawag ito, ingon-inig yung silda nga presuhan nga way klarong ga CR, way klaro dito magigalang toilet bowl. No, kay imura ko nung magigalang ipa-shoot ng imong ihi dito magigalas banga gagamay. Ha? Imura ko nung magigalang inigpalita dito ko nung mag... kineng tubag po ka sugas lawas magigala kay naglaing mo tiyan kinahanglan po nga inigutong ni mo magigala masyat ko no por tong gamay bangag no usa ba
1: exciting
0: no na istorya ang Byron nga di lali magigala na asos prisuan usis mo dito iyang na experience po ang problema lang yan reklamo katong dito sa budiga nga sadang bigo siya dito hyperglycemia. Wala ko siya katumar og tambal mangigala, pero tinreklamo niya. Mauto nga, gitabang siya, gidaritos, tambalanan niya karo sa Talisay. Ang taga Talisay, hospital mangigala, ningon nga, wami dito karo uban nga mga equipment nga ipasosya ni Byron. Mauna nga, kinanglan mag-MRI. No? So, gida siya dito mangigala sa Vicente Soto. Ingon na na. Kano, mga kaigsunan. So, toon man, nasood siya dito sa Vicente Soto. Pero, maulig ito, a day before, kantong pagka-birnis, no? Or huibis, kay huibis ginakop, niya, isog kayo ko ng pulis, katong Tagalog, pagkasunod adlaw na kuno anak mag-iigalab, maayo naman kuno kay tagad kato niya. Niingo naman kuno mag-iigalab, sir, oh, ano bang gusto mo? Baka pwede nga, ano bang gusto mo? Kanang basig, nag-need kang bang pa-hospital ka? O sa ba?
2: Exciting!
0: Oh. Mauna nga, naibaw ko no siya sa, buha nga to, isok makinig hapon niya, karon maghihigala, mura naman dito, baga kaigsunag, nagpalumanay, nagtingog. Oh. Tingo na na. So, ngano ka to? Ha? Nahibaw baka ang polis mangigala nga Garcia na, igsuon ng Gwen Garcia. Yo. Ay kumpiyansa. Yo. Okay. Gamiton ra tanan maghihigala ang power na basta magkinaunsag ma tandog na maghihigala mga garbo nila, bantay-bantay lang mo.
1: Sintado.
0: So, bao na, bao to iyang na obserbaran nga, oh, iso kay ni gabi eh, unya karon nga nakita na migbalik. Kuha naman mura mag kuya na kay muda kasi ka sir anong gusto mo na dalhin baka namin sa ospital o sa ba o na
2: exciting
0: magidangat magigala but karon balik ko na ko mag kaigsunan at to na ni magigala sa ingnon ta magigala si HR. Pugos gud ang pulis, magigalag tingog ani. Kaya mga pulis, huwag magigil maningog, magigala. After atong insidente, mga kaigsonan nga, kini ni ang gidakob siya sa miaging sa ito, June 11. No, June 11, mga kaigsonan. Ito sa Talisay. Ha? So, sige, ato ni magigalang liliun nun niya. O ga, onsay, version pods police. Ha? Ang sa dito ko rin ikasulti, Garcia claimed that he was detained in a storage room or bodega and that his blood sugar levels became dangerously high, ha? While he was in custody. Mauni ang sulti magigalang Byron. Samtang siya gipadlak sa bodega, ang iyang blood sugar magigala, perte ditong pagsaka, dangerously high. Ha? Oo. Oh. While he was in custody, gatos budiga magigala, moni ang tugan niya mga kaigsuunan. So, tanawang tani, magigala, gonsay update ano niya? I hope nga ang habig sa pulis, lugaya maningog sa pulis, magigala, simana naman ron. No? Simana naman magigala, purbida hangtod rumap, magigala, maningog sila. Sa kay gidugayan magiigala sa paggawas og official statement gikan sa police ang PRO 7 wa magpakabanaan eh no? Anyway magiigala tutukan man is mga reporter on o say update og tubag magiigala basig ang police magiigala do na nay statement ani karong hapon or baka og bapohon tanawon ta lang ni
2: asintado.
0: Ngayon si Ulysses Alferi Sayago, basta na ay mga kapit, sir, sayon ra kayo, Mama Sangil, sayon ra magbuat-buat og istorya. Okay. Si Alexander Guevara, shout out Francisco Rolite, sir, watching from Bohol. Si Josephine Paculaba, listening from Tanki, Talisay. Shout out ni Yoshiko, Emiko, og ni Sari. Si Wilbert Comayas, mangigala, wa na din nasakit ang uplok. Sir Gadi, pero sa laing bahin, Sir Rick, bisan pag galibot ni Byron, mga abogado, katunob gyapon siyang prisuan. Ah, maupod. No? Maupod. Katilaw yun siya. Maghihigalang prisuan. Abot, og kinini ang og dito po ni Byron, maghihigalang balog sa pila ba kung prisuan po maghihigalang sa Talisay? O sarang yung kabuok? Isago lang yun po? Di, actually, kini ni ang namagay uban mga kaigsunan sa una pa po di. No? Dili hinuon ni Komon. Pero sa una manghihigala, ang uban mga tigpaminaw at tura maghihigala ipangbutan dito karong sa opisina si Hipe. At tura ipangbutan sa opisina si Hipe. No? Mga kaigsunan. Muna nga, o magisgot ka maghihigala dito kining koneksyon or unsa ba? Pamita na nga, prangkahan ko kamo, tinuod maghihigala, perting dakuag diprensya kung pananglit og ikaw ordinaryo lang og ngadto sa mga tao nga doon nagi mga kaila. Perting dakuag yung diprensya. No? Ang balaw doon ta, patas. Kana, nahibaw ta na. No? Ang problema lang yun mga kaigsunan, kay nagpasulabing koneksyon ba? Nga kung palitan kinsa itong doon ay mga koneksyon, mas dali pa dito maghihigalang ma-entertain. Mas dali pa maghihigalang masikaso o runsa ba. O kamo mismo, nakamatikot po siguro ginana. No? Aning atong katilingbang maot, baga kaigsunan. No? Dito sa ubang bahin sa nasod, or ingnota ubang bahin sa, other countries ba? No? Ang ubang mga nasod magigalas tibo kalibutan na may mga nasod nga nagpatuman gyud sa balaod nga patas gyud ang tanan. Pero diri sa Pilipinas makita magini mo mga higala nga wa gyud. Nagi makaingon ka ba nga matay murag di magini mao? No? O kung kinsa ning mga ordinaryo maghihigala, mao gyud dali kay dito karong mabalhog sa presuhan. Ang kanto maghihigala ang mga dekwilyo nga mga kawatan og naka coat and tie nga mga kawatan. Mga buayang dagko matay pirti mang dugaya madutlan. Wa pa gani dito, wa gani plano mang resign sa ilang pangutundanan. Ang uban maghihigala malambigit og ingunana mang resign gyud sa pwesto. Diris ato maghihigala magpaugat hinoon mga amigo.
2: Asintado.
0: Ha? Mao na. Ang kining ato magakaigsonan nga ingnon ta kahimtang ba? Kabantay man siguro muna ba? No? Kabatikod man siguro muna. Bisag dahil sa inyong mga barangay, kinsa itong dool ni Kapitan, mara po mangyigala dito yung murag medyo matiman. Si Joel Candoli, nagtanaw, nagpaminaw, shout out ko no sa Artaho family. Si Boy Tagship, Katropang Eric, wala naman. Ang namungi-ngi ang gold necklace. Ang balaod res Pilipinas dili patas haod gihapon basta naay connection. Kana. Maghihigala gikan Boy Tagship. Watching and listening from to XFM from Gabi Cordoba, Joventino Nadila. Niya si Joen Lumokso Kadungog. Diha karon sa may Barangay Pahina Central nagpaminaw sab nato karong hapon na kumusta mo diha. Si Arlene Placibe. Diya karon magigalas kan Duman Mandawi City maing hapon usab. So, mao ni magakaigsonan. Ang ato magihigala nga init-init nga balita karon kay nagpa-presscon magihigala si Mr. Byron Garcia, the former capital consultant magakaigsonan. Ang mga piniriso ka kaniadtos panahon ni Byron sa dang siya pa nagduma si PDRC. Unsa po ka magihigala ay reaksyon? Kaya remember, maghihigala si Byron, nagduma ba yan ay maghihigala ang prisuan si PDRC sa panahon ni Gwen kanianto? Diba? O sa kay kasulti, maghihigala po sa mga piniriso sa CPDRC kung nakabalita sila nga ang ilang boss amo manager kanianto si PDRC na preso dito sa Talisay City? Sige. So, usahay magigala, di mahibawaan ang dagans panahon. No? Kaya si Byron was once sa onas panahon ni Gwen, he managed the CPDRC. Siya ay hari dito. Tanang pinirison, luhod. No? Mga BGMP personnel mo sunod. Kaya Byron Garcia na. Pero karon magigala tanawa kung siya naitabo, siya na po yung nagkatilaw prisuhan. Baga kaigsunan, so di ginato matag ng panahon kay galaan. Ang sulti dito sa uban na to nga mga apuhan kaniatong unal pa natos doyan, wagi komos kanunay magpa obos mga kay galaan.
2: Asintado!
0: Rason na yun ganun na preso ni Byron tungod sa iyang pagka-yagaon. At to karo mag-iigalang Dr. Elise Nicole Catalan. Atong oras, mga igalas, XFM Cebu, alas 4.13 na skapo na itong time check. Hatod ka na kanato sa Vision X Plus.
3: This time check is brought to you by Vision X Plus. Soft gel capsule, may vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus, alaga sa mata, araw-araw.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.

0: kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayo-kayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Digibots, murag na magigay utang na ko, Digibots.
4: Unsa? Kanus amo ko nakautang nimo?
3: Ah, katong hubukay ko, Digibots, ba? Katong hubukay ko, nakay utang na ko.
4: Katuloy ay, gibayra naman di ka.
3: Kanus aman, kanus aman.
4: Oh, katong hubog sa kay ka.
3: Ayaw!
5: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Cafe Estrella. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaming hod akong tiin. Sa uglikod, sobrang kasakira. Pag tumar na ako, Sister Pain. Grabe, itiktibot kayo ang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
15: Yes to Health Clinic.
16: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili.

0: XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 4:19 na bagiga, alas kahaponon.
2: Seras Manait, Asintado.
1: Now, malampuson maghihigala nga napahigayon ang opat ka adlaw nga maritime cooperative activity dito sa West Philippine Sea nga gilusad sa Philippine Navy, Coast Guard o sa United States Coast Guard maghihigala. No? Opat ni kaadlaw mga kaigsunan nga maritime cooperative activity involving aning mga personnel gikas Philippine Navy, Philippine Coast Guard, United States Coast Guard o uban pa mga participating maritime forces mga kaigsuunan. Now, ang atong Philippine authorities mga higala nitong anpod nga di na po'y bago na sigpatan nga Chinese research vessel nga nag-operate dool sa panatag kon Scarborough Shoal a day after confirming the removal of the controversial floating platform nga naka mugna kini magigalag public attention in the key feature mga higala. Kini ko namang vessel na ilhan as the Chinese research ship Tongji. No? Pero taliwa, maghihigala aning presensya po sa atong Philippine Coast Guard, Philippine Navy, matay maghihigala aning taga-Chinese Coast Guard, di maghihigala malisang.
2: Asintado!
1: Ha? Di yun malisang maghihigala, bisan pag doon na dito karoy mga kalyado sama pananglit sa United States Coast Guard kahigalaan. Dabi tayo usas mga interview nga ako nakita ang maghihigala, mga media nga nagkuyog mga kaigsonan sa pagpatrolya sa Philippine Coast Guard, Philippine Navy, paingon dito sa kining West Philippine Sea. Ang pangutan na mag-iigala is, sir, every time ba nga doon na mo dito'y masigpatan nga mga Chinese vessels diha karon within our exclusive economic zone. Ang ato regyong kutob maghihigala ang mahimo is ato ra saling i-advise nga unsa maghihigala ay masulti. No? Kana na ang muingon rin sa maghihigala nga your advice that you are currently selling, no, within the Philippines exclusive economic zone, no, bla bla bla, ingon ana, nilapas na ka maghihigala sa kininia karong ingon tabaga kaigsunan. Boundary, balik mo, ingon ana, ang Chinese port maghihigala nga, Coast Guard, di man yun po maminaw. Ipangutan na maghihigala niya itong Philippine Navy, Philippine Coast Guard, wabi kita ilaing action na nagawas lang anang pagbugaw. A simple na kayong tubag, maghihigala po ang taga-Philippine Coast Guard nga kita, nagtamod kita sa balaod, ma'am, sir. No? O ang Chinese Coast Guard, dali kayo dito karong maka-water cannon, nato. No? Sama anang ila dito karong pagpangbully nato. Kay birahan rata dito maghihigala ng ilang water cannon kita diris Pilipinas di taingunan na kasalbahis. No? Di taingunan na maghihigala ka mga isog. Nagtamod ko nung hapuntag unsay nalatid sa international law. Maga kaigsonan. The law of the seas and the land. Now, kini maghihigala ang botog magpadayon ning ingon-ining ang mga aktibidades, no? Sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard, o guban pang mga allied countries nato diya sa West Philippine Sea, muminor baka ning mga taga-China nining pagsigi dito samok-samok within our exclusive economic zone maghihigala. Kinilang mga kaigsunan na sigpatan ron nga Chinese research vessel nila. Unsa naman po ilang gi-research diha ron sa West Philippine Sea nga within our exclusive economic zone. Ha? Unsa naman po ka? Di ba? Kung atong kahinomduman, mga higala, ang Pilipinas, nangita na yun dito karong uban nga mga nasod nga kung pwede makigdugtong sa Philippine government sa pagpahigayon, maghihigala dito karong pagtuon, pagkandak og study unsaon na to paghigalas paggamit kining mga minerales. No? Yamang dagat, energy usapan na dihang naadi ang magiging South West Philippine Sea nga mapahimus lang sa nasod mga kaigsunan. Pero hangtod ron, wapang maghihapon maghihigala dito yung nakitaan ang katawhan nga ang Pilipinas together with other countries maghihigala, nagpahigayo na dito karon og pagtuon. Kay ang China ragi nagsige maghihigalang pahigayo og study dihang napita nga murag sila rapoy kanunay makapahimos maghihigala o niya daara ba yung teritoryo ta?
2: Asintado!
1: Ha? What is worth noting is that there are now Chinese Coast Guard vessels once again back in Baho di Masinloc. Des panatagsul. No? There are also three Chinese maritime militia vessels. And most importantly, there's another Chinese research vessel that we are now seeing, matod pa, sa tigpamabas Coast Guard for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tarila, mga kaigsuna. Ambot ka maghihigala o buhangyo na ta dito karon sa Amerika. Nga kung pwede, suwaya na to maghihigalag deploy. Madalag hangyos Donald Trump ba? Nga, kanang dihang dapita sa West Philippine Sea nga sakop sa Pilipinas. Butangan lang buta na to maghihigalag US carrier. Ah, kanang ship, kanang US carrier lagi nga. Pwede naghanag yung fighter jet karga.
0: Exciting!
2: Asintado!
1: Kay ko na nga ito ra maghihigala ditong mga Coast Guard, Philippine Navy. Mao'y atong ipang-deploy dito. Matindi man yun maghihigala mo. Saka dito karon ang mga balhibo ni taga-China. Kay pwede magapong isoga nila. What if ka ha, mga kaigsunan o muhangyo ta dito sa Estados Unidos or uban pa na itong mga allied countries nga. Samtang magnabigar ng atong Coast Guard ya, o banan po tag nabigar, magigalas ila mga kining US aircraft diha nga mga sus. Mga dagko kayong mga, sa itong mga barkuha, magigala nga, tanidota, mga sus, sige kong tanaw, yung nanas, mga dokumentary ba, makaunauna ako magigalas, sa'yo, Santos, kung nauna nga, kano sa pakiintaw ng Pilipinas, magkaangkurag yung nanas. Bisan lang submarine, wa pagita maghihigala yung submarino. Ang uban maghihigala mga nasod, wa na grabe na kayo ka ligon ang ila dito karong armadong kusog mga amigo. Dres Atos, Pilipinas, sus, Mariusep. No, o niya karon di ang maghihigala sa West Philippine Sea, pastilan. Ang ato, kanunay magpagbalita di ang maghihigala from time to time. Ang China magsigi ganito maghihigalag. Perting abundahan na siguro nakuha ka na magtukor sila ng mga artificial island. No? Makaingon ko ba matay grabe hagiang ko na maginis China? Unsa na magkain

0: tulumanon karon sayangan lang ta das West Philippines eh. Nakabunda bagigalas mga minerales di agon sa panadiya. O niya, laeng nasod bagigala makapaymos. Pasti lang paita. Las 4:28, aritas mga report sa itong mga katropa. Diya bagigala report gikang Eric Amaro, 21 kabuk na dakpan atos paglusad o warrant day sa CCPO. Mga provincial o regional wanted persons appeal sa mga napusasan. Reports Eric Amaro.
1: XFM Police Report. Police Report.
2: Kigalaan atong susukadlong pag-serve ni og mga warrant of arrest sa mga nagigilaw sa mga police station sa Cebu City Police Office CCPO di minus 21 ni ka mga pinangita sa balaod ang nasikop din pipilan ini mga provincial o regional wanted person di ina sa operasyon may resulta ni katulpag Eric sa kinipog pagkasikop sa 21 ka mga tao sa kwanisud sa 24 oras ng operasyon sa atong kapulisan sa mga Japan 17 ka mga giilang laing wanted person sa butang upat mga individual na lista ni as most wanted person sa nila ilusap nga kategorya ang tanang mga didakpan ginala na yun sa angay usap nga mga estasyon sa kapulisan alang usap sa dokumentasyon pagproseso sa kustodiya o gahusto nga disposisyon sa koordinasyon usap nga sa nag-issue nga mga korte gihatagan o gibugaton sa Cebu City Police Office sa Karot CCPO nga amaong malampuson nga resulta sa operasyon na pakita sa balayan ng pagisalig ni ini nga terusap sa pagbaligon sa kalina o kapsay pagsiguro sa pagsiguro sunod sa mga proseso sa justisya o pagpakusog sa mga paningkamot batong usab sa mga pinangita sa balaod mga tao sud sa natal usab sa area of responsibility sa Cebu City Police Office kung CCPO. So far ito pang Eric, mga kailaman ito kasigasigikan sa Cebu City Police Office CCPO mga katropa ning Friday afternoon, no? O niya, Friday night mga kailan basig doon na may gala di ay kape mga kailan po nga di mo makalimot sa inyo sa mga extracurricular activities unya mga kailan at same time mo pablagsig sa inyong kalawasan mua pas mga balatian kaping atambal Santong Plus Cop Max na lang nagirma sa kasaligan ngayon Swilt Incorporated alang sa Diyos sa Pilipino para sa Pilipinas ng katropa Eric Amaro XFM News
1: XFM Report.
0: Sa laing balita de 18 kasunog datala sa Fire Department sa Cebu City sold sa 19 kadaw Eric Force Benji Talisik
1: Live Report.
3: Daghang salamat sa tumabay ang hipos sa Cebu City Fire Office CCFO. Muabot sa 18 ka mga sulog ang alarmahan sa Cebu City Fire Office sunodang sa 19 kaadlaw karong buwan sa Hunyo. Matod sa CFO 3 Wendell Binalibante umaba sa Cebu City Fire Office nga hinabi sa XFM Cebu 18.3 karong adlaw adlong Biyernes Hunyo 19/2022 nga gagahapon adlaw takdo sab sa 18 nagatala ang CCFO og 18 ka sunog. Tinud ini sa gilaganon sa ihap sa sunog nga alarmahan sa CCFO muabot sa 1.2 milyon pesos ang gitawag ang gadanyos sa 18 ka mga sunog. Nining gilaganon sa sunog di kayot nakahatag o alarma sa CCFO sanglit nga taas ang ihap sa mga naalarma o nalamhan samtang ang danyos mini analang sa kapin 1.2 milyones pesos buot pa sa batini nga paspas ang pagsanong sa kabumiruhan maong dali-dali kini nga napalong palawagan ni Belenema nga tulad sa publiko nga nilintag init nga mabiyantayon ang tanan unta nga kanunay libi na sa kaning panahon nga mulakaw bian o dilibian ang balay nga kanang nakapansak ang kini mga gipasasak sa masakat aron kini dili magkahatag o sunog o magkaubuklayo din na sa inyong dapit. Mga kini mga wait ng hipos sa Cebu City Fire Office katropa ang magkalimot Japon sa pagkaplas galunay sa Santone Herbal Oil magkatabag kini labi na katundong mga pamaos sa galwasan Santone Herbal Oil hinimo sa Yas to Hall Incorporated papalit sa pamasay butika sa iyong lugar alas sa Quezon Pilipino para sa Pilipinas si katropa Benji Talisik XFM News
1: XFM Report.
0: Sa laing balita wilder nasakpang nangawat og bronze na dagpanis Balamban Police i-report si John Cator
1: XFM Police Report.
4: Yes, nasikop kini ko sa 44 anyos ni Wilder, human siya masagpi nga nangawat ni Uga Brunsi, gisood ni Iyaga sa dalas tubig, sakpanis mga security guards niyang gitrabuan, nga kusa ka kumpanya niyang tigama og barko nga nahimutang dito sa may barangay Buano, ilungsod sa Balamban, Cebu, at tulong sa inspeksyon dito sa main gate, alas 6:15 ni sa hapon, kagapon ni Kadlawa, Hunyo, 18/2022. Ang kini na dakpan, gila kini nga si Jerry Alido Pulbos, 44 anyos, Minyo, usan ni ka Wilder, unya daga sa Buanga del Norte unya temporary unit nga nagpuyo sa may Abiliana compound sa barangay RP Lungsod sa Balamban sa investigasyon sa kapulisan sa Lungsod sa Balamban na siren nga nasakpan ining suspitsado nga nagtago dinig duha ka kilo og tunga and inig copper kining bronze nga wire gisuod si aga water tumbler aroma lusot kini gawas sa mga kompanya apan kinatibuk ang katidad ini giingong ginawat ni Copperwire ukabat kini

0: Tus sa 4,000 pesos. Kumani masakpi sa mga security guard, gito no over kining ato sa kapulisan sa lungsod sa Balambano, gikaya na ni karon og kasong qualified the theft. Mga tropa, yung kalimit magtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Alang sa nakayusang Pilipino, para sa Pilipinas inyong katropa, June Gator X7 News.
1: XFM Report.
2: Sa lain balita, di ay Konsehal Dave Tomolak nanawagan nga hunungo na ang pagbinasulay o pagpadungog-dungog sa duha sa mayor o busy mayor sa Dakbayan. Sa naman ni Mag-iigal as Mayor Nestor Ogsbach, Vice Mayor Tami Osminia, reports John Levin Chavez, Viking.
3: Live report. Giaghat ni Cebu City Councilor Dave Tomolak, sila si Mayor Nestor Archival o Vice Mayor Tomas Osmeña nga undango na unta ang pagtudtud o mag-focus sa paghuman sa pagapapeles nga gikinahanglan aron ma-release ang sweldo sa dili muubos sa 900 kabaga job order employees sa Dakbayan sa Sugbo. Si Tomolak kinsa maoy pangu sa Committee on Budget and Finance, miklaro nga ang kalangay sa pag-release sa sweldo nahitabo gumikan sa procedural requirements o administrative processing o dili gumikan sa wise politika. Gitataw nini nga ang Cebu City Council igo lang misunod sa mga lagda ilawom sa budget regulations, auditing rules o kasamtangang mga ordinansa. Dugang nini nga dili unta mahitabo ang kalangay kon nasumiter lang og sayo-sayo ang mga dokumento ingon man na finalize sa mayor ang iyang manpower sa mga malakip isip JO sanglit moagi man kini sa iyang opisina sa dili pamuadto sa legislative process.
4: Na-delayed siguro tungod kay polos ni mga bag-o daghang usab-usab diha sa office of the mayor, especially on the choose of manpower o kinsa ni mga personnel whom to be part of the job orders.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Cebu City Councilor Dave Tomolak, nanawagan usab si Tomolak nga imbis magbinasulay ang executive o legislative branch sa Dakbayan, mas maayo nga ilang tutukan o paspasan ang approval process sa mga dokumento. Mga katropa, aron mas mulig-on ang immune system, pagtumarog sa Senthone Vitamin C, ang non-acidic alkaline niya vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa, John Lay Baiking. XFM News.
1: XFM Report.
2: Sa laing balita, Lapu-Lapu City Health Office, way kuryente sukad pa kagahapong adlawa. Mga vaccine pabilin rang luwas. The reports Crystal Joy Filerka.
1: Live report.
5: Gianunsyo sa Lapu-Lapu City Health Office kagahapong adlawa pinaagi silang social media account nga di sila makatanyag og laboratory services karong adlawa tungod kay wa sila'y kuryente. Mato ni Dr. Nelner Umos, ang City Health Officer nga pasado alas 3 kagahapong adlawa, kalit sila nga nawadan og kuryente.
6: We set nga low voltage, but we off-grid siya gyud. Ang gingon sa MECO was ang wiring. Medyo nikaraan ang ato ang maong wire, no, nga medyo nilanay na yun siya, that caused the one need na yun siyang replacement.
5: Dali kining giaksyonan sa LGU, apan tungod kay ting sirado na sa mga tindahan sa maong higayuna, maong naalangani na sa pagpalit og wire og wa dayon kini matrabaho. Maong kaganihang buntag lang kini gisugdan sa pag-repair. Apan ang laboratory services rahinon ang napektuhan sa paggawa sa kuryente tungod kay nagpadayon na gihapon ang operasyon sa City Health Office karong adlawa ug padayon gihapon ang pagtanyag og consultation, anti-rabies vaccine ug TB treatment. Ang mga staff ug mga pasyente na may painalang tungod sa kalimot sulod sa mong building samtang naguwat nga mabalik ang kuryente. Apan gitataw ni Dr. Umos nga wa ra napektuhan ang ilang mga vaccine.
6: Ang vaccine, fortunately, kay ang gisigurado man gani nato nga ang konekta sa ato ang main power supply sa atong vaccine kay directed dito sa City Hall daan based sa ato ang experience sa kaniadto, no, nga kanang sa mga disaster, so ato ginisyang gisecure daan.
5: Gitinguha nga mahuman na ang pagrewiring karong adlawa ug mabalikan na og kuryente ang City Health Office. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Senthone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato, mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, Crystal Joy Filerka, XFM News.
1: XFM Report.
2: Alas 4:38 na. Maita po, no? Maghihiga alas Negros mga tambal. Mani ang ato, baga kaigsunan kabalakaan. Sige lang ka-brown out kaigsunan. Nga, Birnis Ron, no? Ato maghihiga lang sad-sad ka tropa. Ato maghihiga lang pasayon dito karos pagsugod gumikan kay sunset po maghihiga lang karong taon-taon. No? Baga kaigsunan. At least napamoy oras diya karos pagsumba. Siyosayo. Magkita tagbalik, dugog tagbalik sa Lunes Pohon, no? Mga Soki Idris Asintado program. Salamat kasi inyong pagpaminaw sa mga taxi drivers, guban pang mga nagpaminaw na silang tagsatag sa kamaga panimay. Mayong pagpaminaw ninyong hurok o sa mga nagkadepang mga lugar. Thank you kayo. Greetings, mag-iigala, tiwaso na to pagbasa, sa di pata mag-iigala, hingpit nga manamilit. Kadali lang, tuliliyon mga kaigsona ni mga greetings nila. Gigilo Gitgit Mulyena, shout out there is my upper Riverside Inayawan. Magpakita gyud ang China sa ilang kaisog Sir Rick Looy Tang Pinas. Okay, emot icons. Salamat sa Dios, Biyernes na. XFM Buddy Eric, pa shout out ko nagtan-aw gikas Usami City. Salamat kayo ang kaluwasan, kalinaw ug panalangin sa Ginoo manaa kanatong tanan. Dalaygo ng Dios. Gikang emot icons. Jesus Kanyete Celestial nagpaminaw sab nato. Thank you kayo. Inyong pagpaminaw, ha? Ang famous mga dunay lakaw magigala karong adlawa og ugma ilabi na kay ang pag-asa ni ingon adi ay low pressure area kadili angay kakumpiyansaan ay kini posible gini magigala nga mamahimong bagyo kanya mamahimo ni magigalan bagyo tagon unya kuno ni Bagyong Francisco. Okay, so I hope magigala magmonitor po mas dagas panahon ni ana. Basig mga tanggo mo sa mga probinsya ang atuan ninyo. Okay. Ako ba na Kodres Master Controls Juven Jimenez sa Newsroom sa Albibata. Manager John Lee Min Chavez Viking. Alang sa naghiyos ang Pilipino para sa Pilipinas. Akos katropang Eric Siras Manaik Manamilit og sayo. Sana mas kanunay ang pagsuporta ninyo. Katropa mo. Exciting!
1: Asintado!

0: Nemo 100% caffeine free para sa epektibong kombinasyon. Minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafeel yun mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect guy.

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santong Gold Herbal Capsule, ang Santong Vitamin C, ang Santong Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Iriklorimia. Pag 2 months na ko nagtumaran ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo Sundown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
2: Sundown Plus Coffee Mix.
3: Ang kundi dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sundown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom o Sundown Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto na mga driver. Sundown Plus Coffee Mix.
2: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: O si Juna,

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Next, Mr. Butch.
3: Ah, Doc, Doc. Kung sabi kayo kung sakit, Doc. Kung sabi kayo kung sakit.
2: Oh, doon na ba kayo kwarta?
3: Wala ro ba, Doc?
2: Oh, wa kay sakit.
3: Nge.
2: Ayaw!
4: Exciting!
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime o sa retired na sundalo, sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purog-purog

0: supplement for men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: XFM.
1: XFM.
9: Halian na

sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Alas 5.25 na mga tropas kahapon. No, ato ang time check. Hatid ka natin sa Premium D3. Yan. Mali ito ang source of energy mga tropas. Mga dalimit ang kaayo dihang bawad ano gusog. Dalir kayong maluya pag Premium D3 mga tropas. Now, appetite control. Unya, magpapabalik ni sa ato ang ganas pagkaon niya. At the same time, mapapuanin, mapalikon sa tuag ang mga kabukugan. Yan, no? Yan, sa mga katropa doon yung grabe ka-busy. Pag Premium D3 mo, mga katropa, haron dili ibon din na mahuddan o kusog. Ginama sa Yes to Health. Ato ang Premium D3 soft gel. Yes, hello! Good afternoon! So, may hapon, mga katropa. Thank God it's Friday! Ayan, Friday na Friday, mga katropa. Fly day sa uban. Ting lupad, ting laang, labi na sa mga way trabaho. Ba? Parehan DJ Turbo, asa ka nilang mag-hitirong gabi. Basing mula ang ninyan, ni Kuli, mo kanit lang live. May hapon sa ito mga katropa ka naminaw na ito din. Ano? Welcome to the show. Welcome sa ito ang programang Sad sa katropa. Basta Friday, kung ito mo na alas 6, no? 1 hour sa ito ang mga pasingot mga katropa. Kao mani DJ Turbo and of course, your captain. Yan, yeah, artos tong greetings mga katropa sa mga nag-comment din, ano? Hello ni Piloy Entroliso. Shout out ko ni Piloy Duga-Duga Idol from Naga, Cebu. Yan, hello sa mga taga-Naga. Ako mga silingan di as Naga. Kita-kits taong ba, no? Natay sad-sad sa katropa. Kita-kits tana di. Nako din na, I catch DJ Butch. Nako din na sa may CTU Argonix sa barangay at taghagimit Naga. Ugma na siya. Happy fiesta ninyo.

0: kay birthday sa akong anak si Janine Cañizares. Oh. Yes, ako ang pagubangkon nga si Igay Cañizares sa nag-birthday karon. Salamat kay boss. Kayan kita. Pati na boss, wani lapok na boss. Wow! Yan Jen mini sounds na sa si bago pinamungahan. Yang gibunala niya sounds karon. Happy happy birthday sa buong anak din na boss ha. Ni Inday no, nag-birthday siya karon. Second birthday. Yan, enjoy mo din ha, enjoy. Enjoy din sa si bago baga tropa. Yeah, sa mga nag-comment rin, DJ Turbo, naghan kayo. Oo, Lorna Margarita, watching and listening here in Sambagdos, Cebu City. Yeah, salamat kayo. Yeah, si Junicio Young, nagtanaw ko din sa may Guadalupe Alegria, Cebu. Ayan. Josephine Paculama, ina sa may Tanki Talisay. Ayan, yeah, si Eugenio Boy Tagsip, mayang hapon. Nakainom na ko na siya, Oxanton plus Coffee Mix. Kana, yun guy, 1-1 rin ba no? Lagi ka diri sa may sitio Kamansi, Kinasangan, Cebu City. Nila Carbon Danupan, no? Excited ko sa pagsayaw. Good PM, DJ Butch. Salamat sa pagbasa. Emiliano Jr., shoutout sa mga taga-Alegria, Cebu, dol. Alon yung tanan din na. Grabe ka, Alegre. Basta taga-Alegria. Grabe, Alegria. Joseph Dinopol. Hello, Stella Alberca. Hello DJ Butch, DJ Turbo. Shout out lang ko karon sa kong self nga nagpasingon. DJ Turbo, boss si Buwag Gwan.
1: All right, great lang ako sa akong family. This my barangay Tisa, Cebu City. Ug labing na paminaw akong amigo niya nga si Jipoy Bachelor. May hapon niya. Sir, ako amo agaw na okay gani, dako kinigwan, dako kinigranggo, des may barangay Tisa, mo ni hawak niya. Jipoy Jipoy Bachelor, unya day may hapon niya ni Darce Jason, nga napaminaw karon ng nitanaw po sa atong live, ug sa live ko na ako des akong may FB account, si ma, si, oy, naaday akong amigo na yun, si, ang classmate si Dennis Cabarrubias, may hapon niya, Jordan Lipasana,

0: Si Kwan. Ha, kasada. Noon sa naman yung Kwan. Si Pilmar Kabatan. Yes, my FMs. I'm sorry. FMR Station. Yes, my Mindanao. Huwag may hapon pa na ideha sa akong mga parinti dedes Bohol. Sabi na yun, yes, may sityo, barangay Bato, Buenavista Bohol sa mga Mingito family. Huwag yes, may Hetafe Bohol, Pakibot family, Torres family, Jimenez family. Huwag may hapon di Jibot, huwag dalhan salamat.
1: Ay yan! Mga katropa, commercial to, inigbalik na ito, panayon das nung pasingot, ha? Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 5.31 na kining atong time check. Hatod ka nato sa VisionX.
2: This time check is brought to you by VisionX Plus. Soft gel capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. VisionX Plus. Alaga sa mata, araw-araw.
3: XFM.
4: Ay, nahumanig kita si Katulog karahondan. Yun na pa. Anong sikim na na maghikap ng akuha?
5: Nalawagi kami ngawan pa.
4: Ang sumay magiging kami ngawan nga. Kuha naman tagtulo. At alang usban ka ng tataon, nagturbo bitaw ko.
5: Gimingaw yung ko eh.
4: Ang sumay magiging kami ngawan naman nga sikim kaghikap ng akuha.
5: Naamang kukuha ni sa una. Ayaw!
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Drew. Gusto kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong dinainom. Dili ko kahurot. Isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dogaas lumakong kutukuto. Ana akong silingan. Try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan. Suwabig

0: Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom

0: times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C.
2: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan.
1: Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa lig-on nga bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulo ka high-grade ingredients, giupan sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, mapalit sa mga butika.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
4: One Turbo.
3: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
5: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sir Police! Sir Police! Itabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
7: Nga nang duha raman, nga tulo man kayong tabang nimo.
6: Malukoy mo ko sa usa, o imuragwa si inahan ba ko sugi mo tutoy? Ayaw!
8: Exciting!
9: XFM.
10: Oras sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, alas 5.36. Nas kapunun, mga tropa. Kini katong time check, ihatod ka na to sa Windsor. Andam na ba mo, mga tropa. Tugod kay Aniana, ang pinakadakuog, pinaka-colorful running event karong tuiga. Apil na sa Windsor Color Run 2026 karong July 18, 2026. May galang ang magsugod alas 3 sa Gadlaon sa City de Marie. Choose your challenge. 6K, 12K, or 16 baka ha? No? Ayan, and run for a chance to win amazing prizes, no? Upat ka mga swerteng mananaog, no? Ang magkapauli nga magdalaog Honda Click 125 version 4 nga motorsiklo, mga katropa. Wow, ganin ba? Dugang pa niya na adunay upat ka iPhone 17, upat ka MacBook Neo, upat ka iPad A16, upat ka Sony wireless headsets, ingon ba, upat ka Huawei Watch Fit 4, upat ka JBL Go 4 speakers, mga katropa, and of course, upat ka Huawei free bands ug daghan pang uban nga inyong madaog, no? Mao na nga pagparehistro na karon, bisitaha ang among registration booth nga na mahimutang sa Villana Sports Complex, no? Matag adlaw Miyerkules hangtod sa Sabado, no? Para sa online registration, iminsahe lang ang Windsor sa Facebook o kaha bisitaa ang windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026 Run, celebrate and win!

na tuwa na nagkirig-kirig na. Hello, ni Katropang Marshall Inopian, hinasumay Dugyan Dalaget, no? Yeah, salamat sa pagpaminaw. Hali, Katropang Lorna Marquita, isang wow, excited sa pagsayaw. Good PM. Nila Carbon Tanopan, Lano, kayo mo diri sa amua, DJ Butch, Nindot man sa tingog, DJ. O ba? Sao na, agad, katungwa ko na pasariba. Jovit Arisgado. Hello, mo din hamayang hapon. Rinaldo Sinoy. Shoutout ko no sa mga taga Mabuli, Tabogo Norte.

0: Ah, grabe lo tawa ko Michael Jackson yun, DJ Turbo. Sa XFM sa Philippine Standard Time alas 5.52 na magkatropa itong time check no hatid kinato ni sa Santhon Plus Gold no? E kinik Santhon Plus Gold magkatropa maayon ni bitaw kadun bitaw kadun ni mga bukul-bukul sa lawas adun ni Gwitter adun ni Hubag sila mga suso na nagtuoy taon mga wanay kasunbaran no? Murang ilan ikong gitawat magkatropa nga wala siguro yung makaayo pa ni ini no tistingi ang Santhon Plus Gold magkatropa nagkana kayong mga adun ni bukul-bukul aning natabangan nahilis no gani sa kong mga iksuon nga mga babae nga to si gawas. No, doon na sila mga picos. Maura po din nakawagtang mga katropa, no? Nagpadagong na to. And then ilang gitumar mga katropa. Duha sa buntag, duha sa udto, duha sa panihapon o magpanihapon, no? Para paspas gisang mahilis, o na imogin ng paspasan po, no? Ginom, no? Kung imo maintenance lang, mahadlok kang magkabukol, pwede ra, pre anak ko, nga... O sa lang sa buntag ho magpamahaw. Para isa nag premium D3 para grabe atong energy, no? Inana siya mga katropa. Yeah, sa mga hyblaron din ha, takasupresyon sa dugo. Bisag wala po magpa-BP mga tropa pero murag usahay, murag baga dali mo diyang saputon, dali mo ba high blood no, nasakit yung tangkugo ay mo kumpiyansaan ha pagpa-check up mo check na inyo ang blood pressure niya pagkuhan mo Santhon Plus Gold sa mga doon na po yung diabetes yung problema sa kasi-kasi ang bulawan ng proteksyon gama sa Yes to Health Santhon Plus Gold supports health. Yan, o niya, o natin ikong panahon mga katropa, no? Aritas to ang greetings, no? Aritas to ang greetings na si Johnny Mambo Omit. Hello, may hapon ninyo din, ha? Sorry? Mag-isugog ba sa niya, iyang kuha, no? Ika ni Jitor, ba? Ika
1: Alright, alright. Final greetings today. May hapon day. Nagtanong sa akong live day. Si Christopher Son Mosqueda. Des may punta prinsesa. Rising Helen. Si Kwan, si Helen Herrera. Kinalor Cosa, Alvin Bunghanoy, Ogdia po sa Sitio Tana, si Barry Tevez, si Iniel, Francis, Buscael, Bus, maing hapon ninyo diha. Og sa tanan nga namino, Diyos may dulho patima sa Alpa Caparus, sa may Bita Omicron chapter sa mga kabra diha, og sa ay maing hapon. Morto di Jibuts.
0: Yan, wala namigong panahon mga katropa. Salamat kayo ha. Ega, dugog na kusab Sunday po. Alang sa na kay usang Pilipino para sa Pilipinas sa kunyong katropa.
2: DJ Butch.
1: DJ Turbo.
0: Katropa mo.
1: Exciting.

0: FM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
3: Marlene, Ochia, nasiyok ako din yung piging gasiyok. Nang buwa ko babunod, binom ako Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Kuday si Neil Canyero. Taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging wakabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
4: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells. Aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
8: Available sa mga

0: Butch, kung sa kanito yung apelido ni mo?
1: Kanapang pirmi ni mong kapitan ng mga basister ba? O niya, gamito ni mo, igdahin mong katog.
0: Sa ako pa ang iyong apelido, ang palaya?
1: Ay, dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
0: Ay,

0: sakit ng katawan, mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sister Pain, ako de si Randy, taga Cebu, sa Castle Square ka. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog, kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit, pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe ka efektibo kayo ang Sister Pain. Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, call your doctor.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Sanfon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious, dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Sanfon Plus Gold Coffee Mix.
0: Sanfon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
4: Abli na.
3: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
5: It's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.

0: Gospel Hour on XFM.
1: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagbangawan, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli, o unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi, o unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali, sa tumong og tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, dimug na kining tulumanon ang Dingo sa gutan ng mga tagna nga naisulat sa Biblia, o ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang Dingo sa Reformasyon. Ang Tingo nga mohatag og pasinaan, mohatag og katin-awan, mudanak sa imong dalan, ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang Tingo sa Reformasyon.
2: Ang Tingo sa Reformasyon.
1: Ug karon aniya ang inyong alagad.
3: Maayong gabi, alan sa itong mga higalang mga kaigsunan, mga suking tigpaminaw, dinhinining atong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kininyong alagad sa kanginan, Brother Aldrin Romo, magapakiguban o sabdiha kaninyo mga kaigsunan, sulod sa usakatakna nga tulumanon, sa paghisgot mga higalas, mga pulong sa Dios, may kalabtanan sa ato sab nga kalawasan. O nining kagabion, unas tanan, no? Ato nga pasalamatan ang Dios tungod sa iyahang kaayo, tungod sa iyahang mga panalangin usab nga gibubo nganhi kanato mga kahigalaan, no? Kay tungod kung wala ang iyahang mga panalangin, wala ang iyahang giya, di kita makahimo sa pagbangon mga higalas kamuntagon aron sab pag panikaisikay, no? Og possibly mga kahigalaan og mga kaigsunan, di natakab tagugma mga kahigalaan ang sitwasyon, no? Bosa di kita malimot mga kaigsunan sa pagpasalamat sa ato ang lamang makagagahom tungod kay siya lamang ang nasayod og siya lamang ang nagagunit sa tanan nato, no, nga mga o sa tanan natong kinabuhi mga kaigalaan. Siya moy nasayod, no, kung kanus arta kutob. Bosa di kita malimot sa pagpasalamat sa matag higayon nga kita itagaan niya o insakto nga kahigayunan mga kaisunan magpakabuhi nining mao nga kalimutan na. O nga ingon manusab na, ato nga pasalamatan ng tagiyan nining mga istasyon, si Dr. Emilito Oy, o manusab, sa iyahang atibuok nga panimalay, may gabi o happy Sabbath diha kanimo, Doc, o salamat kayo nining nga kahigayunan, nga gihatag mo sab, nganhi kanamo, arono sab, makahimos pagpahat mga kaisunan, sa mga pulong sa Dios. Salamat usab sa mga nagadumala nining mga istasyon, pinangunahan sa ato ang station manager si Sir John Lee Baiking. O gingan man usab na sa ato ang kauban speakers lawak nining gabiona Sir Joven Jimenez. May usab naghahatag og kinabuhi mga kaisunan, may nagtabang aron sa makahatagan og kinabuhi kining ato nga programa. Diyan sa kahanginan o gingan manusab sa Facebook mga kaigalan o mga kaigsunan. Nga lang sa ito ang sab nga mga sab diha kang Sir Romelo Nobinario kauban sab kang Mamilona. Salamat o sab nining kahigayunan nga gihatag o sab din hika na to. O gingan manusab na sa ito ang mga kaigsunan diha na nga mga tigpaminaw. Kung wala pa mo makakuha sa ato ang numero mga kaigalaan, morning ato ang numero alang usab sa mga gustong mopaabot sa ilahang mga concerns, sa ilahang mga pangutana, sa ilang usab nga mga Gusto usab nga ipaklaro mga kaigsunan dinhi sa ato usab nga program, i-text lang ninyo ang ato ang numero 0976-555-1008. Muna nga ito ang numero mga kaigsunan. Usbo na ko no, sa mga higalag mga kaigsunan na ito nga gustong mo paabot sa ilahag ang mga pangutana. I-text lang ang ato ang numero 0976-555-1008. Muna ito ang numero mga kaigsunan. Kung ugaling doon na mo'y mga pangutana, may kalabutan sa ato ang kanini ang paghisgot mga kaigsunan sa mga pulong sa Dios or sa mga nalibgan ninyo sab nga atong hisgutan dinhi o gusto ninyo nga magpaklaro sab sa usa ka puntos Biblia mga kaigsunan ato sab nga taganog pagtagan no kutob sa ato ang maarangan mga kaigalan og mga kaigsunan na no? Giya sa balang espiritu sa matag usa nato na kunya sa ato ang mga kaigsunan nga naalang sa dool, pwede ka mong mabisita no? Sa ato usab nga opisina, sa ato ang simbahan usab diha sa Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, siyudad sa Talisay. Usbo na ako, no? Sa mga higalag mga kaigsunan, pwede ka mong mabisita sa ato ang simbahan diha sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, siyudad sa Talisay, kung ugaling, no? Gusto ninyo dool-dool mga kaigsunan or sa alang sa itong mga kaigsunan nga naasa dool no? Gusto ninyo siya makig-uban ka na mo sa pagsimba o wala mo'y maatuan usab nga mga iglesia or simbahan mga kaigsunan abli ang ato nga simbahan sa pagdawat usab diha kaninyo no? Aron usab sa paghiusa diha sa pagsimba o pagdayeg sa ato ang labang makagagahom na sa matag-adlaw nga igpapahulay mga kaigalaan. Niya sa ato ang mga kaigsunan, after sub sa ato ang program, pwede ka mo gamu message ka na to sa ato ang Facebook page. I-search lang ninyo ang SDARM-CPUC na ang kinatibukan ngaan mo ni SDARM Central Philippine Union Conference. Muna mga kaigsunan, ang ato ang Facebook page. So, kung ugaling doon na mo i-concern, sala, i- message lamang ang maong Facebook page. I-search lang, no? In short, /SDARMCPUC. No? Sa Facebook, mga kaisan, search button, /SDARMCPUC. Or facebook.com/SDARMCPUC. No? Ihatod mo, mga kaisan, sa ito ang Facebook page, SDARM Central Philippine Union Conference. Now, arita mga kaigsunan, alang sa mga pagtimbayan no, sa atang mga higalang mga kaigsunan o sa atang mga viewers usab sa Facebook, ayaw mo kalimot sa pag-comment kung ugaling gusto ninyo nga mahimong matimbaya usab nato ang inyong mga higala sa anasab sa nagkalain-lain nga dapit. No? Salamat sa react, no? Sister Bless Sinadhan o mayong gabi idea ka ninyo. Happy Sabbath kaninyong tanan. Sa ato ang mga kaigsunan nga gusto mo paabot sa ilahag mga pagtimbaya, comment lang mo mismo sa ato ang Facebook Live, no? I-click mga kaigsunan atong Facebook Live, then comment gusto ninyo nga ipaabot ng mga pagtimbaya, no? Unya sa ato ang mga kaigsunan, mayong gabi na diha sab sa ato ang opisina. Na diha pamilya sab ni Brother Richard Sinadhan, kauban sab sa mga bisita no nga kung galing na diha sa maayong gabi kaninyo. Happy Sabbath kaninyong tanan sa tibok nga panimalay Sinadhan no. Og sa ato ka mga kaigsunan nga naw sab silingan gabahin si or sa pamilya sab ni Brother Carlito Balag og ingon man usab sa iyang missis no Sister Joyce og sa ila usab nga mga kabataan, maayong gabi kaninyo. Happy Sabbath kaninyong tanan. Sa ato ang mga kaigsunan usab nga nas dool, Sister Aurea Licera, no, mayang pagpaminaw, mayang gabi eh. Happy Sabbath kanimo Sister Auring, uban sa imong mga kabataan Sister Martel o Brother David. O gingan man usab no, sa ato ang mga kaigsunan nga nausab sa unahan nga bahin no, sa Ming Lanilia no, Sir Nathan Flores kauban sab ni Ma'am Jasmine Flores o silang mga kabataan, may pagpaminaw may gabi ninyo sa atong mga kaigsunan sab sa may San Fernando diya sa pamilya Di Costo, o Pastor Di Costo, bansay hanga tibok nga panimalay, maing pagpaminaw. Happy Sabbath kaninyong tanan. Sa ato ang mga kaigsunang Adventistas na kalain-laing dapit, no, ilabinaw sab, sakop din sa Cebu, o nga to sab, sa probinsya mga kaigalaan, mayong pagpaminaw. Happy Sabbath kaninyong tanan. Ha? Sa pamilya diya sa Liburon, sa Terra Family, Alingalan, Alpichi, o Ingon Manusab Lopez Family, diya sa May San Fernando, mayong pagpaminaw kaninyo. Happy Sabbath kaninyong tanan. O Ingon Manusab, sa pamilya ni Brother Bernie Pajardo, mayong gabi eh, o Happy Sabbath, diya sa May Karkar. Ingon Manusab, diya sa bandaw sab sa to ka mga kaigsunan diha, no, si Brother Jeffrey naasab diha mga kaigsunan sa Valencia mga kaigalaan, mayong pagpaminaw o mayong gabi sa to ka mga kaigsunan, no, sab dinhi sa Oslo, pamilya Abrinica, pamilya Villases, o ganyan man, no, sab pamilya sab nga Tan, kamambaro Kamam o kang Sir Raul Tan, ha? Kamam Wilma o kang Sir Raul Tan. Maying pagpaminaw, Happy Sabbath kaninyong tanan. Ha? Sa Malabuyok o sab, nadiha ang pamilya o sab ni Brother Rogelio Licera o Sister Miraflor. Uban sila mga kabataan, Sister Mariel o Sister Maribel. Kauban o sab, no? Si Sister Juanita Mijares. Maying pagpaminaw, Happy Sabbath kaninyong tanan. Hinaot nga na amos mayong panglawas. Niya, sa atong mga kaigsunan sab din his Lapu-Lapu. Mayong gabi eh, kauban sab sa pamilya ni Sister Vicky Paran o sa mga kaigsunan nato diha. Ay labi na sab ang Brother Felix Sombelon. Mayong pagpaminaw, mayong gabi eh. Happy Sabbath kaninyo tanan. Salamat o sab sa pag-react na, no? Sister Jahasil Mijos. Nga nagpaminaw sab, no? Nakakaroon diya mga kaigsunan sa may kumasayop sa Rangani province, no? Medyo apektado mga kaigsunan sa bagong baguhay lang sab nga linog nga nahitabo diya, no? Bisan lang akong inahan, apektado sab sila, pero sa Gyapon, no? Itong pasalamatan na Ginoo tungod kay nagprotection Gyapon o nag-iway sa mga kanana ang disgrasya, no? Although naas kalamidad mga kaigalaan o mga kaigsunan. Sa itong mga kaigsunan, sab, dinhi sa Konsolasyon, labi na sa pamilya, sab ni Brother Boy, mayong pagpaminaw kanimo, Brother Boy, uban sa imo ang Mrs. Sister Sinaida, o sa mga kabataan ninyo, o sa inyo, sab, nga mga apo, mayong pagpaminaw, o ganyan man, sab, kang Sister Filipa, o sa iyang pamilya, mayong pagpaminaw, o Happy Sabbath, ganin yung tanan. Now, dining nga kagabi yun, no? Comment lang mo, mga kaigsunan, ha, kung galing doon na mo ipaabot ng mga pagtimbaya. Gusto ninyo sab nga mabasa nato, no? Ginyo hag mga pagtimbaya ngato sa inyong mga higala. Comment lang mo sa atong Facebook Live sa XFM Cebu 88.3 aron sa matong matagaan og pagtagad matag karon og unya. Now sa dili pa ta mo padayon sa unahan mga kaigsunan, nini nga kagabion ato na usa ka paminawan mga kaigalaan ang usa ka mensahe sa awit na nga giandam sab sa ato ang kauban Spikas Lawak. Nining kagabion aron usab, no, dugang atong pamalandungan mga kaiglaan. Atong paminawan ang mensahe sa awit.

Balikta mga higala dinhi sa ato kapagpamalandong, pagtuon o padayon nga paghisgot mga kaigsudan sa mga pulong sa Dios nini nga kagabion. O gani na nasugdan na nato ni paghisgot mga higala sa nang labay nato ka mga pagpamalandong. Sa dili pa ta no, padayon sa unahan. Maing gabi diya kang Brother Joel Lapos. Diha sa kung wa kumasayop mga higala na sa Kapuukan. O kung ugaling dito sa biliran, no? Maing gabi, kauban sab sa imo hanga tibuok nga panimalay, no? Sister Mary Jean, o sa inyo sab ng mga apo o mga kauban sab sa panimalay, nini nga gabi na. Happy Sabbath kaninyong tanan, uban sa itong mga kaigsunan o sab diha, no? Sa Kapuokan, Leyte, o di ba kaangan ha, sab sa kinini ang biliran, mga kaigalaan. Maing pagpaminaw kaninyo, happy Sabbath kaninyong tanan. Maing pagbiyo sab, Sister Vicky Paran, og maingon man usab no kang Brother Mando Laudi, maing gabi kanimo og mayo nga pagpaminaw dinhi sa atong programa Ang Tingog sa Reformasyon. Now dinhi nga kagabion mga kaigsunan, last time atong naisgutan ang maitungod sab sa labing dako nga panginahanglanon mga kaigsunan sa katawhan nining kadlawan karon. Kinini ang pagpabuhi mga kaigsunan, paghinulsol o kinini ang pagreporma. Mag-uban ng tulo mga higala, no? Kaysa diha nga kita nahimong patay diha sa atong kagalingon, espiritually mga kaigalaan, kita gipabuhi, no? Gani buot sa Dios. Sumala pa ni Habakuk 2, versikulo 2 mga higala. Ang Dios maton pa nagpabuhi sa iyang buhat, taliwala sa mga katuigan, mga kaigsunan, nainomdom siya sa iya hagitog o kaluoy nganhi ka nato. Busa, kinahanglan nato ning tulog ka mga butang, mga kaigsunan gisgutan na pag-revive o revival, repentance and gitog o reformation. When we talk about revival, mga kaigsunan, muna akong gingo, no? Awakening or rekindling of religious faith within a community or a series of evangelistic meetings designed to spark this spiritual renewal. Or in other words, sa uban ng mga meaning mga kaisunan, a period of renewed religious interest. Nga naman, sa diyang ang tao mga kaigalaan, naulog sa pagpakasala, nahimog na wagtang kininga, kanini ang kadasigon. No? Tungod kay siya nahimog na ulipon diha sa gahom ni Satanas mga kaigsunan. Spiritually, patay ang usa ka tao mga kaigsunan. Muna nga buot sa Dios nga kita mahimo nga mabanhaw pag-usab, mabalik, no? Na gani nang hisgotag, mahisgotag kamatayon mga kaigsunan. Adunay tutulo ka mga butang, no, nga gisgutan nato last time, kining spiritual death o physical, no, kining physical mga kaigsunan katotoan ning or kining spiritual death, no? Diha nga kita nakasa mga kaigalaan, spiritually patay ta, na mo na nga buot sa Dios nga kita mahimong ma-revive, mapabuhi pagbalik, na o kining gisgotang physical death mga kaigsunan gihulagway ni Kristo nga sama lamang sa usa ka pagkatuog, no? O kung nahinomdom mo mga kaigsunan sa sitwasyon ni Lazaro, si Lazaro mga kaigalaan, namatay gito siya. Pero gisaysay lang ni Kristo nga natulog lang si Lazaro. Pero kay nakita niya medyo na misinterpret siya sa iyang mga tinunan, mga kaigsunan, mong gi-explain niya. Actually, sa tinuod si Lazaro patay gyud, no? Moadto ta niya ato siyang banhawon, no? Manay portion mga kaigsunan, no? Apart sa pamahayag ni Kristo ngadto sa iyang mga tinunan, no? So muna siya ang paghulagway sa Dios diha ni ana. Now ang ikatulong nga gisgutan nato mga kaigsunan kini ang second death. O kini bang mao nga kamatayon mga kaigsunan mo na ning unya, no? Sa diha nga mahuman na unya ang usang kalibong katuig mga kaigalaan. No? Nahuman na nga gihukman sa mga matarong kauban ni Kristo dito sa langit sulod sa usang kalibong katuig ang punishment mga kaigsunan ngadtos mga daotan, muna na yung panahon na mga kaigsunan, ibobo na niya ang kalayo o asupre
Nga diha ni anang panahon na mga kaigalaan mamatay ang gitawag og kalag sa usa ka taong daotan. No? Inig maupos, no? Og do na may pila ka tuig mga kaigalaan, depende, no, sa pagkamakasasala. Gidugayon niya mga kaigsunan sa pagpakasala. Og gani ang pinakadugay maog daw. Way lain mga kaigsunan ang tinubdan, no? So ingon ni anak mga kaigalaan, no? Sitwasyon og kana mo'y mahimo unya nga mahitabo in the future mga kaigsunan. Busa, ha, gisugutan na nato, no? Kinahanglan ang gitawag og pagpabuhi, pag-usab sa ato ang namatay nga espirituhanon nga kahimtang, na? Buot sa Dios nga kini mahimong mapukaw, no? Sumala pa. Wadang gisgutan ni Apostol Pablo, last na atong gibasa, o portion sa last na atong gibasa mga kaigsunan, Epeso 5 versikulo 14, no? Ang Epeso 5 versikulo 14 nag-ingon mga kaigsunan, wherefore he said, awake thou that sleepest and arise from the dead, and Christ shall give thee light. So manay message ni Apostle Pablo, no? Ni atong nahikatulog, bangon, no? Diha sa inyo ang or from the dead. Spiritually mga kaigalaan kita, no, sa diyang nahulog sa pagpakasala, espirituhanon patay ta, no. Ang Roma, dogang mga kaisuron, Roma 13 versikulo 11 ngadto sa 14, no, last no nga review na to gamay. Oh, ni atras na gamay mga kaisunan base sa atong gisgutan ni agi. Aron sab maato ang ma-connect, no, sa atong sab nga padayon nga pagtuon nini nga kagabion. Roma 13 versikulo 11 ngadto sa 14. Nagingon dito, and that knowing the time that now it is high time to awake out of sleep. No? Usas mga gisgutan maghisgota og kamatayon. Pagkatulog sumala ba, no? So kita high time to awake out of sleep, and for now is our salvation nearer than when we believe. Muni last na to gisgutan mga kaigsunan, no? Mas dool pa kaysa atong labaw, kaysa atong gituuhan kaniadto mga kaigalaan, no? 30 years ago, 30 plus years ago, or 30 years, no? Nadungog na ko ang message mga kaigsunan nga hapit na mo anhi pag-usab ang anak sa tao o si Jesus Christ mga kaigsunan. Then how much more, no, sa ato ang gituhan sa pangkakaron, no? Busa, sumala pa ni Apostle Pablo, awake out of sleep, for now is the salvation nearer than when we believe. So muna siya bang higala, no? Kinahanglan maton pa maghigmata kita kay ang kaluwasan haduol na, haduol na kay sa atuang gituuhan, no? The night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the work of darkness, and let us put on the armor of light. 3, let us walk honestly, as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying, but put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Monay mensahe mga higala ni Apostol Pablo, dili lamang, no, sa iyahang kapanahonan, aplikado sa ato nga panahon, no? Sila nag-message o nagmensahe na niini. How much more mga kaigsunan sa atong kapanahonan karon? Pila na katuig ang nanglabay, no? Sukad nga kini nga mensahe mga kaigsunan, kipahat or gi-message ni Apostol Pablo. So busa kita mga kaigsunan,
Kinahanglan mahigmata. Yeah, diya sa ato ang gitawag og pagkatulog. Now, padayon ta no dinhi sa ato ang gitun-an. Mosunod nini mga kaigsoon, kinini ang gitawag og paghinulsol, na revival, repentance. Sunod nini repentance mga kaigalaan. So unsa man daibot o pasabot nini ang gitawag og matuod nga paghinulsol or matuod nga pagrepent mga kaigsoon or true repentance, na kay mugisgot ko ta og repentance. Na may mga panghitabo instances ngayon na, no? Pero dili tinuod

kung maghisgota o tinuod nga paghinulsol mga kaigsunan, unsa man ay gisgutan sa Biblia. Ha? 2 Corinthians chapter chapter 7 verse 10. Ang ikaduhang Korinto 7 versikulo 10. Nag-ingon dito mga kaigsunan, for godly sorrow worketh repentance to salvation, not to be repented of, but the sorrow of the world worketh death. So muna'y kalainan mga kaigalaan. Ang gitawag o godly sorrow, musangko siya ngadto sa gitawag o paghinulsol, no? So, tinod anay, no? Musangko pagayod ngadto sa kalawasan. Wala na'y paghinulsula ni ana, no? So, anang abahin. But sorrow, or but the sorrow of the world worketh death. Kuol ang tao, mga kaigsunan, no? Lahi kung ikumpara ngadto sa kalibutan, mga kaigalaan o mga kaigsunan. Tungod sa kagulanan, musangko pangadtos gitawag og kamatayon, no? Muna'y paghulagway sa Biblia, mga kaigalaan. Pero ang tinuod nga paghinulsol, nindot kaayo ang mahimo nga linungtaran. Lucas 24, versikulo 47. And that repentance and remission of sin should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. Actually, mga kaigsunan, no? Kini, nga mga panghitabo, mga kaigsunan, no? Giwali sa panahon ni Juan Bautista. Nga iwali ang kini niya ang paghinulsol, no? And that repentance and remission of sins should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. No? Sa panahon ni John the Baptist, mga kaisunan, so in the days or in those days, matod pa sa Matthew 3, versikulo 1 o 2, sa mga kananang sitwasyon, mga kaisunan. In those days, came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea and saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Muna iyahang binsahi mga kaisunan. Unya, sumala pa sa Matthew 3, versikulo 8. Ang kinini ang repentance mga kaisunan, doon na siya gitawag og mayong bunga, or bring forth therefore fruits meet for repentance. O, muna gisgutan na ito ganihan, no? Sa 2 Corinto 7, versikulo 10 nga, kanana ang mo work out into salvation, no? Ang kanana ang tinuod nga paghinulsol. Oh, gisgutan sa Matthew 3 versikulo 8, so bring forth fruit meet for repentance. So kanana ang tinuod nga paghinulsol mga kaigsunan, nindot sab ang mahimong bunga ni ana mga kaigalaan. O gani pas gisgutan, musangko ngatos gitawag og kalawasan. Unlike na itong worldly sorrow, musangko, doon na sabsi bunga, pero ngatos gitawag og kamatayon. So, ingon niya na mga kaigalaan o mga kaigsunan ang kalainan, no? Muna nga, bisan pangatos mga apostoles, mga kaigalaan o mga kaigsunan, kinini ang paghinulsol, no? Human dito kang Juan Bautista na himo siyang nagwali mga kaigsunan ngadtos mga katawhan. Bisan pa ngadto na sa panahon sa mga apostoles mga kaigsunan. Acts chapter 2 verse 37 to 38. Ang mga katawhan ana nga time do na sila ipangutan na mga kaigsunan, no? Labi na in the time of the day of Pentecost mga kaigsunan. Buhat 2, versikulo 37, ngadto sa 38, nag-ingon diha. Now when they hear this, they were pricked in their hearts and said unto Peter and to the rest of the disciples, men and brethren, what shall we do? O
medyo na-consensya.

0: Kaya sila hang kasing-kasing mga kaigalaan o mga kaisunan. Munang nakapangutana sila nga to kang Pedro o sa mga uban pang mga apostoles. Unsa may among himuon? Tungod kay gi ang balang espiritu ba, no? Ni lihok sulod silang kasing-kasing gani nakapangutana sila sa ilang kaugalingon o ngantos mga apostoles. Unsa may among buhaton? Versikulo 38 nagingon, "Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost." So during the time of Pentecost, mga kaisunan, the day of Pentecost, that's the time, mga kaisunan, nga kadawat sila sa balang espiritu, no, nga nakita nila nga daw murag ang ulo, ibabaw sa ulo dunay kalayo nga gamay. Og kana nga time, mga kaisunan, no, nabalaka ang mga ubang mga katawhan mong nagutana sab sila ngadtos mga apostoles. Ang giingon lamang ato kanila, maghinulsol kamo og magpabautismo for the remission of in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Unya makadawat kamos balaang espiritu. Verse 19 sa susama nga kapitulo, mga kaisunan, Buhat 3 versikulo 19, "Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord." So the same, mga kaisunan, ang giaghat din hi, no? That is verse 3 na, or chapter 3, no? Sa mausab nga basahon, mga kaisunan, sa Buhat, no? Maton pas versikulo 19, "Repent ye therefore and be converted." Kaya aron ang mga atong mga sala, sumala pa mahimong maupala. Nya inig-abot o niya sa balang espiritu. Igabubo, or at the times of refreshing shall come, mga kaisunan, in the presence of the Lord. Kaya kung ugaling doon na patay sala, no, nga gisipitan, inag-abot ana unyang panahon na possible dili kita makadawat sa gitawag og balaang espiritu. Na? Kaya kini nga tayo, mga kaisunan, sa ilahaga panahon na doon ay bubo sa balaang espiritu sa ato usab nga kapanahunan, maabot unya na, no, nga panahon nga pagabubuan usab kita. Apan kung ugaling, no, doon na pa'y nagpabilin nga gisipitan nato, mga kaisunan, wa nato mainulsuli. Possible na nga di kita makadawat ni anag kinini ang balaang espiritu nga gisaad sa Dios, mga kaisunan, alang sa iyaha usab nga mga katawhan. So munay ato nga pamalandungan, mga kaigalanon, mga kaisunan, no, although na kita gipakasama ta sa gitawag og kanang gisgutan ba diha sa kana na ang Lucas 15 versikulo 11 ngadto sa 24. Usa ka anak, mga kaigalan o mga kaisunan, nga mausikon. Buot sa Dios nga kita mobalik ngadto kaniya. Kininga prodigal son, mga kaisunan. Actually, doon na siya duha ka mga anak, no? Ang usa ka amahan, doon na siya duha ka mga anak. Ang usa ka anak, gikuha niya samtang buhi pang iyahang amahan, gikuha niya iyang bahin. Unya dayon, milakaw siya, mga kaigsunan, no? Unya, walas niya ang iyahang bandi. Hangtod nga nahurot, na murag ni kaon na lang gani siya sa pagkaon sa baboy. Unya, mapertig yung lisura, no? Kay iyahang mga higala, sa diha nga aruhay pa kayo siya, naaman iyang mga higala, pero sa dihang wa na nahurot ng iyang bandi, Gibiyaan na siya siyang mga higala. So, wa na siya laing mga dangpan mga kaigsunan. Busa, mi balik siya ngadtos iyang amahan. Niya unsa iyang gibuhat? And he arose and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. But the father said to his servants, Bring forth the best robe, and put it on him, and put a ring on his hand, and shoes on his feet, and bring hither the fat calf, and kill it, and let us eat, and be merry. For this my son was dead, which was kiniusab mahimog gihulagway sa ato mga kaigsunan na moing dunay gitawag og revival no okay, pasiguli tungod kay kita na unsa man namatay no kini sa usa ka prodigal son mga kaigsunan for this my son was dead and is alive again he was lost ano matay ba gid ni siya kung atong tanawon mga kaigsunan wa magini siya namatay no literally Nibalik siya ngadto sa iyang amahan. Pero sumala pa siya ang amahan, For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found and they began to be merry. Ingon ni anak mga kaigsunan, no? Ang pagdawat sa Dios mga kaigalaan, nato sa diha nga kita, in the first place, may biya sa Dios, sa iyahang tiilan, no? Maying gabi diha kang Anji Rimo. Maying gabi diha kanimo, maying pag-view, pagpaminaw sa ato ang program ang tingog sa reformasyon, ha. Kita naghisgot karon mga kaigsunan sa gitawag og revival and repentance and reformation which is may gikinahanglan mga kaigalaan sa katawhan ining kapanahunan. Gani nata din himong kaigsunan sa gitawag og portion sa repentance, no? Naisgutan na natong may tungod sa pag-revive, no? Sa tao, sa iyahang kahimtang, no? Tinuod niya ng kahimtang, buot sa Dios nga kisiya mahimong mapasiguli spiritually. No? So, din hi mga kaigsunan, gi-compare sa usa ka prodigal son, nga kita, sumala pa, nahimong usa ka panahon ni ana namatay o nabuhi pag-usab na wala mga kaigsunan o nakaplagan pero ang Dios mga higala grabe ang iyang kalipay no? Sa iyahang katawhan nga may pasig uli ingon ni ana usab ang langit nun amahan mga kaigalaan sumalapas Lucas 15 versikulo 7 nagisgutan dito atong basahon no? Lucas 15 versikulo 7 I say unto you that likewise you shall be in heaven over one sinner that repenteth more than over 99 just person which need no repentance. Kung nahinumdo mo man ini mga kaigsunan nga sitwasyon, adunay usa ka gatos, sambingay mga kaigsunan, usa ka gatos ka kinini ang karniro. Pero gibiyaan ang 99, gipangita tong usa nga nawala. Ingon ni ana mga kaigsunan, bisag usal amang kakalag, dako kayog bilis atubangan sa Dios. Busa kinahanglan nato mga kaigsunan, no? Kanang usa mapasiguli, malipay gyud ang langit mga kaigsunan, usa kakalag nga maginulsol mobalik sa tiilan sa Dios mga kaigsunan, dako kayo nga kalipay sa langit. Ha? Lucas 15 versikulo 10. Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repenteth. So, ingon ni ana mga higala, ang pagtagad sa Dios ngadto sa iyahag mga katawhan. Bisag usa lang na, no? Usa lang kakalag mga kaisunan nga mubalik sa tiilan sa Dios. Malipay siya og dili lamang siya mga kaisunan kundi ang tibuok langit magmaya malipay mga kaisunan bisan usa lamang kakalag nga naghinulsol mubalik og magpasiguli ngadto sa Dios. So kita mga kaigsunan nga nakabati karon na unsa may atong buhaton. Jeremias 3 versikulo 13. Mayong gabi diha kang guapa vlog, mayong pagpaminaw. Unsa may atong buhaton, ha? Jeremias 3 versikulo 13. Only acknowledge thine iniquity. Ang ato ra daing buhaton mga kaigsunan, hinumdom mo no sa usa ka prodigal son. Wa na gid sila ang padulngan ngadto sa iyang manghigala gibiyaan na siya ngadto sa iyang kanini ang amo kay nangamo man to siya kay wa na lagi bisag ani kaon na lang gay siya pagkaon sa hayop mga kaigsunan. Pero dinhi oh siya sa iyang sitwasyon no balik sa prodigal son mibalik siya sa Dios or mibalik siya ngadto sa iyang amahan I mean no wa gyoy or walang wala no mga kaigsunan kung kwarta ang isgutan wa na siya bahandi no wa na tungod kay nagamit na niya mga kaigsunan during the time sa iyang pagwaldas ni ini hantod nga nahurot balik siya ngadto sa iyang papa ha? The same sa ato ang kahimtang mga kaigsunan si Jeremias 3 versikulo 13 nagingon only acknowledge thine iniquity that thou hast transgressed against the Lord thy God and hast scattered thy ways to the strangers under every green tree and ye have not obeyed my voice saith the Lord. Unsa lagi kinahanglan sa Dios mga kaigsunan ug unsa lay atong angayng buhaton the moment mga kaigsunan nga atong giila ang atong kaugalingon nga nakasala just as we are no kanana ang unsay atong kahimtang no makasasala ta. The more mga kaigsunan nga manginahanglan ta niya, the more nga i-acknowledge lang gyud nato no, atubangan sa Dios. Maura na iyang gikinahanglan. Wa siya mo anhi mga kaigalaan alang niadtong mga matarong kay di naman to manginahanglag manuluwas. Atong hinumduman ha, si Kristo wa mo anhi niadtong mga matarong. Nahuna sila nga matarong sila silang kaugalingon. Kay wa man gyud matarong nga tao mga kaigsunan sa diha nga nahulog na kini sa gitag ug pagpakasala. Now, wa siya mo anha anak nila. Wa siya mo anhi ngadtos mga maiglawas kun dili kadtong mga nagmasakiton. Spiritually mga kaigalaan kita nahimong do na tay gitag ug spiritual malady nga di nagyod maayo no, kumbaga kanseros atong kahimtang. Nga wa tay laing dangpan kun dili siya lamang, no? So kini nga bahin ang buot sa Dios nga himuon nato, acknowledge thine iniquity. Ang ato lamang daw, ilho nato ang ato ang mga sayop o mga sa nga kita nakasala batok sa Dios. Moro gyud na, no? Moro na igusto sa Ginoo. Di na kinahanglan nga magdapatas atong bandi nga Lord na ako'y akong i-offer. No? In kana na ang bugti sa ako ang sala. Ako ning ihatag tanan nako nga bahandi nimo. Di mana mo'y gikinahanglan sa Ginoo. Although, din his yuta mga kahigsunan, kinahanglanon mana si iyahang buhat. Pero, isip kita mga kahigsunan nga mga makasasala. Ang gikinahanglan lang Diyod sa Diyos, yan hinato mga kahigsunan. Bisan kana ra, no? Modool taniya i-acknowledge nato nga kita nakasa nga kita nasayop no moro gyud ang buot sa Dios nga to kaniya wala nay kapin way kulang mga kaisunan kay kung moanha ta moingon ta nga Lord money ako ang kahimtang no nakapasaylo ko ana basig mapariho niya ta adtong ninobdo mo mga kaisunan dunay duha ka mga nagampo dito simbahan o sinaguga. Ang isa nagpamukpok, ang isa ingon nga naghatag kog halad, naghatag kog kadanaang tithes and offering, naghatag kog kinini ang Ino na to, kana itabang ko nga to sa mga kabos. Ingunana ang gibuhat mga kaisunan, di man to may gikinahanglan sa Ginoo. Ang iyang gikinahanglan, sumala pa, acknowledge thine iniquity that thou transgress against the Lord. Moro gyud na. No? So mo na gisgutan di Jeremias 3 versikulo 13. He that covereth sin, matod pa sa Proverbs 28 verse 13, he that covereth his sin shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. O, muna itong ibutang sa unahonan, ha? No, sa diha nga itong taguan, ang atong mga sa mga kaigsunan, di kita magmalampuson. Pero sa diha nga atong i-confess, atong i-sugid mga kaigsunan ang atong mga sa. Atong isugid ang atong mga sala unya, biyaan nato kini mga kaigsunan, makadawat kita ni anang gitawag og kaluoy, no? So mala pas Proverbio 28 versikulo 13. So muna atong ibutang sa nauna mga kaigsunan, ha, na atong pagduol dili tungod kay kananang na less guilty ta nga tos tubangas Ginoo, kun dili pagduol nato tungod kay wa gitay laing dangpan mga kaigsunan. Ang atong kaimtang murag wa kananaabang wa nagyoy laing paglaom nga kita makasasala just as we are mga kaigsunan. Mo nay gustos Ginoo nga moduol kita ngadto niya. Isaiah 55 bersikulo 6 ug 7 nagingon, seek ye the Lord while he is or while he may be found, call ye upon him while he is near. No, samtang ga makaplagan pa nato ato siyang pangitaon, tawgo na to samtang ga siya anaa pa sa dool. Let the wicked forsake this way or his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. So muragin na, no? Mabot unya ang panahon mga kaigalan o mga kaisunan ka nagisgutan sa Amos, no, kumasayop, no, kagutmanan tinapay mga kaigalaan, no, magpangita ngadtog nganhi pero di na makaplagan, no, moabot ng panahon na mga kaigalaan o mga kaisunan. So ang giingon ni Isaias, propita Isaias mga kaisunan, pangitaa ang Dios samtang nga makaplagan pa, tawgo nato siya samtang anaa pa siya sa dool. Kay kun ugaling moabot ang panahon mga kaigalaan nga mo abot na unya ang close of provision, bisag unsaon nato og tawag, wa na nay mahimo. Bisag unsaon nato og pagpangita niya, di na gyud nato makaplagan. Ha? Og niya nang panahon na mga kaigsunan, iyahang mga katawan na nago na sab. No? Kay gipang persecute na mga kaigalaan o mga kaigsunan. Mabot yun ang panahon na. No? Atog yung ibutang sa tungunauna nga, pag-abot unya ang panahon na unya mo pa'y pagpangita nato basig unya og ulahi na. No, busa karon sumala pa sa atong background mga kaigla, no? Karon ang adlaw, ha? Basin ugma wala ka na. Or basin ugma mga kaigsunan, wa na tay kahigayunan. Busa ang atong himuon, ono Juan, ono Noybi. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ato lang isugid nato. Oh, niya matinumanon og muhindo siya sa ato ang mga pagkadili matarong mga kaigsunan. Isaias 1:16. Wash you, amo niyang himuon, no? Make you clean, put away the evil of your doings from before mine eyes. Cease to do evil. Biya na or undang na mga kaigsunan sa paghimo og dautan. Muna gikinahanglan sa Dios matag-usan nato. Muna ibuot niya ang atong paghimuon mga kaigsunan. Muduol ta niya, i-confess ang atong mga sala, atong mga sayop mga kaigsunan. O, siya na bahala, no? Sa sunod niya na mga kaigsunan. Ang ato lamang Mudool tanya just as we are, i-confess nato ang atong mga sala ngadto niya. Maayong gabi sub diha kang Sister Nilda. Maayong pag-view sub sa ato ang Facebook Live nining gabi una. Unos Isaias 1 versikulo 16 ngadto 18. Learn to do will, seek judgment, relieve the oppressed, judge the fatherless, plead for the widows or the widow. So muna usas mga angay natong himuon usab mga kaisunan ngadto sa ato ang isig kataw ngadto sa mga nanginahanglan. Come now, let us reason and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Munay saad sa Dios matag-usan nato. Bisan pa man, ha? Og naunsa or bisag unsa pa kapula ang atong mga sala, mga kaigsunan, papution niya sama sa nyibi. No? Papution niya sama sa balahibo sa gitawag og karniro, mga kaigalaan o mga kaigsunan. Munay atong himuon ang ato lamang, mudool kita niya tungod kay walay lain, no? Walay lain mga kaigalaan nga makasabot sa ato ang kahimtang. Siya nga namatay o siya nga nasayod, mga kaigsunan, sa atong kahimtang, sa ato ang pagbati isip tao, mga kaigsunan, tungod kay siya nagpakatao nining kalibutan na nahibaw siya sa unsay atong kaluyahon. So ang ato lamang, mudool ta just as we are, not because dili ta or less guilty ta or wa ta isa, mga kaigsunan, kung dili ni dool ta niya kung unsay tinuod na tong kahimtang, i-confess na to tong mga sala nga to niya, and then iya hata nga pasayloon o hinluan kita niya sa tanan niya tong mga pagkadili matarong. Now, wa naman tayo igong oras, mga kaigalaan o mga kaigsunan, sa ato aga programa dinhi sa tingog sa reformasyon. Na atong naisgutan nini nga kagabihon, nag-isgut kita may tungod subs pag inulsol. Unya sa atong mga kaigalaan o mga kaigsunan, no? Hato sa sunod yung ngayon, no? Ato nini pag-isgutan, padayon na ito naispagtuon nga to subs sa last nga portion kanan ni ang gitawag o reformation. Now, sa dili pata mo tapos, mag-ampo na kita. Nalaygon o silimbahan ng mga Diyos nga naikaw sa kita sa mga langit. Salamat sa imong mga pulong nga mong natunan. Ikaw lamang mga panalangin niini. Panalangin niyo sab ang mga tigpaminaw nga mahimo sab nga mapanalinginan sa imong mga pulong o padayon nga magasusi niini. Aron usab mahimo nga mapadulo sab diha kanimo. Ligon alamang among pagtuo bisan taliwala sa mga pagsulay nga maabot sa imong kinabuhi, kami makahimo sa pagbarog nga maligon. Langini ang tagayan ng mga istasyon o sa mga nagandumala nini. Kining tanan ang isalig ito gyan, gilamang madawat. Sa ngalan ni Jesus manuluwas. Amen. Hangtod sa sunod, igayon mga kaigalan, mga kaisunan din sa ato ang programa, ang tingog sa reformasyon. In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kininyong alagad sa kanginan, Brother Aldrin Romo, magaingon kaninyo. Mayang gabi o dagang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: May usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, balaan silang nga nagabasa, nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo, kayang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Kini natulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Ang tingog sa